xolé ibrahima nak ak limo ko tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digëm ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jëmal nañ ko ko wa ibrahima nek santa kon rek neena ba lolu amé rek ittabahu ma tan ko nak légui def ko mu nek na mo seuj ma tan ko def ko mu nek essentio gis nga ibrahima kon ci mëna sant la ko yalla jëlé def ko mu nek essentio mbolam lu yalla bind ci gëm yalla te nara dem aljina ëlëk mu nek sa essentio mom ibrahima alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy tuti tuti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa addahu ila siratul mustaqim mo orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa daynahu ila siratil mustaqim ma orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahima mako orienter tek ko ci ci la yam dedet ibrahima jeleewul lol dong ci meena sant de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sant yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina ma defar adina ma possibilité adina dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaro na fi eppone alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina faciliter mom nim faciliter ci mom adina dafa faciliter trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xayna no waxtane ko yalla neena ma faciliter adina ibrahima fan la sukkandiko ba faciliter ko adinam muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kala yam ak mom muni dede dess na menen maqama wa innu fil akhirati lamin salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu baxña ibrahima yawmal khiyam ci gañu baxña la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu baxñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna alakhiram baxna fan la ko jele sakiran li an ummi nek ab santa kon nek ab santa kon wa ndax ibrahima mi ci sante gim don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienter nako tek ko ci yon waxani dotu essek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum alakhiram ñenti daraje yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek essentio monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ñi ma gis gaay di santé moy ni ma gis gaay yi di sante accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambur yi gennon bu ci bori jambur yi gennon do am sax ñeegu xar waxuma gëlem gëlem yi nga yew wo sa xariti cameraman yépp ñu ñëw di filmé ngay togg di wacc di wajji tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvri yi ngay liggeelo gennon do am ñeegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki pri ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jaray pemé sax do ko am ñeegu jaray pemé fa taqu pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le seigne touba am nga ni sante le seigne touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbalé

bu fekkee ni nag xaqi sa emploi jëkkër yépp génn na nga de sa pariru or ayca loolu kay dara nekku ci. waaye sa pariru or bi ngay tiitaroo boo demee mboolem ñaqi sa aqi emploi jëkkër ji moo tax nga mën a am parir boobu. ay bu ko ci yàlla génnee bu yowmul xiyaamee doo dese sax jara jara doo ko dese jara sax doo ko dese. mu ndax nii ñuy sant looloy sant le sëñ Touba yàlla woo say camaraman woo say xarit ngeen daas seeni tama di yóoloo le mbadantaan ah loolay sant la yàlla sëñ Touba ay ca ay ca fekkee ni dañ ni sëñ Touba bernde la woote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëléem yoo xam ni aqi emploi yépp a ngi ci. sëñ Touba bëggut yàlla bëggut yonent bi bëggut. nga wër sa xarati camaraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metri mbees mbasee wala benn amblow 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmé. ndax camaraman yooyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñu koy camara camara gis nga ko fa camaraman yi de man fi ma leen di seen mooy borom weccet yi rek borom poos yi diis yi rek foofa nga leen di seen. animateur yi ci télévision yi ñooñu rek lañuy invité de kër gaa yooyu rek nga leen di seen la waaw animateur yi 10 metri mbase yi ñu la jox moo tax nga dem waneel ko yàppam muñ wàjji yeeg waaña mu taaru waag soxnaam su mën a takk parir ba moo tax nga dem waneel ko ko aywa bisimilah. bu fekkee loolay sant yàlla bu fekkee loolay sant ay ca sëñ Touba wootewut lool de. ba sëñ Touba raye gàttam ba sant ci yàlla digal nu ñu def ko akay naam bernde ci sant la bokk. waaye déglu leen sëñ Touba ma ko defoon moom moom ba mu ko defee ñetti saam la ko def ni bii nañ ma ko joxal waa kër gi ñu togg xiwloo lu ci des nañ ma ko joxal diw sàngam la ca des sarxe leen ko jox leen ko julit ñi ñu jariñoo. yow nag yaa say xarit rek ngeen wàjji seen gélim taaj ko ci kaw taabal ji ngañee ko bam soob leen amatu leen ci pexe ngeen ko ngeen door koo jël di seet delewaa mbedd mi cim woowu des ngeen baal ma ngeen baal ma. sant yàlla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon mën nañoo berndeel yaram wi waaye nañ berndeel ruu gi lu koy berndeel mooy jàng alxuraan jàng xaside. mu ndax nii ngeen di jàng xaside noonu la ñuy sante. am na jànkatu xaside boo xam ni am na daayire bu ko invité mu war leen a jàngal xaside bu fa demoon njàng mam fay jàng yàlla doo ngay tax te njàng ma dana tege ci yoon waaye déedéet am na benn millionnaire benn milliardaire bu ko woo ci koñ bi boo xam ni nii yónnee na ko amblow 500,000 foofaa gën a duun mu ñëw toog ci salle bi di xaacuy xaru ñenn ñaa ngay mbëkk di jooy jooylu fekk rek ñuy vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu mooy aywa yéene ma gën a xam waaw ni ko xale yi waxee yéene ma gën a xam ngoog du ma ca yegg. waaye yàlla moom mu ni su ko nax subhanahu wa taala rabbi sudra jalla jalaaluhu xalaqanaa moolaana moo tax mu ni ibrahima alayhi salaam ci sant yàlla ak mën a muñ bànneexi addina yi ci la ko yàlla defale tawfiq mu am daraja yi addinaam jag alaxiraam jag mu bokk ci ñu baax ñi ëllëg yàlla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiallahu taala anhu. sëñ Touba ni kon bu ma leen wooyee ngeen sant le ma yàlla subhanahu wa taala dama bëgg nu ànd sante ni nga xam ni nii noonu la ibrahima alayhi salatu wasalaam doon sante ba am daraja jooju noonu la Moussa alayhi salatu wasalaam doon sante ba am daraja jooju mu woo ñooñ waa géej woo ñooñ waa jéeri ci ñu santale ko yàlla mu ni yaa ahla barri yaa ahla bahri wujoolil barri bahri saqaa ndax man ki may santlu mooy géejug tabe moo yore géejug tabe te buy joxe du jeexal mukk te mooy suñ borom rabbi sudra jalla mu jaare ko ci yonent bi nga xam ni mooy waasitaam alayhi salatu wasalaam mooy waasita bi dox diggam ak boromam tabaraka wa taala. ma ni kon man li may wax ci sëñ Touba waxuma ko ngir fanatisme donte fanatisme lu baax la koo gis ku ne sax fanatisme la waaye dama bëgg wax ni li may wax ci si Ahmadou Bamba radiallahu anhu dama ko teg ci ay acte yoo xam ni wala bokk ci ay preuve yu leer yoo xam ni nii rek
daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxone man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi balil insan ala nafsi basira astaghfirullah balil insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ñuna man xamna sa bop mu bune lecc ci sikimam bu wex di katch ba wa adini ñepp xamné day katch kay wa adina bang koy tontu xamné day katch koku da jërate tontu jëruko jëruko ni len naqari teguma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem mune and ak lolep kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko nu yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al ma'i mune jamono bobu lama yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex ويبقي ميري يالا ديفال ما تيراغا جو خامني جوتو جيخ بقالا بقالا با فاو ماي نдах داكو ام تي واجي گليم ديديت نдах داكو ام تي ووساي تگ كات ني ديلا تگال يولو لمبا دانتان ديديت ديغلو لي سيغ توبا واخ ني موكو ماي نغرمال يالا ديغلو لي سيغ توبا خني موكو ماي اك تخه ديغلو لي سيغ توبا خني موكو ماي mbolem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yowmal khiyam mbolem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane te di nelaw mayumako te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa tiktok diko añane seigne touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nut waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jereje fi yalla man seigne touba bima datan deg jereje fi yalla mina mani dajna lu mburu dajul ci tal de la bahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala ñay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def ni ñepp def doga mëna am ci li ñepp am
ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibém teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talibi man nam sax gisu serigne bi fe nak talibi baangi ni jakarlok serignam muy muhammad muné eh ya muhammad muné ko labay ko muné ko xolal paka bi ci sama baat bi dañ ma na rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yawmal khiyam legi waji bu amul ngam est ce que dañ way yawmal khiyam moy lan yawmal khiyam da ñewugul yow do ma xet li fi ci adina nga affaire yawmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje gent yalla muhammad té ñing ko teurde jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam mu ne ko ye ya sheikh yow sama serign mu ne ko labayka mu ne ko xolal paka bi ci put gi mu ne ko joxna la randiw yawmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yawmal khiyam dal di koy romb dem xam nga ni koku bu don talibé légui da nan ki ki kay mëna luma dara yawmal khiyam waye nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen duggu kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal xiyam ci lañ joggé tim seen morom ba faaw ci lañ joggé tim seen morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci seigne touba raw len adina raw len alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé nato de kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit ba lay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasso lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek bula fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violé leen fa yobbu ñi nangam nangam loolu mom waxunuko loolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kaw ta dara du ci deug ku wedd nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuumal la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka amata mu ñew indale daraja ndale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yobbu safara ki yalla jaarale motax bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jaam jaam bobu yalla nam ci mom yëk ci dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo sun borom da la nara yobbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Bukhtu Nasr Husayru bi kera bam ne sun borom gañangi ni tuumal ma boktu nasara ngi ni tuumal ma ba tejj ma kasso luy def namako sun borom ni ko après mu ne ko rayal mako
ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu nako après rayal mako sun borom niko ewaye ndaw ya neex ya neex mu nako buxtu nasar lolu mu la def man mako ci xir bi tuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu nam dama ko na rafet ci les safara ëlëk yow mum tumal xam nga luma jublu ci yow mu nam nako dama bëgg say daraaji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan lahasi tadbara sun borom nimuy def ay mbiram tay len ci xel mu ñaw munu ko setantal ba xam nu muy deme tay len ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko setantale dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ñi yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la seigne fallu mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu daanaka mom mu ngok rek daanaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki saraxa wi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ci ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu li leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu am na wali yo xane wër wi rek la leen yalla xamal wër wi do ko genn am na wali yo xamni at mi la leen yalla xamal am na wali yo xane yalla de leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy waajal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wétam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu deme ba ak ruham wara dem neena jeeyi loxo jox ko pour bako tiyé sédélo ko ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koko dawale loxom mu délo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bimu génn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bes roge doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken munu lolo dul deug lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay wi lolo rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolo lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yërem leen tabarak wa taala ci yërmaneen ju yaatu ju magga ja ndax lélé nga déggé ñi nga xamni ñoy jabulé ci nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoni par ci par la bo demul magal da ngay de mom du jass kullu nafsi sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani wa man yakhruj min baytihi mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajrun allahi wa kana lahu khafur ra'ima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxaju santale seigne touba yalla dong la taxaju sun borom neena santale yalla ak seigne touba sa borom mo la taxaju far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa'a ajru ala allah wa kana la waqafu ra'y lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki doon ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di santale ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable la mako taxona juk mom xamna ni evenement bobu evenement wu jaay portable la amna ko xamni bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom
ndaw sa tagu nako ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxaju koku jotté wut ak seigne touba da rir ma ni yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxaju koku la juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir sante la ji yalla seigne touba ndax lolu man na and man nga bolé sante la yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp man na am ndax alcorane ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara ci di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu man na né kon yina ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnatu sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam néna innamal ahmalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat ijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji muni kep ko xamni gaddaay na ngir yalla ko yonentam moy sa intention yalla dogal nga dée ci yoon wa sun borom neena tabarak wa taala sak pay duma ci dessal dara dara dara dara dara dara rabbi situ jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronte sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dan ni faman kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi way nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sutu jalla sallallahu alaihi wasallam amna ño xali bañi gadaye makka dima fek ci madinat munawara yalla taxut ñin len lutax mu ne xana commerce bu dox ñu daan jënd ak jaay joggé nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joggé makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ni ñooñu commerce bu dox do nga la ñam mu ni amna ko xamni jigen di rafet jimu bëggona tak jigen ja gaday ñew madina mu nawara mu gaday top ci jigen di bëgg ko tak mu ni koko yalla taxut ay bima jang legi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ko ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp neenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatu munawara ay bokkam nangul lepp lu am ba amul ben moye bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu mëna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru llahi wa kana waqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ jëm touba dara dundul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonent bi ak seigne touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken mënta téma fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla leen yalla jéggel yalla leen yalla yërem yalla na yalla def senu fatu di sen nof lay sun borom man nako def gi duko wagn dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi lolou dal danaka dina terete nako ay yoon gaay dañ ko dan wax ni dan and ak yonante bi di jihati sen mbokk yi dañ len da buñ fa dié sen mbokk yi dañ len di wax nan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw ngen bayen muhammad dem ngen baña dem du ngen de lolay li xew rek bo magul won do de ci lako wax da gemul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yeerum te jéggal leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom wuro ko seigne touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak
ñom biñ ñëwé négatif yi Touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba deewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gëreem lo Yalla subhanahu wa ta'ala sant nañ ñëpp gëreem ñëpp di dolli di sant di gëreem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñëpp rek Yalla dogal na ñu and ak ñun jotaayi magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jangale ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ce 28 kamil yi ñu deppele ko arafu touba waye non lañ gërebe yi tamit wëlere daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong lañ ñi dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawati na bi yoru magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jagne dal nako yalla doli njegal momit doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nekk danako ci def ngir teral gani serigne touba yi ak taxawulen dal nako yalla jegal te doli ko yermane te wonale ko serigne touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggey serigne touba waxtu wi xamni ni magal gi delusina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyel di perte wayu serigne touba won ko liggeyel bam nangu sa liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sik newu ci ndax da liggeyel yonnatan bi sallallahu alaihi wasallam ba adina am bax alakhirah am bax ñuy gëreem nak ñorbatam bobu nga xani ma nga falé ci gambi ñi di wax serigne khadim gey ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappelé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni serigne mustapha cham di rak ci serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi ñom serigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak serigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu dooma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek serigne kossafal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñep sant leen gërem leen ñi wax ñep ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew am nak ñom ñu xani musuñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañu yebal ni li lañ mako yobul ba ca serigne mustapha mbey sam nga joxal mako yalla xam nako yalla ma len yalla fayal ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako serigne touba waxe won serigne malabine djob dagana muy jazakumullahu khairu jazaa ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaahi al jazaa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla nama len yalla fayal subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni deggu moko wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ len ngirem len di sant soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di len jox xéti bernde yi yépp sant nañ len ci gërem len ci dal bayiwu ñu kenn di gërem señ Modou Mbay Cham ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passeport la koy def fi may wax yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye terewul rek fala nek di def emission bi ni di wax jazakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yep rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ku ci melni cheikh mohammed an mbake ak seigne moudou rakam ak wa keur seigne abdourahman yi ñom ñep sunu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërem ak seigne ahmed mbake sama xarit sunu wëlëre ñono ci daara ji jazakumullah khairu jazaa ñi ngi leen di ndokkel ñom ñep di leen gërem moy serigne ahmadou mbacke bu di def conférence yi
jazakumullahu khair jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuduma lay sama xel mo agul tere to kom binduma dara wa yalla seedena ni ngeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërem ñom seigne cheikh dion nak nek fofu ci amerika seigne cheikh mbacke ak nak nonu seigne cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayuma kenn jazakumullahu khair jazaihi alhamdulillahi lisi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ba nga daatan jeexal am ak suuf sax ñu yobbu la nga dem lycée wala nga joge chuché bi nga doon way ñu naan daar na daara loolu moy daara looloy daara looloy daara ko ci tari loon fatiha ko ci tari loon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn ñu mënu sun borom da ak alquran ni summa awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafatali len ko alquran man yalla mako mom ma set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolu amul ci alquranul karim la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yonni won ali sallatu wasalam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alayhi wasalam bim fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadlo ni ne ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati mangi ni dem mangi ni dem yowmal khiyam mangi ni jëm aljana ni waw muni way attention de amna ño xamni da lañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kepp ku ci bok na la wër ni say dong dut ñu moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dootu mokal alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamne non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légui nak buñ démé ba nga xamni kenn mokkalu ci alquran ba nga xamni buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu dé ni li fi ak daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo jëlon alquran gi ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara min aljinati wa nas dara du ci mejji loolu lañ ci bëgg jëlé waye non lank bu tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna non lank bu ku ñu lankale yonent bi neena won nak dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem yowmal khiyam ñoñuy karelay karelo ñu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati way leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures ngay yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis ndangum timis ak ndangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñ ñu moderniser suñ daara yi professeur yi dañuy jàngalé ñibbi sëriñ daara bi day jàngalé ñibbi legi fan la xalé yi di jàngé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de ndangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis keneen ko la wax lu wuté ak li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci réew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci ben barab seen lepp di leen fa fek loolu luko wutale ak jeng loolu soori wut ak jeng ñoñe dañu am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nek ben méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba rek ko daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba rek ko daan yalwaan loji gis na bam ko yalwaan lo dani ko na nga moytul keur gi mu ni ko gan keur mu ni bepp keur go xamne keur cieddo la bu fa yalwaan mu ni ko cieddo dafa bañ serigne daara ak donga daara bu yalwaan keur cieddo muk kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus
ajit ngir defaru.

salam ala rasulillah xuma ndax amna ñu bëgg wote da ngeen may jéggal wote bi ba benen yoon bu ko defé ngeen may ma dem ci majalis bi do nga yaang may xaar pour jang majalis majlis bi ko dal ñi ngi wax suñu borom niko alhamdulillah li si bin imati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

niru jamono waye wërte niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono melul nenn bang koy nuru ko xamni melul nenn no koy nuru wa isalatil jahli an nafsi nga ko santise sa bop fexel ba ko santise sa bop xam li xew lan la gis nga ñema don wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun la yafqahuna biha ahyun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum tete ulaika kal anam bayag muni balhum adallu saxna ñi ma leen di wax ñi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tex lu jog yobale ko mu na am ni ñok bayima yam bayag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am reflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakkanam bakkarok muy raw mbaamu baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima mu ne xam nga lu leen ko yobbe ulaikumul khafilun ulaikumul khafilun waxna ko sank ci beccëk ben radio bu nek à la place mané dama julli ji won aljuma ma gis ko xamne seigne touba jur ki jur bayam waajo xamne seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamni dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko tere muy ba legi mu top ci ginnaw wajoji di nal nal ci otom maniko man da xuma fusa nday don liggey man fusa nday don liggey rek moma jaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doya di gi soufey ku warona diri sa jamono xam nga koku buñ ko ne way salatul jahli an nafsi ku ko ne yow ku ko santise nga mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ku ko si nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga dagay deg mo gëm sa bop baxut yalla neena ku gëm bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djublu mais terme bi pire ku gëm bopam safara ay sa dekk way ku wedd laj ko iblis da gëmon bopam waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fa sajada ma al malaika fa mu sujud and ak malaika yi waye gem bopam tax mu ñak sujud yalla ne ko yaay njital safara kon gem sa bop baxul nit day xam bopam te mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul nit day xam bopam du gem bopam gem sa bop kenn kep la moy allah rabbi sutu jalla jalaluhu mom keppay gem bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gem bopam ndax mom soxlalul kenn dara allah jalla jalaluhu soxlalul kenn dara koku rek gem bopam yelenti man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla na la dimbele day xam jamono xam ñeñ wa jamono mu ne xam sa jamono ak xam sa ñeñ wa jamono nak baye na len fi ñaar yo xane bu ngeen ci jappé te baye wu len ko man ngeen ko taraktu fikum ma tamassaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teeb yalla bi ku ci jappate bayyi woko sama sunna si ku ko jappate bayyi woko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi sutu jalla muy way jamono mi ñew bo xamni generation bu mudde ñew noy yes bako jitu sallallahu alaihi wasallam moko wax de la yati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mu je ñew generation boba ñoy yes ba len jitu ne ko la qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni

bi aya bay jeexfale ne na wa antasumu khairun lakum ila akhirih yu bari yu tektale ni so mané wor wora gën yu bari yu koy tektale yo xamni day wax ni so mané wor wora gën lutax da xamni wéru koor wi bu la xese raw jeexna mënoto am benen wéru koor lan 2000 wala bok 2023 muna mu ni sa dundigi mënoto ko ci am bu la xese raw koru 2023 timna koru 2022 ba ila yawmil khiyam duñ ko amat ba ila yawmil khiyam duñ ko amat koru 2022 muni koru 2023 ka salika bu la xese raw jeexna ba ila yawmil khiyam doko amat ku ci xëss dag ci billet avion rek ci billet avion dara dula jaral tardé ko dara lu wara mëna tax nga tardé perte ci billet bobu rek ding ko falang jall

0: kon ndaw ñi jël leen wax jojo ngeen sanni fele du waxi dara waxi ben way bu top bakkanam dong la du waxi dara du waxi dara Cheikh Ahmed Bamba neena najaytu rabbi fi sahri ramadan sahri al-aman wal muna wal fayadan neena man Seigne Touba ma ngi diale ak sama borom ci wéru koor niko lutax ndax koor moy wéru sécurité koor moy wéru sécurité digna men mbok muni koru ren moy upp fitna ci koor yi fi massa jaar maniko wouté nga ak yalla ay waxam de waye wouté nga ak yonent bi waxam waye wouté nga ak waxe Seigne Touba it nak Seigne Touba neena koor moy wéru sécurité sahri al-aman wal muna wéru sécurité moy koor neena waye koor moy wéru ay may day ball ay may jëme ci jambi waye wal faydan koor moy wéru faydu wéru faydu faydu rahman koor Seigne Touba neena koor moy wéru faydu rahman koor moy wéru faydu rahman hanani moy ñentelu ponku ci l'islam hadis ba moko saxal yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ko buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadur rasulullah iqami salat wa itai zakat wa sawm ramadan da di ñew wa bil bayti man istata ilayhi sabila aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam koor ak bob sahrul aman wéru sécurité Seigne Touba ni ci wéru sécurité la dé alek sama borom wéru sécurité té pourtant dé bo mi ngi ko fekk prison dé mi ngi ci loxé ay nonam mom Seigne Touba mi ngi ci loxé ay nonam ñu ci loxé ay nonam way and ak lool lepp kat ma ngay diyalé ak borom bi subhanahu wa ta'ala borom wër wi kon koor ak ngok woram xam xam ni nak nenañu koor ñaari ponku la am ci ñom ñu ni dedet koor ben ponku la ka demé ci ana bilay nenañu koor ben ponku rek la nga dem ci anafiya ñu ni koor ben ponk rek la ñu leen ponk ban ñu ni al imsak anabila ak anafiya ñom neñu koor ben ponk la am moy al imsak téé sa bop ci lepp lu yaq sa koor ben ponk bop rek la ponk moy lo xani boko baye koor gi yaq al imsak téé sa bop ci lepp lu yaq koor gi mo xam luy jaar ci gemmiñ ba mu jaar ci bakkan ba mu jaar ci nop ba mu jaar ci buntu sawukaay wala benen buntu bi ci dess fu mu ci jaar ba yegg ci sa mbakk man na yaq sa koor benen bisil moy ñaari banexu biir ak banexu pey ñu dañuy yaq koor ma tax ñu ni al imsak mom dafa eumbu lepp lu yaq koor rek nga tey ci sa bop bañ ko jégué al imsak anil muftirat koku anabila ak al anafiya ñom ño wax ni ponk bobu dong la koor am ñu leen waaw fan ngeen di tek ak niya yene ñu ni yene sart la lolu tax yunus sallallahu alaihi wasallam daana xey dem julli ji ci jakka ja dal di delu ci wat bu julle su bobu nopi delu ci wat ci kër gi dal ni ndax sayyidatuna aisha mo ndeki amna fe mu ni dedet mu ni kon worna ni kon fanano wul yene ji o demé ci safiya ak malikiya ñom lan lañ wax ñi koor ñaari ponku la ni ñaari yan la ni ni al imsak anil muftirat wa niyya malikiya ak safiya ñom non lañ gisé nenañu koor ñaari ponku la am bo ci bayyi rek koor gi yakku moy yene ju sel ni fasna yene wor benen bi ci moy nga japp sa bop ci lepp luy tax koor ge dog lepp luy tax koor ge dog rek nga tiyé ci sa bop xam ngeen ni ci melni seigne touba sunu serigne bi radiyallahu ta'ala mom malik la top ci walu ngir imam malik mom la top ci walu ngir dana denkané ay talibim ni len na ngeen moy ci ngirum malik ndax ngirum malik day lu sel la mom seigne touba danako denkané li nga xamé ni ci walu tawhid imam al-hasan al-ashari la ci top al-ashari naka nonu ci walu ngir walu fiqh imam malik motax muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuqsani min ahaka iman seigne touba mangi and ak malik kor ñaari farata la am ñaari ponk la am muni amul yok amul wañi ñuko ñaari farata yan la muni niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftirat li waj ibahin muthimi bi tayyibat moy nga dawal yene te sa bop ci lepp lu yak sa kor da nga def ko ngir jëmmi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi nga xamni ni moy xewale yu dagan yi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi moy tan ab jaamam diko xewalal yu dagan diko xewal lu dagan kon seigne touba ngiru malik la top ci adam bobu motax imam malik ni koor ñaari farata yoyu la am yene ak lepp lu yi tax koor ga yaqku nga sori ko bo demé ci sunnay koor ñett rek la batay ci ngir mi ngiru malik tax seigne touba ni sunnahu salasa inda labib ta'jiluna al-futuri min ba'di al-ghurub wa thani ta'khiru suhuri laylan salisaha kaffu lisani khawlan neena koor ñetti sunna la am ba ci jëk moy téla dop wa koore ba jëm tuso lo ñëmé ñëmé xif nga fexé ba bala nga julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doga julli ji waye bo fa bëggé julli ba paré soga mus dara boba midi plus fo tahjil defo tahjil boba bayyi nga sunna sunna koor moy buñ né dog jot na rek nga dal di dog boy julli ji soga julli ji loy def nga dor ko def mune waye nak bul sante jaxate mba sil bay dog te fekk koor fekk jant soga gul min bahdil khurub lañ wax ginaaw bi jant soye yakamte dog nak ba jant soga gul nga dog mune bu ko def mukk mune ñaarel sunna bi moy yeexa xëdd bul bok ci ñi nga xamni dañu bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan bay nga xamni bu fajaré duñ bëgg yewu tax ñu ni rek bu teud joté mi mbeustan ba seen biir fess teud di nelaw ba jant fenk dedet muni del bayyi bañ ni fajar si li dox sa digënté xëdd li dox sa digënté japp juroom fukk ay rek lañ fi wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay bayé lek ak naan dal niko sahabi bi waxé won ak fi fajar di xaré na fekk ñu mëness fe jang juroom fukk ay mun ñettelu sunna bi moy té saw lamiñ nak ci lu amul ndariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul ndariñ koku moy ñettelu sunna ci koor mañ wax japp saw lamiñ lu amul ndariñ tax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usni al-islam al-mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekul mu teye ci bopam te moy xéti rasayil yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax seigne touba ni wa kullu man sama an ar-rasayil fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay teye sa bop ci naccio diko yi muna mun yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey reey reey ko tagat sa bop bay tey sa bop ci naccio dikuy lebon ak lupen ak yollo lemba dantan yi demé non ak taccu len murir mina munu ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey reey la lay tero tiranga ju reey reey tiranga ju reey reey muy ndax koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolou motax man suma siyam anta bihu lam yanhasir fi adam al akl faqat fi mahtubira mun mom señ touba mangi len di denk na ngeen xamni koor mangi len ci ye koor du bayyi lek bayyi nan dong lolou xif la tuddu min ko lan moy koor muni is rubba sa'imin ma al jamaa laysa lahu fihi siwa al majaa muni bari waana waajo xamni ma ngay maraka xif te bu jantu soye muni dama wor ni ñep fekk mu fekk woru da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak muné fa sawm an yasuma kul adb an kul ma yufdi fatan li shahwi muné koor deug moy wa jo xamné day fexé ba juroom ñaari ciirem yi les cinq sens muna muné fexé ba garder ko ba ben du ci moy boromam les cinq sens juroom ñaari ciirem yi seigne touba néna lolu moy koor fexé ba su juroom ñaari ciir yi nga garder ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar muna mune su juroom ñaari ciir yep nañ ko yendo xife ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lam ni wax bu ko beut xol bu ko nop deug bu ko bakkal noy bu ko peuy lal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bir ci lek ak nan mune su juroom ñaari ciir ci dess yep non nga len di worale non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li shahwi motax muné fal tamsiku an nasrati ila al harami wal masi was sam'i lahu ma kalami fi xel ba sa tank bum ko dox sa nop bum ko deglu sa lamine bum ko wax sa bakkan bum ko noyi sa loxo bum ko lal lolu moy deug ko ko lu fikratin radiya muni waxuma sax yoy waye xelmi sax nang ko ci bolé xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalat dara lu doya di dara nga fexé ba penktal jant ab sowu jant xelmi bu mu fi xalat sax lu doya di wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko bolé ci yi ngay teunk yene ci dess nak ñu sant jaxate ak sillak samba sisé ko mom te moy di lek lu yam baña top sa ndey jor jamonoy xëd ak jamonoy dog nak nuko xani sal sila la sante wala sambu wala jaxate bu xëd jotté muy dama baña xif tax la yalla xam doyna raxasu ba ca cioncha la yoy nak mom man na ñak yoy man na ñak ndox jotté nga def ko ni lool man jisi bayima rek moy doxale mom bayima dal moy def ko timew ñam defé ni ko su joggé lutu surati ndax xam ngeen ni bu len fatani presque man wéru koor yi bu fekké ni
1: amna li ñi tuddé conseil xamna bo muy tud moy doon wéru koor wi mom bu xese téru taxawé na fi lay yegg ci aju daf may bay seuk ab liggéey donc bu ko défé xamna kon ah ginnaw yalla ñu fi yalla bayyi bañu waré jamm inshallah taala su ko défé ñu continuer wat émission yi rek ko défé xana ngeen and ak señ Modou ci rediffusion yi bu féké ni rediffusion dana am ci dess nak ñu bayyi ba ñu waré jamm ak salam duté nak buñu amé occasion ci biir koor gi bo xamni am nañ ruhsa bu yaatu inshallah taala ma muskila fi manes na ci waxtaan lolu batay lolu mana nek la wala kulli hal dal xam ngeen ni wéru koor mom ci lañ daan jël suñu temps pour waxtane lu jëm ci koor gi and ak xéti nafile yi lolu moy tax xamna bu wéru koor xëjë toro rek dana xawa jafé ci ñun lolu rek la waye damay bañ ni sant jaxati ak samba defé ni dama ragalu xif fekk bo ma ngi ci leneen lu gëna metti sax def waxtaan wi kon ñing leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di gërëm ñi nga xamni ñoy wëlëré daara ihya ulum din té mu neew mu bari ñukay jappalé ci walu lu jëm ci daara ji ñing leen di wax jasaakumullahu khair jasa inshallah taala té ba ngeen jappé ba légui bayyi wi leen ñukay waxe barki dembu ci ku melni serigne cheikh jonne man xamatuma ban at la ko tambali won sax xamatuma ko yalla xam nako waye ba legui rek ba legui jissakumullahu khair jissay ak ñi melni ñom ñom seigne ahmadou diallok ñom seigne amadou diallok ñom seigne ko safalak ñom soxna daba jum ñom ak ñom soxna seigne ahmadou badian mi soxna ci sek ñom ñep rek partout ñu ngi leen di gëreem di leen sante te di leen ñaanal ci seen taxaway jissakumullahu khair jissay yalla na leen yalla fay yalna len alquran fay yalna len yalla taxaw yalna len alquran taxaw ak ki nga xamni yalla ng ko jaarale ci loxom ci nuy seigne modou mbay cham ci jotaay bi mom tamit di ko xamni yalla dafa dogal ci sama digeunte ak mom ñaar moy daf ma bëgg ngir yalla bama xamni modou daf ma bëgg ngir yalla benen bi ci dessine nak limay def mu xamni luy jariñ julit ñi la julit ñang koy jariño partout dans le monde mu diko jema véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi do nga ko waral ñaar yi do nga ko waral buma bayyi won émission bi téwul bëggel gi mu am ci man ak tioxélam bi lu deñ mu barki dem rek la fi rakam juggé barki dem rek la fi rakam juggé momit tioxél gogou la am ci ñun kon lolu mënu ñu leen ko fay dañ leen di wax rek jasaakumullahu khair jasa woor na ma ni suko doole mata won te man ko bo muytu daara ji mbubum or la koy solo waye nak innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa sun borom neena nit lim yene te manuko dana ko ko fay niki bu ko manon dana ko ko fay niki suko manon kon ñing leen di wax jere ngeen jëf jasaakumullahu khair jasa'i sant nañ bu baax di leen ndokkel jëf ju baax ñi ngeen di jëf yalla bu mu neen yalla bu mu neen ndax kat bok na ci li tax tay ma am liberté ba lima gëm rek lay wax da ci bok moy liñu bari def man yalla dogal na delaguma te ngeen ñaanal mu bañ ma dal moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ labbu ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñay ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhaji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhaji malik defuko man mustapha mbay sam beggumako lu lola neex lu bax bax man begguma waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhaji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoñu rek comme na mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xam na ni bama nekké xalel ba légui am nay samay nijaay ak ñu dul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma bolé ñom rek ñuy boromi alam ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawalu guma sax daara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer lool nak sama tollu way la ngeen bal nako waxuma ni kuko def defo lu bax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer ma nekk fa rew mu seigne touba niwul lool la gem epp na ma mané fa juroom benn wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum la khairu jissa yalla ñu yalla maynu fekke koor gi te mang ko te yalla defal na tawfiqi njegelu bakkar fi dunya wal akhirah maynu fan wu gudd nu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: te jappandi sallallahu alayhi wasallam ni ko ah lolou kay nek amna fi tax man yalla dama yoni may waliul mursid xam nga lolou lum doona muna muniko neel gemna yalla te muy deug te nga jup neel gemna yalla te muy deug te nga jup neel gemna yalla te muy deug te nga jup ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci desati gem yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara desetu la yow kay am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alayhi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni mala ko sante tegel ci kaw yoonu ni mala ko sante mo ndem yonent bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam ba kañ ko meuna don doy rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta borom rabbistu jalla dafa tan ay gaayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopam nit mom momum adina bi danaka mën nga xani mo jaxase adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni ciocci ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adam kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbir yi kenn ku nek di tuñi ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg doom adam am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibem lawon abdou wahab sahrani dafa massa laaj cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas mang lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri jouni ak ñaar fukki jouni ak ñenti jouni ci ayn biyahu yi wal mursalun ñini muni mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas niko wax ndax lim bi yalla sak ci an biyahu yak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci walli wi muniko waw muniko wax ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko ah lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di soté ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf ci muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni waliw yoy ken doot len meuna xamé danaka waliw yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yaqut ak jamono muniko ndax dañuy def sa mbokh ci bir mbir ya sa mbokh lo gaay waye nak ñinga garder seen batin munu pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñepp ñagay jëfé bida ñom ñepp ñagay jëfé bida wa kër gi ak xew wa ak jang ya ñepp li ñu def bida la goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mo yow kacat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laye bir buñ la joxe radio ba nga laye bir bo nu pe gaddu say bagage dem kon dañuy garder sen batine waye nak and ak nit ñi ci sen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax suñu borom wax ci alquran li ma kana li basarin an yuti wallahu alkitaba walhukma wannubuwata suma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun nga ci suratu ali imran suñu borom ni yelut jaduut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batin jox ko sama jam mu wara orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna waye defuko xana nek fa nan len kono ibadan li kay len nek samay jam kay len nek samay jam amna serigne so xamni lolou lañ wax nit ñi moy kay len nek samay jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam kono ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da kamu fi rek da xawa nurok sa way dong ba kuko gis defene sa way sun borom ni koko jottu ma ak mom dara du sa way de sun borom ni sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du massa wax nit ñi ni len kay li nekk sama jam ñu ne ko kon lum len di wax walakin kunu rabbaniina kay len mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nekk jamu yalla sun borom neena ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane jox nako sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay len ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen ni setané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mu lu xawani rok mom lu xelami ko mom indi tek ci wet ga setané non la mel dafa pank fu yalla indi mbiram mu indi lu xawa xelami ko mom waxon nako ci ben télévision defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di wedd di mbirum julli ci geejje ak yoyu mani len seigne touba jullem ci geejgi bi muy julli ci geejgi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam neeku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deuguk yalla gaangi ni wex tal muni mom deedu ko wax ndax lako ci meuna fek xamul lum doon nga gis ko xani dana man ak luma meuna kouté dana wax deuguk yalla gi ngir yalla seigne touba bi mi wacc ci geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot nana ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham defena cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la yakarna ma djoul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji ah abdou wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënu ci seen diine ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënuñu ko ci sun diine ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem abdou wahab neena ma ni ko xol ba yag mu na sun borom li dey suma doxul ci geej gi nim doxé ci geej gi dey l'islam dana am gatcha abdou wahab neena bimay jog di dox ci geej gi xawmo won ndax damay lap xawmo won lumay dol waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek nit ca mbax ci geej gi neena may waxu ci geej gi ni nga xal non la yahoud bi don doxé ci geej gi neena mu ne ma ah yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na mu ne ko lu dess mu ne ko mak yow nañ and dem ci ndan foy kenn duñu andil lek kenn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diiné ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mu ne ko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan foy ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahoud bi dal di añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni cipp dal di koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu bu dal di raxasu bu noppé mu ñu yahoud bi acca bismillah kay ñu añ yahoud bi ni ko ay ci fadal mu dal di añ ba nuppi yahoud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indi la aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yow na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nuppi dal di may wo mu ne ko ak ñun sun diine daf ñoo sante ñuy partagé sun diine daf ñoo sante ñuy partagé lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defit duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu ci le seen karama di feñe ci le seen karama di feñe lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy wote wo dara ja seigne touba ko koy wotel dara ja jan dara ja nga koy wotel jum amul won jan dara ja nga koy wotel duko amul won seigne touba dara ja jo meena wote ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu dara ja meena wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek dara ja meena wessu lolou kon jenen dara ja duñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nang waxna waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu pini ay gayam kay lim ni jaar ci yoni seigne touba xnako ci khasidam nga cheikh mohamed bamba neena wala sim man la yasalu abida li rabbihi ila huda qaida wala sim man la yasalu abida li rabbihi ila huda qaida seigne touba neena da ngay wutub serigne muni waw muni du man ma la waxon ci masalikul jinanila fakhtabir rijal khabla shuba bala nga wutub serigne set ko muni waw muni kay mo wax lu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu seigne touba yeenañu fu ne neena ma la waxon ni la boy wutub serigne nang ko set jam chambar ko muni waw muni kay mo wax lu nak ab serigne numuy mel muni ko numuy mel muni wallahi sima man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muna muni jamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topputuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko seigne touba neena serigne bu ma serigne wala sima man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay don bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sa beut yi rek lañu jibar de waye sangara dong lay non sangara mom sangara rek la sangara mom muñta don sangara ba yag mu don mew sa beut yi lañu jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woonal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mu la sante mom sariya bañ nako waye xam nga ni du serigne ma serigne waye wala simo man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila uda wa khaida seigne touba neena ginaaw mom bam nekké ca yono bu nuppi di jaamu yalla guddé ak beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibé yi nak ñu ci gëna bari ñomit duñ ay mourid sadiq ndax lutax al mouridu sadiq bo xamni defé na ni bu joxé adiyé man na tuddi nelaw dilli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi adiyé rek def na lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni dey seigne daru assane ndjay de mo la dakkona joxé adiyé waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakkona joxé adiyé de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni man cerne bra fatim bakke radiyallahu ta'ala anhu mo la dakona joxe adiyé de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de té mo yoré won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de seigne bamba néna nak serigne bu ma serigne bu fekente ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedete xol néna bisa ngi ñew mune la siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah فنصرتل حب من شيخ الى مريده ولا الى مريده هي المسايا والحلا فنصرتل حب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلا نينا بو فكنتني ياغي دابو غرمال سيرين بي نينا بن بيس رك غاي دابو غرمم داجيك سدتاي نداجي خولم موني خفيات بوتوب يرمنين بي خول لاكو نينا ci la say daraja ji yëkëti ko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex ay misal yu dul jeex abu yusuf al-bustani radiyallahu anhu abu yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fexé muy dem ba naju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew bi wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ak teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi daldi ko koy garal bi mu ko ko garale ba nuppi daldi koy joxaat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya abo yi ci daldi kontiné dem kërëm lolu ci yor yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laaj to bammel ñun kirek nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana abo yusudil bustami moy sama borom malaaka yi bokko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len abo yusud mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñu daldi wo abo yusud yalla dindi kiray li dox digam ak abo yusud daldi tew ci bammel bi abo yusud tewé ci kanamu malaaka yi niko ki de dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow yaay boromam abo yusud daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bind dama la mom mu niko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol ana kan mo la ko ñawal ci yor yor abo yusud ni tek sun borom niko ah mbaadu da wax deug mu ni ah wax na deug nak ci yor yor rom na ko sama mbubu xottiku maniko ñawal mako mu ñaw ko bu nepp def ko adiyé sun borom niko aw way yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggeel la kon nak bis ni ko tay jël nako duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi ma la gërem mu liggeel la ci ngërem lima la gërem ci loola lay sukkandiku ba liggeel bim la liggeel ma duggal ko ci sa biir ngeur maane jojile yobbu ko aljana dal ni acci malaaka yi fab len yobbu aljana kon fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiyal masaya wal hula yel masaya wal hula bu fekenteni serigne bi dabo nga banexam te muy serigne bu mat serigne xam ngeen ni amon na ko mak ku nek senegal ko xam ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xéxal té dara waralu ko mbolo mi ko topon ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waralu ko lul rek dafa am benn bis rek mu wéxal bëtu wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolu té lako lolu topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko té mom xamut luy l'islam degul luy l'islam waye dama ni wéxal bëtu wali ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na djural nit lu nek man nako djural tax ak adina te kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khan dem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale fawda jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko seigne touba waxé moy xam serigne mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla ba nopi leg muy def ak moy yalla gu fess ba nopi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakkar koko mom la woor ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nopi nak ilahu da khaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay diglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legi yow bokku tak ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tirang dedet bokku len koka man nako digal lu koy jariñ man na nopi it waye yow niko xesni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal yalla yi dila tere yalla yi lolu obligatoire la ndax dudul lolu bu yowmal khiyamé da ngay japp tere batam laaj ko motax seigne touba ni bo xese ñew nak ci serigne bob bané ko aslamtu nafsi ilayka melaw nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi ka mayiti wudia bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi neew buñu sang ci kanamu ko koy sang yow non nga wara mel ci kanamu serigne bobu waratu la tanal sa bop dara serigne be la war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi moone day lolu ko ko bañ al qur'an wax nako al qur'an neena وما آتاكم الرسول فخشوه وما نعاكم أنه فانتهوا وتقول الله إن الأسد الإقاب رسول تعصر سنبرم نينا ينتي الله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له kep ku ñew def ak mom mu baye ah lum la digal nang ko def lum la tere nang ko ba
1: xana lol de leer na nañ
0: lol leer na nañ de yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam walid mursid la yonent la bu yalla yoni pour mo orienter len tek len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul faqsu lum ni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lum ni balen balen ko ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba mul morom wax nga deug de wax nga deug de waye am lu seyna ali waxon de seyna ali ñene won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ñene lele nga deg way mu wax wax jo xamni wax du deug la mu na amul way ay katch dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba mul morom ci wax deug la waye xam nga yow mini tuy butelu sangara bu ne seigne touba mul morom wax nga deug way yang ci chay chay yow mi folk for carpe jambour bu nopi seigne touba wul morom wax nga deug way yang ci chay chay seigne touba wul morom mom deug la wa yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhadimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi bir wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar وهذا مربي الجسم وهو له صدف ساير بي داني من داي بيسني تاي جيلنا سما حق سيرين تك كو سي سما كاو اخ نياار واجور مانام سما سيرين لا غنا جوخ حق خام كو سما نياار واجور سما اخ وايور جال جيلنا سما اخ سيرين تك سين كاو يا يو خنا جانغو القران وخدا ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا mune aha kay jang na alquran de xamna lolit waye bo gisee man la sama haqi serigne bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serigne bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serigne bi li gëna am jariñ ci man moy ru nga xamne ru moy ak taxé di mom ru moy ak taxé di mune ru mom nga xamne moy ak taxedi ndax yaram bu fekke ne ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci ruge ba nopi naka nonu bammel bala ñoom mbugal waji dañuy delo ci ruge ba nopi door ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ru mom nga xamne moy ak metit moy ak banex moy ak taxedi mune sama serigne mar serigne bi sama ru gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale ma ak sama borom rabbistu jalla ba ma xam ku yalla xam lu yalla taq yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajuri nak sama yaram wi nga xamni ni bala yeb mitit ru da delu ci mom sama yaram wowo lañ daan yar pettuma laggiwuma suma xife ñu jox malek suma mare ñu jox ma naan naka noné timit su fekkenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fekk boba ruugi nga xamni mom moy wara dundal yaram woowule ñom amuñ ci soxla sama serigne bi nak jël ruu gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale ma ak sama borom ba nga xamni bu yowmal khiyamé sama ñaari wa jur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak ma ramu len motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wa jur uqaddimu ustasi ala aqi walidi وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف موني ماغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گنے بواط بي ني اور بي گنے بواط بي مونا موني نون لا رو گنے يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسه bolon boîte kessé bi kep ko lako don jaay 1000 francs xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy ru momulé mëna ru gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama sëriñ mar sëriñ bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla sëriñ soosu nga xamni moy sëriñ suma sëriñ kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ lay yar dindi ci yaw yu naccio di ko yi da koy faral di misal fi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañu tuddé daara yi modernisation wallahi bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fukki at japp 40 ans nenañ reccu liñ ko don defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiant yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel ñeeku fi tambali nañ leen ci fekk ci ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw nan xalé wolé su ko def ñi xalé wolé su ko def la nga gis ay wajur yo xamni ni té lañu dal di tambalé bëgga participer ñene ñi nan man sama dom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñaka xam rek ma misalon ci ni ki nga xamni moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a cheikh ahmadou gaynde fatma indi ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ca ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobbu wat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gaynde fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxé domam bu nupp nan la yarale ma sama dom ni ne ko jëlal yobbu bu féké man nga yar lo ma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax dina man nga ko kay lo ma ci do andil mané nak lolo taxone yalla yoon yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ni huwa allazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin manga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonent bu ñu wax mustafa ali salatu wa salam muni bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummiyu moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankati kat muni liko taxono dikku dara lul bu dikke wax len kimtani yalla yi yatlu alaihim ayatihi mu wax len kimtani yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yatlu alaihim ayatihi way sakihim su ko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé way sakihim dal fi bayyi rek way yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tayere su ko ko tal ni loolu lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné te buñ len yar buñ len yar gëna yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alquran bari ar waye ken yeru len nak ken yeru len du ñepp nak ba legi am nañu yalla waye du ñepp waye mani ñi nga deg ñuy saga mag ñi ñepp fess nañ dal ak xam xam diplôme bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga sun mag ñi ak sun mag ñi niñ ragale won yalla ak niñ bëgge won yalla ak niñ tie won senegal ba tay ñu mëna jël ñoo senegal ñu di len dagali saga ci internet bi kon yu sakki mo fa amul kon nak yusakihim bobu muy tarbiya bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man de ma lank buut ko ma lankale man ma lank yatlu alim ayati wa yusakihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yarlu sa njabot bu nopi ya nga ci Allah bu nopi nak yabal sa ndaw ci bir dara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amone ben xalel xam nga fi mi wax ni gone gi bala mako yel donte dañuy togg añ ci dara ji yeb waye kep ku jeexal tere souf bi ku ko jeexal ku ne dama lay jox bol ni la ayte dama yalwani daal di yalwani ñew par ñaari and nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jeexal tere souf bi bim fi ñew dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché occas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di ankar rek ngor sini ko man dama yalwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakup ciep ba tax do ngay di yalwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sey di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi da ci res ma jël ko mu wa ma telephone ni dama bëggon gañi bana yalwani mané bana yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xais kay la du nangum mom way yalwani añ mu nawane ko gone dañ ko def de ah mu jël len yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma ngi ci waye sa bu dikke gis gone yi comme mom jang na alcorane watuna alcorane bu ñewé di gis jangum gone yi muni koka bayyi fi gone yi jang mi baxna de muni muk mom dal da yeureum ay gonem dañ di yob mom dal doom di yalwaat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwaat yeb ko doomi serignam way amuñu fa wiar mo bëgg ma leena delo sel yi maniko muk mayit muk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang koy yar dang koy yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñi diko barkélo wayé da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé denc ci mom xalaat yi muy am ni muy raisonner ni muy raisonner kon nak lolu mën ta ñak ah lolu nak lañ ñu fi bëgg jëlé ngeen balma lolu lañ ñu bëgg bi jëlé waye bis buñ ko fi jëlé wallahi dañ lañ door suñu loxo ci ëkk dañ door suñu loxo ci ëkk de kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiya leen xamal leen Seigne Touba day radiyallahu ta'ala bu massaan di joxe njabotam muy jangi te limay wax ni mang ko jele ci ko xamni koka kam ko jele ci Seigne Touba la ko jele ni bu massaan di joxe nit muy jangi day wax ni so deme na ci ñaar dajje xam xam akub yar muni bu fekke ni nak set nga set gis ni ñaar yi munu ñu ci bokk dajje muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci bi yar def ci yar ab yar mos ko am kay xam nga ni ñeekato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam ci biirub yar la nek xam ci biirub yar la nek motax Seigne Touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak li ñi tuddé al adabul mardiya xam bu am jariñ faaw borom ci biirub yar lay nek fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man dama wax ni sénégalais waron nañu yewu de waye sa buñ xey gënd ni law ndax du tuba bi barki dem bo ndjay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut ah borom xam xam yi taxaw ni day tuba bi day katch waxu deug muni waye nampalé wène baxut day tax li day tax la wud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fek boba tubab bi mom liko itel moy komum adina gis na ni isinam yi ni ngi ni woyam ken nekul ci isin ya di liggey gor ñatay liggey munu ñoo matale liggey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci isin yi di liggey ñi ni de len nampale ndax xam nañ ni ku yor dom di nampal boko ne kay liggey day yu balé dom di wala num koy def ñu ni kon légui nañ créer biberon ñu ral ni légui bu ko défé jigéen ñi dem di liggéey waye gis nga buñ démé ba liggéey ay robot yo xamné man nañ liggéey ci usine yi liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci usine man fa wootu doom aduna yi ñu xey ni ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna bax ñoo ngi ni délu ci wat ci nampalé wén naka jekk mo baxone kat naka jekk mo baxone tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am rewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ len mu len neex mel xamnañ ni som as ñom seen alakhira yaquna seen alakhira du bax ba nupi nak ñu bëgg ñun julit ñi suñ alakhira yaquna seen alakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ño jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu tubab bi naral xam len ko lank len seen alakhira dafa yaqo ñu bëgg ñun julit ñi suñ alakhira yaqku ñu bëgg ñoo tek ci yoon ba nga xamne ñom fa lañ jaar ba seen alakhira yaqku ndax ñom woor na leen ni seen alakhira yaqku na woor na leen ñom xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci seen xel na wajuri delo seen xel man na ko lim yu bari yo xamne dañ ñu won baxut tay ñu xiyaat ni ñu baxna ñu xiyaat ni ñu baxna kat nampale biberon wien wi la yalla bindal nga xamne bu bané gi féré sax doto gis mew wien wowo nga ni biberon ko gën xana ab dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top top len ci té do dara lu sénégalais yi nga xamni ni ñom Molière ñoo len yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo len yar tarbiyé len jangal len ñomit bu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba len yar Aladji Malick len yar ñam ñu fexé ba convaincre len ñu dal ci top rek andu ci rir mi waye ñom ñoo warna am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Aladji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba waccé téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Aladji Malick jang bu ñu ko appliquer mom nak lamuy wax lamuy appliquer jang ko ci waxe suñu borom xalaati bop dongal yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ngok dal mom dal yal nañ yalla dimbali inshallah te aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lool rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñi ngi ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adama yi dindi l'islam ci xoli doom adama yi nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek nga xamni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara dara digge mak def ab safa ah lol na xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak Seigne Mouride waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel di leen sant bax xamna Seigne Mouride ma ngi ñeen balma ma ngi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi Seigne Touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la ma ngi leen koy yalwaan ngir jëmmi Cheikhul Khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cerno bu darul mannan sun borom wëral ko guddal aw fanam baye ko ci sun kanam ba ca kanam ak kanam ba ca kanam ak kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won mukk modi alkhimis ji besu barki demb da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cerna mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na len ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhimis danaka xawmu luma fanano danaka xawmu luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe Mustafa Mbaye Samb lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cerno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla du dara ci yalla lolou mang koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu Seigne Touba la daaray Seigne Touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ak ni Seigne Touba fi dikon xammi wu mako ak ni Mam Thiarène Fatima Mbacké fi dikon nek mu reere la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samira ngoñ day bis rek ndax beug rek xa jëm joju fi mu toll ci yalla te ko xam Mam Thiarène ak nam deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba ne kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bok ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jam rek waye tiranga ji mu ma lebal xam ngeen ni munu mako ko fay de yalla namako yalla fayal jeegum yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خصيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة
1: kon lolou kon wone
0: ne assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ci ciiru yu
0: bokk auditeurs radio khassid online delu sunu yenen yoon ci sen emission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila al janna ci sen mbokk sen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche di nek mbokk mi len nekkal ci technique bi moy señ modou mbay cham ina biñu sant yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokke len ci sahur rajab al mubarak biñu nek ndokkel ci alam al islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokkel tariqatul muridiyya rawati na njabotu husratu sheikh mohammed al fadl al mbaki wéru moy wéru al isra wal mihraj xamni ci la sun borom joxon mustafa ali salatu wassalam wa salawatu al khams julli jurom wér lo xamni yag nañu waxtane tariixam xeyna bu fekke ni yalla dogal na fi ak dimanche xeyna buñ fi amaté occasion man nañ ci jaarat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci benn mawduu bi ñuy tudde al asmatu fil mujtama mooy crise total ci société bi crise bi nga xam ni moo nekk ci société sénégalaise waaye société monde bi yépp sax mën nañu wax ni mboolem alam bi yépp rek asma la boo xam ni wala carisatul am la boo xam ni crise total boo xam ni dafa dajale jamono. Nu bëgg waxtaan tuuti ci benn aaya boo xam ni crise bi mel ni bi nu toll amoon na ci jamono yonent alayhi salaatu wasalaam te mooy ay association yu daje ay daayira yu daje parti politique yu daje araka bu mën a doon rek mooy menn mbooloo mu forme wu te mbooloo mooma am ca ñoom ñoo xam ne seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbooloo yooyu di forme wu ci addina bi àgg nañ ci teqale nday ak doom baay ak doom jëkkër ak jabar sëriñ akub taalibe mag ak rakk xarit akub xarit àgg nañ ci weesu ci teqlikoo waaye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yàgg ñu weesu léegi agression verbale léegi ñu ngi ci agression physique arab yi dañuy wax ni taarix toujours day répété boppam suñ borom tabaraka taala ñu ngi wax ci téeram bu tedd bu màgg bii ni الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن عارض الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دا نانتي أكسي سن بروب دافني مثال جامونو لا بو خامني تي جامونو يونت يالله محمد لا عليه الصلاه والسلام mu am benn association menn mbooloo créé benn parti bu tudd masjidu dirar masjidu dirar parti buy tekkale parti buy disperser non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligeyam lu disperser nday ak dom jeuker ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhasu masjid ad-dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mun amone xam nga luy seen liggéey disperser tafriqa bayna al-mu'minin moy seen liggéey mun amna daïra bo xamni formé wu nañ mun amone xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba disperser serigne ci al masjid ad dirar disperser serigne ci rek moy seen liggey neen amna daïra yo xamne lol do ngay seen liggey disperser serigne ci disperser talibé seigne touba yi disperser talibé alhadji malik yi neena daïra bobu lolou kep ko taxa formé wu yone yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamne mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamne mi ngi tudon masjidu dirar neena ben oxystif do nga lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonentam en face yalla akub yonentam defi manam devie yalla akub yonentam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasul min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni disperser rek moko taxa jog so len waxe ni len yeen day disperser nit ñi dong moy len taxa jog ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong nga ñu taxa jog wala yahlifanna in aratna ila al usna no ngi len di watal ni ñun suñu daire bi li tax ñu créer ko du dara lu bax bëgg jappalé serigne bi rek du dara lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nek ben rek né dañ la koy gignal dé wala yahlifanna in aratna ila al usna lu bax do ngul ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax len wallahu yasbi inum lakasibun yalla néna ma ngi len di watal ni dañuy fenn yalla néna ma ngi len di watal ni daïra bobu dañuy fenn disperser serigne sey len taxassu ma ngi len di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn disperser société bi ak citoyen yi moy len taxaju lol do nga len taxaju legui nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax amir manam abu amir ar-rahib mom daïra bobu daïra masjidu dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu amir ar-ra'ib abu amir ar-ra'ib mom mo jité won parti bobu tudon masjidu dirar abu amir ar-ra'ib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al muridiya la mo xam association at tijaniya la mo xam association al wahabiya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jite won nek ca tet ba ne ca bob ba moy abu amir ar-rahib abu amir ar-rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé masjidu dirar créé parti bobu ñu tuddé masjidu dirar dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñuy tuddé xiwar xiwar moy dialog national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollagé ba déggo ndax jamm am yonnante bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessé la ci bu yalla bu ko yalla waxiwul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuyu ji jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuyu ji jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuyu ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yonantu bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxajuk disperser citoyen yi rek mo leen taxajuk disperser talibé yi rek mo leen taxajuk bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muné ko la masjidu usisa ala taqwa min awwali yawmi ahaq an taqum fihi muné ko ben jolog rek nga wara téwé ben jolog rek nga wara féké ji manam ne ko jologu daayira bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muné ko jolog bobu rek nga wara fekke ji la masjidu usisa ala taqwa min awwali yawmi muné tosan la min awwali yawmi tosan la bañ koy sos ragal yalla dong la won daayira bi ragal yalla rek ko sos muné daayira bobu mom man nga fekke ji seen conférence man nga fekke ji seen congrès man nga fekke ji seen jolog parti bobu man nga fekk ji sen congrès parti bobu man nga fekk ji sen jolof parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islah bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islah bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci sen jolof mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmi ahaq an taqum fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daayira bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mune amuna ko fi hirjalun yuhibuna an tataharu daayira bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal ma bu fekke dama djum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daayira bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senu ndaje jarna fekke ji na muniko daayira la bo xamni ay gor yalla pire et dire nya nga fa fi hurijalun yuhibuna yatataharu ay gor yalla pire et dire nya nga fa ci daayira bobu malay wax kon sen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax sen jolog bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyen pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jam rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jam ñom jam rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo démé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jam rek lañ bëgg ndaysan jam rek fi hirjalun yuhibuna an yatataharu luy indi jam rek mo len itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jam man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku super sew ñaata demal nga tambale ko fi ci hôpital jannatu liñ koy waxa daayira bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na ben waxtaan wu wo xamni pour disperser daayira yi rek ci liñ ci wax ki jité won daayira bobé ñewna ba sama daara joji ci année bobu ñewna ba daara jé bo ma nga feulé ci rayba ñewna ba daara jé mané ko man lima don wax yalla do nga tax par lo xam ma samba wala ñak xam ma dem ba taw non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par lo wuma suma bu waxe ba nopi nga tire ci ay enseignement yu la meuna jey rek nga jari ñoko li rek may til li rek may til al ismu tarqiya ismu tarqiya luko disperser ismu tarqiya lan moko disperser waye terewul yalla neena amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mun ak ñoo sincère ci liñ ne seigne touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ ne seigne touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo deme da nga fekk ay goor yalla yo xamni seigne touba rek lañ gëm seigne touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser len moy al masjidu dirar al masjidu dirar ben element la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirigerul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku du ca top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di lawlawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di lawlawi subhanallah yonnentou sallallahu alaihi wasallam sax bim tele dani abubakar demal yonnentou sallallahu alaihi wasallam bim tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yene ngi ray seen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don nuko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ñu ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen ñak fulla yeen ngeen di ray seen bop yeen ki tax ngay ray sa bop doma ngi ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wul sa wa keur duñ añ koko jarna joxe bakkan ci mbeddi koko dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni seppi ci serigne saliou mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambour jiñ ko jox diko yar serigne saliou mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala boy ñewé ci sama dar sama domi jang alquran ak domi jambour yi jang alquran ño bokkal yi ñi tuddu ño bokk ni ñi fana lolou mom setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jiñ jur jox xalé malé ci jang mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunnanat ah yow tamit ka dalik a dala al masjidu dirar element bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudde ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mota sa yu fone rek lañ fa nekké waye amna ci seen bir nak ñu bax ño xamné duñ saga kenn duñ xass kenn ci mota sa yu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidud dirar al masjidud dirar mune waye lolu wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp mune amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ño mata jologel ño mata togal ño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahaq an taqumu fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibbu almutatahirin wala yuhibbu almutahirin ñu nodd takku sami yeen bal nako ci fekk mané ci waxtaan bi sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xamne woro cha dem ndax jolok ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am mu niko wax ma ngi lay laaj parti bo xamne dañ ko sos ci ragal yalla nga xamne liko taxaj juk moy al islaa bayna nas defar rew mi jamtu lay katnam fu teli wara dem mu yobbu ko fa fu god fu mu ni waw daayira bo xamne ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxaj juk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong luñ ci wut wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi waridwanin ngeerëmal yalla dong luñ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong luñ ci wut tabarak wa taala ku wé di nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi nga demé ba nga xamni sedié tok legui té bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui seut bu né sax legui bu xewleté té ñom ben oxygène rek lañ amone moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci Ahmadou Bamba Abdul Khadim wayé nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu té loolu nak wax dëgg moy bankas bi moy tatu garab gi yéne lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déul rek bankas yépp dund wayé tay buñ sétané ba garab gi dé ay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñ ñu saga Seigne Touba fi duma gis kenn ko réassir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass Seigne Touba di waxal Seigne Touba lu dul dëgg du yoon nga ni ci ciël da Seigne Touba bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarqiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarqiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonou ñana defena orcas lañ xum orcas lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonou lañ mel non lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokk te yalla dong tax soxla wuñ ci jazakallahu khairan mune way nak amna ci bir mboloma ño xamni luñu jitéwul contar ko luñu jitéwul rek contar ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkali aw nit tuddé ko Abu Amir Rahib nga xamni serigne bu joge senegal ñew fa ñu wét ak mom am nañ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
2: Università tradizionale oppure
0: online perché scegliere ko ala li serigne touba fofa sax dañ fay disperser ñu fay ñew keur serigne touba gi ñu tabax tabaxako ala li serigne touba radiyallahu ta'ala legi fofa sax dañuy wax premier mbake mbake deuxième mbake mbake troisième mbake mbake quatrième mbayen mbayen quatrième subhanallah xana yalla taxul ngay def mbake mbake yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi ñoy deuxième ñoy troisième ci keur seigne touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbake mbake bi nga tuddé deuxième mbake mbake ba diko humilier légi day mujj en ki nga tuddé premier yow dakoy mujj en te fekk yow ya ko def seigne touba ko mom njabot gep njabotu seigne touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñe leen mag rek loolu la leen seigne touba sante wajjal saghirana yuwahirul kabir wajjal kabirana yuhinul saghir xana lool ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP la VIP motax joggé na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Seigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keur moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wu ko keur ga ni la man leen man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul leen ma fa ñu yobbu ma fa bayyi ma fa mel na man ma ni cundum ba karok bisub keur su rajab ba ma defal leen conférence defena netti won nako ma defal leen ab conférence bama paré domi bayyi ñass mo jël radio ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musu leen ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaayina ma fojje ma ni ñibbi ñoo diir señ bi dimbi lañu il faut nga dem féré man yalla téré ñoo diir ñun koy dañu xamul won ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salam dal dem mbolo mo dem amna fa disperser rek mbolo mo dem amna abu amir ar-rahib yalla laaj yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len kepp taxone ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñi ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaqku ci kaw ben min ci lañ créé parti bi daayira bobu ñi ko créé tek ko ci kaw ben min ala safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gis nga parti bobu muna mune ko ñiko créé muna mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonalé ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne allah safa jurufin harin sun borom neena fan hara bihi fi na'i jahannama fanhar bi fi nari jahannama neena su ko defé ñom ñepp lay boole duggal ci kamb muna mun waaw un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci bir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci bir daire bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci bir association bi muna mun ko bisse ngi ñew fanhar bi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñuy mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñuy mujj ndax kenn ko nek danañ sisi sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxona jog moy disperser fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñep ci kasso yi li ñuy mujj ñom ñep sun borom tekkeni wallahu yahdi al-ghawm zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin ma nga suratu tauba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tauba man yalla duma dimbalé ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegé ba défé ni yagna rek ñu xëc ci cène gi mu ni dét wallahu la yahdi qawma zalimin wallah la yahdi qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daire bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al-qawma zalimin ku ko defé do réussir disperser ni rek bu la taxay jox disperser peuple bi rek nonale nday ak bay rek mune wallahi ku ko defé do réussir wallahu la yahdi al-qawma zalimin kuko defit do reussir bokk auditeur radio khassid online ay al-quran bi nuy waxtane te mo nek suratu tauba boko day jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daire yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créé ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créé ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd woné ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gis ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yontu yalla muhammad parce que ay kota ma ngi wacc mu daldi dal ci kawam kompaloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koalisé ak al-mushrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem koalisé ak ñom bi mu koalisé ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti yent yalla muhammad di l'islam koalisé fa ak ay membre yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay partisan wu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tuddé al munafiqun mu koalisé ak ñom nga xamni legi ñom ñokay sen li yantu yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqo yi nek ci bir parti bi te coalise ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yepp ma tey mom amir sa dossier yepp ngi ma tey li upp sa bob bi kay moy yow yow xamoo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yepp ngi ak man abu amir ñan ñoo informé abu amir bañ bam xam dossier yonnati yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu coalise ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la coalise dal ni len legi pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def sen congré yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci sen jamono ci sen jamono nga xani bu doon sun jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musrikuna defo nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkone ben ensemble bo xamne fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamne fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bire bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réño luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jambur bal toj alali jambur bal tal alali jambur yalla la ko jëk wax mom dala koy rappeler dongu mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi da na ñew ci en da na ci ñew ci kanam tuti résultat bi li ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar c'est une permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu coaliser jël ci membre yonnabi sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndug seux ñuko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem bi yalla netti le yaronte bi sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netti le yaronte sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informer yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu dakoy dissoudre sallallahu alayhi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dessoudourul ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñu toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencer khutba nan waw neegu yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bama leen ko waxe la gaay soga dag masjidu dirar yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji do xam ngeen waji wax putin xam nga man observateur la putin xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def dako dissoudre yemul ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena massacrer ñepp la dégassé jogël ci putin nga dem fi ci Erdogan du xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamné amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewum mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dessoudre yamul ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamné dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna am ni parti bi rew yoyé dañ fa ubbi ay école difa formé ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplôme ci ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tejj école ba waxuma dessoudre parti ba do nga de japp membre ya mais école yi créé won sax da leena dessoudurale yonantou bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dessoudre fi nga xamni Abu Amir ak ci partisan buñu réunion fa lañ koy défé mu dessoudre ko alayhi salatu wassalam man ya ko nuro suñu jamono bi ngeen bal ak nuro suñu jamono bi ak nu rok sun jamono bi ngeen balma waaw ndax bu nu deme ba yalla dogal ñu yegg fo xamni dom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokku ma ak yow fuñu fété é waya ndaw yalla daf no indi pour ñu bokk fuñu fété yow ngay bokk ci benn fami ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk sëriñ jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xamni boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo beugé xass nit ki té ñëmé woko xass nga dal di wut ben way feulé niko xassal mako té yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam képp la gën adina ak al-akhirah nga né xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok déli la fi man lañ la ci top nga dal di koy yonné ku nekk bitim rew nga xamné fam nekk du fa déli fay ko xaliss mu défal lako lan lañ yalla waxon ci alquran sun borom da waxon ni wa'budullaha wala tusyriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana وبسي القربى واليتامى والمساكين والجار سي القربى وجار الجنب وصائب الجنب وابن سبيل وما ملكت ايمانكم مغا سوره النساء ايمانكم مغا سوره النساء وما ملكت ايمانكم مغا سوره النساء يالا ني بوغين ما جوخي ليما موم با بار باغ ما ووتال ناولي لن لا لين سانت سين نياري واجور سين نياري واجور ادنا بوم كو ياغالي باغين ان لين wayo parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajuri ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye do ko nuy masna ci deg ko ni mom buñ ko ni indi won indi sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji bindé ko mu indi subhanallah wa misil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñalé mi nga xamni tan loko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nonoko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na de ca kosaba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delu ci suñu xel te delu ci suñu xel bo demé ci ayé ba lum ta tek bim né wal yatama wal masakin xam nga lum ta tek wal jarisil qurba xol sa mbokum dekkendo sa mbokum dekkendo mo xamni da ngay na bok dekk ba nopi bok deret yalla bolé len deret bokku len fu ngeen far bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxé yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi le kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw tal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay layla yowmal khiyam deg na am nañu wessu lolu deg na am nañu xam légui dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyé pour buñ bëggé tal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad لا حول ولا قوة والجارس القربة سمبوكم دكندو بنو بنين بوكو درد دي ويان كوي جاي تي سوف والجار الجنوب دكندو وخني بوكو لين درد تي درد خنا نور آدم اوا واي يين دك اقي دكندو نغا عمل كوكو وارن كو بروتيسي يو مكو وارن بروتيسي لغي يا كوي جاي يو مكو وارن بروتيسي يو لغي يا كوي جاي والجار الجنوب dekkendo bi ya ko warna protesté légui yow ya koy jaay yow da ngay gis légui ku partager diw la bëgg xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone automatiquement nga woko niko mang moma dëkk ah baxna wal jaril junib wa saibul janbi sa compagnon ki nga andal di voyager ki nga andal di voyager yalla boole len ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga daldi wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bokk auto wa saibu bil janbi nonok alquran waxe wa dha'ib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu nan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daïra jar nako ndax li ab daayira jar nako daayira bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako waye bok gi yalla lako tanal dekk ndo gi yalla lako tanal li lepp luko indi al asad en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonnati bi ali sallatu salam yin balma astaghfirullah alazim yonnati bi ali sallatu salam neena li ñi tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jëfum ju baax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax muni mom yonnata ali sallatu wasalam wa yakum al asad fa inal asad yahkul athanat kama tahkul nar al atab mang len di moy ci ndikul wax en mang len di moy ci ndikul wax en nit ki ba dooto xol lu baxam en nit ki ba dooto ko yene lu bax en nit ki ba dooto muni mang len koy moy ci ndikul wax muy ndax bañ nit ak añaane nit muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jëf ju bax sa jaamu yalla lay lek bam jeex mom bañ nit te tego ko fenn lu ko waral tahasu par parlo rek en gis ko xamni mamuru daayira bi en na daayira bele daayira bi en na daayira bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jaamu yalla rek lay lak de ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jaamu yalla rek yanan tabi ali salatu wassalam neena rik way wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena mang len di moy ci ndiklo en mang len di moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak alakhirah day tax nga bayyi nit adina ak alakhirah mune bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mune xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay mourid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len sen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jam ak salam chrétien bi don chrétien lim don mourid lim don khadir lim don tidiane bi don tidiane lim don te du tay jam dox sun digeunte kuno ibadan lillahi ikhwana lol la yonent wax ali salatu wassalam lol la yonent wax waye diw banako adina ak alakhirah ni la lutax muni parce que mak mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xam boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yemon ci lolou mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko wallahi nga sosal ko waliyu yalla yep sosal nañ len waliyu yalla yep gaay sosal nañ len mo xam waliyu dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abou bakkar ak tijani ak tiwawani ila akhiri ñep sosal nañ len xol li ñalla waxon yalla da waxon ni ko xolo li nas usna bo mën ta wax ci seigne muntaha mbake lu rafet seigne muntaha mbake bo ci mën ta wax lu rafet mina mën tejeul sa gemign ko xolo li nas usna boy wax ci seigne muntaha waxal lu rafet ko xolo li nas usna boy wax ci cheikh baye niass wax ci cheikh maye niass waxal lu rafet ko xolo li nas usna boy wax ci abubakar cheikh abubakar atijani waxal lu rafet ko xolo li nas usna ko xolo li nas usna li la dalal yalla santone wa yalla mom li la santone wa qulu lin nas husna

אם הוא יכל לטוס על אפס. בוא דמי, סהודיה, סהודיה. לא לנפע נקיון. גור נפע אי כלכה ענה, יונול דיח. ראי נית נובח נפע נקון ניפ, דיסטו יוננטו סלאלי וסלמה. ניני אקסיללן. סלפיסט. תבד בי מויסן סולגר, דחווה. מויסן סולגר. sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna mo ni lu deug la lu wer la nga suratul rahbi waye deglu sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara dara dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayna alin karamala wacha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kaymul alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayna alin ni dakoruma gawuma len soldar yi andon ak sayna alin ni andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mëna tuñu dem parce que nit ki buñ la xasse wo ci alquran amutul fo meuna jaar fudul wuyji sayna alina kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari wana kula wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya taqiya moy di wax lulu deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu meuna xew yow pourtant li sayyidina alin wax xam nga buma déggé ay warame xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'aka almunafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah waat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man ma la yoni deug la de ma la yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku ma sa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pass pass bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lum don lolou yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fen waxu nu deug te pourta yonent bi yonent la yalla ko yoni yalla ko yoni kon solo gaawu dahwa salafisti yi nga xamni ñom moko jël momale ko seen bop li moy seen oxystif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wor subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek toujours leg leg fi lay tok setan ben débat rek dama nan ki de ab salafiste la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafiste la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafiste la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nankiy yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-khilaf fal kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defé ni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay té xam xam xamatu li ñew ci sa der
buñ xolé sa passé bala ñoo ñew ci émission bi xol sa passé gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fuñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënu ñu la ja humilier xam nga nu ñuy defal légui nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikko julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikko julit te xolal rek ko bok ci ñom dem len ngeen xol plateau télévision yi rek buñ invité ko xamni muta sawif la wala ab soufi la invité ko xamni ab salafi la mom du xol nu deug di feñe xam nga numuy xola numu nasa xale waji numu ko tora xale numu ko gatchale bu sété sét yoy yep munu ko xam nga lum koy mujj wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké ne jënduñu la xam nga waxon na fi ben sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñuy lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikkuñu du gis ngeen ndayam ay borom yi daara neenañ barki dem bo nday ñom liñ def lu mu doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke ngi dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh ahmadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yuru daara mom la señ bi yabal wa yuru daara cheikh mamadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh ahmadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu serigne daara yoy ay politiciens tuddu sen bop lan yeen ku melni man nga xane mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ko ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al wahhabiyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom niñu gisa dakhwa moy jele nit ñi ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisé mbokk mi doon wax kalimatu dahwa bobu waxna hadis ba ngeen balma waxna hadis ba nga xamni rabi ibn amir mo solo hadis bi rabi ibn amir bimu demé ci kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit boole ci legi nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabia niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxa dik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruju al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbil ibada jehna li nukhruju al ibada min ibadati al-ibada ila rabbil ibada wala ila ibadi rabbil ibada yeen lu len taxa ñew ngeen ni ci suñu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxa ñew moy jele fi ko xamni day jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ne li kulli makan maqal mbir mu ne da am bërepp ma ngi leen di laaj ba xam ndax yeen Sénégal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna Sénégal lima waxon ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy dégg ndigal ñom dégg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit Modou Mbaye Thiam mu fekk ab sëriñ mu tok mu ne ko mayna la sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini Modou Mbaye Thiam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ca jakka ja da ko ko wor mi nga wax baati sédé yi gëm na yalla mi nga aji makka
waye neena ko nak and ak lol lepp ma ngoy def waye mayna la sañ sañ sama bop loma digal ma def loma terema ba wessuna lolou sax ngenté bu mako amé bala ma tuddu dom je ya ma koy tuddal ba nga yebal kuma ko tuddal ya may tanalu tur wessuna lolou sax legi sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolou da lañ ci ne jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam ñu ngi koy tuddé ti moy participation participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé te ya ngi bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngi bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser ya ngi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len terañu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bi sangam nañ dajé sangam dañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa te xéru jima bi sangam nañ de ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len génn leen ci loolu bu leen nangoo diglu ndigalal kilifa yi par ci par là man duma la ko may dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set dañoo war a dégg ndigalal kilifa borom xam-xam yi dañ leen a laaj rawatina nag ñii may wax léegi muy salafiste yi biñ leen laajee ni leen waye nan ngeen gisse salafiste asalafiyin nu ngeen len gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug deug deug bi haddi salafiyin deug deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama wal umma al mutaqaddimin minhum deug deug dal salafiste salafu saleh moy gaay nga xamni moy al mutaqaddimuna ñu akayna am al mutaakhirina batay sax amna ci ñu ñoy ñan mun alasina sara ala tariq sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ya doon doxé non lañuy doxé wa legi kon ko meuna genn ci salafu saleh xam nga neena leen bat bi concept bi bat bi ñom moy seen slogan waye salafu salih man nga ci genné sidi alhadji malik man nga ci genné seigne touba man nga ci genné cheikh ibrahim niass al kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci genné ñi waye ñom biñu leen laajé né wax al mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu salih ñu tudd ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy sen reference ci tawhid ci hadith ci nangam ni tuddu ci ku melni imam musafihi tuddu ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam dar al hijra anamu nga xane bu masan di jangale loxom bi la yeke tek ci khabru yunus sallallahu alaihi wasallam nan borom khabru bi neena kasa wa kasa ñu waaw baada hasa ginaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykhu islam ibnu taymiya ci bi tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykhu islam muhammad ibnu abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi mi seen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci limu wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñ wax shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga liñ wax babakar si yow mouride bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñ wax fallu mbacke waye buñu tuddu ibn taymiya
dedet duñu ibn taymiyyah dañ nan shaykhul islam ibn taymiyyah buñu tuddu muhammad ibn abdul wahhab duñ wax mukk muhammad ibn abdul wahhab de shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow ngay yagar yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikoy salafiste muné wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihi istikhbaruhu min khayrik neena jikoy salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muna waye gis nga bu kenen defé lenen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu kenen defé lenen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar ba nupi kenen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga sosal ko sax bu fekke ne xamoo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def muni baxna lu ay lileram def muni baxna mom lum def ni baxna ay kilifaam luñ def ñu ni baxna waye yow yaak say kilifa lu ngeen def ñu ni dara baxu ci pourquoi pas ku len koy nangul kan ngeen di terroriste bam nangul len ko ngeen nek ay irhabi yona ci internet bi ñu di len ko nangul kenn du len ko nangul kenn du len ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessuut lo nek defani lolay li bax lenen baxul seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defani yow dong ya bax kenen baxul neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxul seigne touba ne xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxul moy seen jikko ñom salafiste yi moy seen jikko yanan tabi sallallahu alayhi wasallam waxone alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm seigne touba mo xamni togna sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna si wayef amna nama yalla bal togna tisli mom seigne touba tisli sante yalla te ku tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah seigne touba tisli sante yalla ben talibé mi ngi tok ci wétam ben talibé bi ni ci yalla seigne touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ci yalla rek seigne touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko geuna deggu wallahi al hasim donte sax nak ay partisan dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxawnu ko won par ci par la en tout cas cede su deggu la xumu nak bam koy wax yalla taxam dit waye cede su deggu la wax seigne touba musta wacc ala al kitab wa sunna cede sosu seigne touba musta wacc ala al kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu lima wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e quelque juroom ñaar fukki xaj ak dara muni wa ben xaj kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci texé ni nak man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la muni man kana ala ma kana alayhi moy ñi nek ci lima nekkon man yaronte sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nek ci li yonent nekkon kenen ku ne ci li yonent nek la nekkon ñu ni ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xam te bis pen ci jotagul
dina gis penc ni jottugul ba yalla ni ñi ñoo nekk ci lu muhammad nekkon te ku nekk ca di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du laal lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meuna xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah subhanallah yow bis pen ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ñi ci bokko ñi ci bokku nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñewé ci pench mi soufiyone yépp tek ci seen baram xana loolu borom xam xam yi nga xamni fara tax ñu wala parlo tax ñëmi wu ñu wax waye ko parlo nga déggé baat bi sogéna la képp ko parlo wul bi nga déggé baat bi sogéna la nek gi nek ci alcorane du mo la soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bimu ko waxé noto sayu fone yep djok dafa deltu wat gennaw waye dama ni sam kat bala wax dom ji da febar te mom dara du miccam luddul sam rek dom ji febar balati kaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko dara mu jangi alquran xam nga salafist da fay jëfëndiko baat bi ñi tudde taqiya taqiya waxnako bataay taqiya moy di wax dara mu woor lan li ngay wax dara du ci deug waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la sam kat bi bëgga def sam kat bi dafa tok ni yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé dana ko yobbu dara mu jàng alcorane comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqi moy wax luum gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sammi nak mu ne ko noppil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax ah koy nax soufiyoni mu tassay fone yi ngay jema nax bat bi genn na ba nopi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni bi mi tej bitig bi di agni dam yakkat yi won ci buntu bitik bi niko nar loy tej ci sa bitik bi fi satti amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satti amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñu xam slogan wu dahwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état dami état yi ñu jaar yépp niñ ko nermele niñu xotté suturas mbolém ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci djublu dañu la laaj sa baat bi lo ci djublu rawati na nak ñu di la jiñ ak ndëmb ngay soccio yéli lire ñu di la jiñu ndëmb noppéguñu ngay soccio yéli lire sun borom neena lima talbisuna alhaqq bilbatil wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na parlo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñ massa jaar écraser nañ ko fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui ab rayanté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar rek
fuñu mësa jaar sécurité amu fa ab rayanté fa am ba légui ku wéddi nga laacc wa Nigeria wa Nigeria demon na fa 2012 rencontre na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi bay ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñen ñi ay doomi bay ñess lañu dama ni nañ jëllo ci suñu xel ñu bayyi nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gënne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn ni wuko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamoon ni ak ni la ñu ne ko ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ko wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi nima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ju tok ci internet bi di saga sama rangoñ day touru yalla xam nako yalla xam nako ndax ku wara defar peuple bu yegge ci yakote mom bay genné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xam nako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg defar man nga ko defar te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar bani la society bi nga xamni ñoom wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga defaral mako jigen joju mo doyedal bopam wacce bopam soufel bopam bañi deg ci mom baati ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistrer nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dak ci adina parce que ñom lool rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekenteni amulo possibilité am accès ci mom muna mu ni de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat kuko wax lolo am kuko waxut lolo am li moy seen xalat li feek meunta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne menoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima len ko waxe man dama leena tipo ni len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni len seigne touba tipo waxna ni li geuna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di len ko defal fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nab nabi lama ci xamako ci niew ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique foruma parporlouma wotewuma wotelewuma sama ngabot ñi nga xamni bok man lañuy diglu ci walu kiliftef ñoña sax wutuluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nikul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy loolu l'islam mi mustapha mbay sam amu ci soxla amu ci defar amu ci yak waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba karok may teulé rek suma teulé rek xamni teulé na li dong la waye feruma kenn ci ñom yalla xam nako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni
ba fi may wax ak yeen ni xawma ap politicien buy dund ci kawsu bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politicien ma ak yow ñuy jëflanti demlanti ko dikkelanti xawmako wallahi xawmako menum mustafa jaxate menum mustafa jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu wo mani ki ap politicien la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter niko deg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwawone mom la ma sa deg mu wax ko mang la ci féliciter te dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maggu suñu borom ni musuma and ak jigen bidul sama soxna kërok li la ko done féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci lolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nek ci njitum rew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaji mo fi don 4e president te boba election yi day doga tambali rek munima ah sawa yow sa wax gi neexna deg de wa fo dekk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dekk dama la don féliciter ci baat bi ma deg nga wax ko rek ki la ma sa xam ci kuma jox loxo ci ap politicien kenen ku dul ki xawma la buma la ma say jox loxo it xawma ni yaangi yëngu ci politique masna na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ko daw dogalé ma jox ma addiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politicien la man leen yeen yeenay jaxassé nit ñi muna man leen yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xamé moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man ma ak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya di ñu wax te musuma xamni ap politicien la yalla xam nako sun borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen deggate ko dag waxi Mustapha Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe la ci pare fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def waye en tout cas ni len wër ni yowmal xiyam dana ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke seenu der yalla dafa toke seenu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeunte ak len ci wa keur baye sam neca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene moko kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bobu barki dem ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci san wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ba nga def ko ca ay ca bismillah man ma nga lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fagguma deñu jimaamuuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toke kenn duko laal kuko laal di nga dajje ak lula nakari man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a kon nak ñu dello gërem ak ndokk yel al madinatu tuba ñi fi dekké té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko Seigne Touba néna al muridu sadiq melokanam ñi la muni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbaatu nasamtuha khawf ikhtirar degg na koy nakarlu murid yi nga xam dañoo degg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon lu ñuy jambat ko degg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti
dana baye ak borom bi tabaarak wa ta'ala ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ihtirar asidq fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al-ihtirar mutlaqan nak mutlaqan neena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabbatu sati bëgg sëriñ bi te alquran loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la mi ben inal muhibba liman yuhibbu muti' mi ñaar loolu way gatu arab moko wax señ tubani da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddii wala bëcëk mo xam waxtu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digël wala sëriñ bi téwut bimu la koy digël jot nga digal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal sëriñ bi la kërok bi yonent sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yépp bayyi fa lañ am makka seen alal yépp seen trésor yépp ñu bayyi ko fa ñew ak loxoy kessé cundum madinatul munawwara wa est ce naqarlu nañ ko waye xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana miti ci gisunu beut seigne touba di la taala ndu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diw sangam suuf sa seigne touba ni ko baye ko te fete ak yalla xam nga suuf yene ñom fofu lañu wuté suuf yene mom mustawiyen dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suufiyu alal ji num mëna tollu doñ ci souf mom la yamale ak doñ ci souf mustawiyen dinar ayni bil madar seigne touba ni ko baye ko mu genn wacc fa ndigalal seigne touba nek ci souf sa di yega ko wacc di keur keuri ba jot ci souf sa nanguko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ci souf sa de seigne touba ni ko bolé ci asaman sa bi da ya mum souf sa ya mumale asaman sa kon bolé ko ci bolé ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki metti na ken wërenti ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaqa di jëfëndiko nga xamni leg legi ben xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi no ngi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna soxla ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo akay naam yene ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yene ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xey yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillah mu jox ko ko wa kërëm diñe a légui lolu fokay duggal wa kërëm diñe légui ndax da nga nan da soxare wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nir ta bëgg ci dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolu ndax liko ñuluk bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñe moy fi waji nek ay bu fekkon ni ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik netali nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa keureum ben ja yalla ñew ni fi sabilillahi ñu jox ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru sayna alin moko jekke ak wa keureum wor nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben ja yalla ñew ni fi sabilillahi ñu jox ko ba mi 3 jours
lekunu lul nanum ndox est ce da nga nan sayyid ali dafa saxoron ci wa keureum ni motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa keureum dedet diplomatie la affaireu diplomatie la mang leen ci yé yeen ndaw ñi mang leen ci yé yene samay xuma nu mako meuna waxe yene samay xarit buma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi señ touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours lay lay buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp nañ rek dañu bëgg ngeen jangal qur'an ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñen ñi peut-être xawma waye man sama yene man na leen ko wax ngeen di deg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seen wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alquran jëlé fi xam xam te bu ngeen dello gën ma gën seen wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yene ci yeen kon ndaw ñi lool rek moy sama yene ci yeen lool rek moy sama yene ci yeen leg leen nak wax ji man na and ak xeyna xatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lolou moy sama yene ci yeen moy sama yene ci yeen lolou cheikh muntakha def mu yëkëti alal jox ko ñeneen te fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du ciagnu ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena bëggu ta jappalé akay nam yalla nañ suñu borom taxawul bopam yalla nañ dajé ngeureumal ab yonantam dajé ngeureumal cheikh mudou bamba yalla nañ yalla xir ci jub ak jubal ndaw ni ma ngi delloti di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen mënta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mënta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci biir internet bi di len wax wax ju yiw wax ju rafet du teeng wax sa xalaat du tey ñu degg ko waye amna ko xamni sa bu degge baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñi mel nonu yalla sak na jam ñi mel nonu te xamoo fuñ ne kon mang leen koy ñaan benen bi ci dess mang leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa sagan li ñu tuddé al qaflu am ñu xam yalla leen bind nonu dafa sagan nga diko filmé diko partager yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmé ko partager bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko yalla xamna ni jëruko de ndax lam lay coûter cher ëlëk yowmal qiyamah akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu lahum hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jëre ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gëreum suñu jigen beulé nga xamni moy soxna Seynabou Kébé nek fofu ci bitim rew té waxtani lu mu ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khairu jazaa'i shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di leen gëreum di leen ndokkel waxna ko waxati ko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf jere ngeen def yeen diaspora bi lolou mom tiant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la donte bari wuñu ay ben ben lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñëwé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga déllu wat bi ci rew loy ñu ngi leen ci sant di leen ci gëreem di leen wax ni seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu war gar mission la bu yalla tek suñu wag ñu diko doxal suñu kemtu lay katan ba sa bu yalla ñëwé rek ak
mbirum wala télé wala nangam wala nangam lool rek la kon nak jere ngeen jëf jasaakumullahu khairu jasaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

tu ci xol bu tang li ñi dëkk ndax dañoo gis am ibbu saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci mënuñ ci dara ci xol bu tang li ñi dëkk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ boromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak walu yoyu bu fekke ni ñingi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñetti sart ya ngok neena taxagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala walu yi nga bëgg leen muni ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way taxagn Allah moy ba ci jëk khidma nga liggeyal leen nga di len liggeyal bu fekenteni amulo dolay liggeyal len aw bi hubbi kon na nga len beug te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugel gi soga ñew bu fekkene man nga len xidmal te xidmalu len beug kessa gi rek baxna de waye nak manon na gëna bax bu fekkene man nga len jox addi te joxo len ko xana beug len rek haka beug gi baxna de waye bo ci bolewul addi nga tuyaaba ji gëna bari len bal wote bolé won hadiya la tuyaaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom hadiya jo leen jox ñu défal lako fulay jural tuyaaba yowmal khiyam tuyaaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loxo jox mu joxal lako yalla loxo jox mu joxal lako yalla li da koy dimbilé way neew doole yi sun borom bind ko ci sa tuyaaba yow mako ko joxon te du wañi dara ci tuyaabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiyé la addiyé jo jox ko ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wallahi yalla xamna amul pertement kon ñax ci sart ya ngok moy da nga leen di liggéeyal da nga leen di jox addiyé da nga leen di bëgg ngi leen di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil len seen porte ñu dugg nga jublu ci liggéeyal len tuyaabu ju reey la tuyaabu ju reey la asna ma gis cheikh salih mbacke dem siyaré ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanamu auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lum daan dugg ci kanam la lay bimu gënné ci kër serigne abdul khadir ñeukenté ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi serigne abdul khadir ubbi gañangok gañam amna lo xamni batay mako fekke boba baye sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna benn nar bu fa ñew ma gis mu top di beus tankam yi rek di beus ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo djiblu munuma dama koy xitmal mu koy xitmal lolou batay ken net li wumako mu koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla loolu rek moy xitma way xitma ay xitma ma ngi ndok yal borom hamdatu cheikh mustafa diop al koki borom hamdatu joxnama ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexalu gumako nek
waaye ñu ngi

luko waral moy doomi nday diine moy doomi nday fiqh diine ñett la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti was la ba ñu lu bo ci def mu turu ci ñetti was la tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamoon aqida al fiqh al islamiyya ak baat bi ñu wax tasawuf fimne bo len ko lajone lañ xamone bu jekk moy ihsan xam ñu li tasawuf waye muhammad jur khadim khadim jur abdullah boba da nga nan 1 plus 1 égal 2 muhammad sallallahu alaihi wasallam li ulama ko tassou def lepp silsilé bi boko topé day delu ba ci mom ali salatu wassalam non lañ ko jokk jilaté bañ aksi ci ñom légui na li mo xone bu par par lo taxé nga bëgg léna exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ñu la ko nangul ni nga yéré téré yi ba wone sa par par lo ñom non lañ yéré téré bu nepp nak wone seenu manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ku fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi légui nañ jël ci hadith muawiya ibn abi sufyan sahabi yu la mom mo netti len gharaj alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla alqati min ashabihi muni yarantu bi sallallahu alayhi wasallam masnani mulgin yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben alkhala neena yaron sallallahu alayhi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wa yeen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا نين ديك يوك يالا يوني مين دي سون جوتاي بي سون داجالو بي سون القى بي سون جلسه بي سون مجالس بي خمغا لوكو ورالا مونا موني تود يالا اك ديكو سانت دون داني في نيك دي تود يالا اك ديكو سانت waaw lu ngeen di tudde yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gim ñu jubal ba oriente ñu ci l'islam waye yimu ca wa man bihi alayna mu xewale ñu xewal gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an adana allah yonent yi ñokay wax yonent yi yakay wax muni ñi ngi sante yalla ci oriente gim ñu oriente ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñoo ngi sant yalla ci orienté gi ñu orienté ak ñub orienté ñu ci baax alhamdullilah allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah sahaba yi lool lañ wax yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam ñoo ngi sant yalla diko gërem mom mi ñu orienté ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lool do nga tax ñu tok fi sant yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lol lañ tontu yaronata sallallahu alaihi wasallam khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Allah ma ajlisukum ila dhalik. Allah hey, Allah damane. Allah ma ngi wat ci ne. Ñen ñi ci yenn riwaya Allah lañ fi indi. Indi wuñ Allah. Ma ajlisukum ila salik. Li do nga len fi taxato. Khalo. Wallahi ma ajlasna ila dhalika. Wallahi yow ki Yalla yoni. Dara taxu ñu fe tok lu lol tudd Yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato. Khala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amma inni lam aslah muni amma inni lam astahlifkum ta'matan lakum walakin atani jibril alayhi salatu wasalam fa akhbirni anna la yubahi bikumul malaika mom biñu waxe lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñlowuma len sax ngir dama lena tumal wala dama yakar li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima jibril mo ñew legi nima yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len titero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak diko sant yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaaykam anna la ayubahi bikumul malaaika yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaaykam waaw jotaay bo xamni boko de def yalla jog di poukere wu ci kanamu ay malaakam nan malaakai xol len kera bama len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw suuf ngeen nima yow dal borom bi yaakaaron nañ loolu do ko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te no ngi lay selal fuñu toll legi na nga bëgg représentant bo xamni moy katu yalla la tour katu deret la war kat la ko nga bëgg yu mu représenter ci kaw suuf ala inni ahlamu ma la tal wallahi xamna lo xamni yeen xamul len ko waaji ngeen di wax ni nan moy kat la tour katu deret la war kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni ahlamu ma la ta'lamun xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mune kima bëgg mu représenter ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njabot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat yi deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sel dakk leena jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sel dakk leena jaamu gën leena ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jannat wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaaka ndax malaaka natira moy bax mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina takula fen takalula fen kon ya ëpp mérite malaka su ya ko ëpp mérite ya ko mirit kon hadith bi kiko netti ab sahabi la muawiyah ibn abi sufyan kon yonentou fekk na mbolo mu tok kon kay ah kay sahaba yi defon nagn ko defon nagn jalzatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr malaka yi defon nagn ko defon nagn alqa bo xamni sikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah allah
Allah Allah Allah lol dong lañ fa doon def ba yonent fekk leen fa di leen poser question ma ajlisakum waaw lu leen taxa tok fi alo jalasna nasrullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alu tax man allah ma hadana lil islam wa man bihi alayna li rek mo nu taxa tok fi diko bak ko tuddu rek alay jarnako yo jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako jarnako de l'islam ak ni mu nexé yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci reconnaître wa man yabtaghi khayra islam dinan falan yaqbal minhu ni ci kaw suuf l'islam rek la reconnaître l'islam joju yalla reconnaître yalla defal la tawfiqi orienter la ba nga ni ci lebb ni weñu daaji daanu ci soow ah jarna sant ko de jarna sant ko naskuruhu wa na'madu jarna sant ko de naskurullahu wa na'madu ni tuddu yalla ak diko sant rek mo no tax dajé fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñ fi tax dajé muné naskurullahu wa na'maduhu sunu dajé li do nga ko sabab Muawiyah ibn Abi Sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jange tarikh nak ak luñ ko meuna yak waye ab sahabi la de ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yaronte bi ali sallatu wasalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurni al-abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al-malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al-ahla aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet melnu mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentou sana sayyidina li mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonentou genn na fek ay sahaba diko def yonentou ci bopam defando nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga melnum yow rek di tuddi yalla nan la ilaha illallah la ilaha illallah yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi mune waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu munamune xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nga ko damay dem ba rafiul ahla ma di la fa tuddi yow rafiul ahla ngeen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuq al mubin sallallahu alayhi wasallam al budik al isra wal mihraj ni xamene rafiul ahla nawna wursi ko dafa xam dama ko yalla bal ma son nako netti parce dama gent sen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñet yoon wuyuma ma nopi bañati ko wo ni stout rek mu set sen ni jall ci sama kanam ni mo mustafa bi ngi may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin am genn hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la
muy akhatul ahmadi ak akhatul muhammadi ñaari hadara la yo xamni ben bi umpu lu yalla bind sallallahu alaihi wasallam waye lolou mo ci duggé day gudd mu fasirone biñu accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mënta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mënu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa gis rabbi sitou jalla jalla ñu nan jibril la fa gis sallallahu alaihi wasallam jibril diko fekk ci kaw suuf ci mu diko gis miraran jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doye ci jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gisat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen bal ma lol taxuma ju sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu amna ben hadith bo xani Anas ibn Malik moko netali radiyallahu anhu mune qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la azkura Allah ma'a qaumin ba'da salati al-fajr ila tulu'i ash-shams ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha Anas neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena yow mo xamni da nga julli suu ba nopi tok ci bir mbolo di tudd yalla ma xaw min la wax de la an askurallaha ma xawmi ba'da salati al-fajr ganna ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julli suba dal di tudd yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tidiane di def te moy bu fajare ñu tuddu yalla mu takusané ka zalika gëna takusan yoy yep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba demé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alaihi wasallam moko netti muni inna lillahi almalaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu gudd la sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci parti souf yi di wër lool moy seen fonction ñom di wër parti souf yi rek kaw souf neena buñ de wër parti souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju majalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barab di tuddu yalla ñoñu kep lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër parti souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol tuddu kat yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu wo xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ñafa nek ñay tuddu yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé
ñom malaaka yi dañuy won mbolooma firi seeni laaf upp leen yërmane yàlla tabaraka wa taala. Bu nu toogee ba jataay ba tas dañuy dellu fa suñ borom informé ko. Buñ demee suñ borom leen waay te yàlla mi leen di laaj kat mooy leen gën a xam lim leen di laaj, suñ borom leen waay yéen jataay boobu ngeen nekkoon nu fa xew, ñu ni ko yii yow borom bi. Ñooñu daal dañ faa fekk ñoo xam ni ñu la gëmee, ña ngay bàkk sa tur wi rek di la tudd rek, ña ngi lay tudd rek di la bàkk rek. Ne suñ borom posé leen question waa ñoom luñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd. Ne malaaka yi ne ñoom de sawara dong lañ ragal. Suñ borom ni ay buñ gisoon safara ak nim tànge, ay buñ gisoon safara ak nim tànge. Mu ni waaye nag ñoom day àjjana dong lañ bëgg. Mu ni cay buñ gisoon àjjana ak nim neexe. Mu ni leen ñooñu nag bu ngeen di wër samay jaam dëgg dëgg dëgg dëgg ñoo ñooy samay jaam. Suñ borom wax leen loolu, bu ngeen di wër samay jaam dëgg dëgg xaqiqatan ci kaw suuf ñooñu ñooy samay jaam. Tuddukati yàlla yooyu ñooy samay jaam, ñoo ñooy samay jaam dëgg dëgg. Daal ni leen ñooñu mooy ñi nga xam ni baal naa leen, toppatuma leen dara dara dara, te luñ ma ñaan danaa leen ko may, jéggal naa leen ba faw. Mu am menn malaaka moo xam ni moom loolu dafa rëy fi moom, diis fi moom. Mu ni suñ borom mu ne mu ni def nga kawtéef de. Suñ borom ni ko lu tax? Mu ne ko gis nga tuddukati yàlla yooyu nga baal toppatoo leen dara war leen yóbbu àjjana. Mu ne mu ni bañ fa demee gis naa fa waa joo xam ni du def lu baax fekkiwut fi ñuy defee lu baax, foo ko fekk day def aw toj toj ak joŋalang. Mu ne mu ni te jataay ba ma ko fekk, jataay ba tuxu ko wala jóg daa seetaane làmb ba wàññi ko dong gis jataay ba neex mu jaar fa toog. Daa baali woon dong ba fajar mu gis jataay bi laa ilaha illa neex mu jaar fa toog. Waaye bokku ci de malaaka mi wax loolu suñ borom. Suñ borom ni ko bokk na ci ñi ma baal ndax humul xawmu laa yasqa jalisuhum, humul xawmu laa yasqa jalisuhum. Suñ borom ni ko baalaale naa ko ndax sama jaam ñi mu fekk ñuy tudd yàlla tudd ga neex ko ba tax mu toog fa, ñooñu kuy toogaale ñoom doo taxee di. Humul xawmu laa yasqa jalisuhum, baalaale naa ko ñooñu kuy toog ak ñoom doo taxee di. Waaw, ñi ne ci jumaa yi di wasifa ngir yàlla te yàlla dong tax nga xam ni boo toog ak ñoom doo texee di nga ni leen li ngeen di def biddaa la ba di leen sayite tooñ nga te tooñ baaxul, parparloo la te parparloo baaxul, parparloo la te parparloo baaxul. Yow jàng leen sunna ji nga jàng rek, sunna si nga jëlee ci sa sëriñ boobu di Ibnu Taymiya jàngale ko rek. Ñu nit ñu gëm sunna si nga xam ne moom lañ jëlee ci sunu sëriñ si. Jàmm ni ñooy, jàmm ni ñooy, kenn du xeex kenn du xulóo, nga xeexakuloo amul njariñ. Jàmm ni ñooy li nga jëlee ci Ibnu Taymiya te gëm ko. Gis naa menn mbokk sama wëllëri la sax bi muy misaal ci ñiy faral di wax ci wahabist yeeg seen melokaan yi. Xam nga toujours ku mel ni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba mooy cosaan la, te mooy Mohammed Ibn Abdul Wahab. Muy wax ni Mohammed Ibn Abdul Wahab kay lu baax la ndax moom bañ na ko ba Abdul Wahab mooy jaamu aji maye ji. Ma ne ko waaw, waaye awtu moom dëgg la ba yàlla di wax ci alquran dani al amalu saliha néewul al ismu saliha, turu rafet rek déedéet jëf ju rafet la yàlla wax. Man jaabil hasana, man jaabil hasana ku digg ak jëf ju rafet, waaye néewul ku ñëw ak turu rafet de. Yor turu rafet falsifie yu bare bare bare bare ndax sa intérêt personnel. Yow daje nga ab bour état nga dajel, état ni la bàyyima ci sama ni may def ba soo garde sama nguur bàyyima ci. Mu ni waaw, ñu d'accord. Mu ni léegi yow nag del bindi tey taalif di ma defal ay fatwa
fatwaay na doon loo xam ne luy dëgëral sama nguur la. Ñu ni waaw. Mu ni su ko defee maa la ameel sa ceeb bu tooy. Da ngay toog muy dox, toog muy dox, toog muy dox. Kéro ba ma jëkkee dégg baat bi, ma ni ndaw baat bu bon. Ñu ni ma lu tax nga ni baat bi baat bu bon la, ma ni lu sëñ Tuuba difu. Yonentu sallallahu alayhi wasallam difu ko baaxu. Toog muy dox moom Mustapha musu koo def, Ali salatu wasalaam, Cheikhul Khadim musu koo def, toog muy dox. Ma ni ndaw baat bu bon. Léegi nag dégg naa gaa yi di ma ci toppandoo, man leen man ba ma ko déggee ca ësël rek laa ni baat bu bon a ngoog, baat bu bon bu mat a teg ci suuf, toog muy dox. Waaw toog muy dox. Mohamed Ibn Abdul Wahab d' accord borom xam-xam la waaye ak lu mën a xew mooy bari na fatwa yoo xam ni da koo def ngir intérêt personnel am, ngir intérêt jamaa bi mu jiite, ngir intérêt mbooloo mi mu jiite, ngir intérêt benn groupe, ngir intérêt benn groupe. Lool nag wax dëgg yàlla du lu bees. Depuis ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay xawaarij, ay muxtasila, firqa yooyu moog jamono ñu ànd. Daanaka bi fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba jógee rek at yu néew lañ ca teg firqa yi tàmbale. Jamaatu nangam, jamaatu nangam, firqa nangam, firqa nangam, loolu moog addina ànd. Waaye nag bu ñu yàlla boolee benn société bu ñuy dund nañ respectante. Kenn ku ne ah waxal la nga jàng te gëm ko, ka ca des nangul la ko, bu lay radd mu radd la ci xam-xam pare ca, waaye bum la sëyite, bum la ñaawalal, bum la doyee dalal, bum la tooñ, mën nga wax ci xam-xam rek, ku bëgg jël, ku bëggul bàyyi, jàmm ni ñooy, jàmm ni ñooy. Waaye nekk fi naan jàng alquran du jariñ kenn, wàcceel nit kamil du jariñ kenn. Xam nga jii wax, wax ju doyee di, jii wax ju doyee di. Te sallallahu alayhi wa sallam ne na ngeen jàngal seen way dee yi suratu Yasin, moo bul woon jariñ ndax yonent dana ko santaane. Wax naa léegi Abdourahmane Assouyouti basmala bi mu doon inkaar fu mujj. Fan la mujj? Kon nañ jëlloo si suñuy xel. Ñu xam ni pinc mi yaatu na, ku ni mën ngaa def sa daxwa ña la gëm gëm la, ña lay weddi weddi la. Yonant la gën woote na am na ñu ko gëm am ñu ko weddi. Yonant yi noonu gën fuuf te woote nañ am ñu la gëm am ñu la weddi. Man day wax ni nit weddi ma du sama problème, nit weddi ma du sama problème, nit gëm ma it du sama problème. Xam nga man luy sama problème mooy su ma waxee ba noppi rek sama conscience na tranquille. Su ma waxee ba noppi rek sama conscience na tranquille rek. Mu wóor ma ni li ma doon wax yàlla tax. Bi ma ko waxee ba noppi noppi naa ci. Kum neex fa lilaa ilhamdu, kum naqari fa lilaa ilhamdu. Waaye du ma tooñ kenn, du ma ci tooñ kenn. Daal boo lelu diine ji. Boo lalu diine ji lalu yonent bi ak Cheikh Mahamadou Bamba radiallahu anhu sayxina wasilatina ah man naa am duuma dégg waaw man naa am de man naa am duuma dégg waaye ñooñu mu ngi ko leen laal baye boo séentu sama tont ma lay tont nag duma ci xuloo duma ci xeex xam-xam laa indi dajje la nga waxoon lépp kon tudd yàlla ngoog ay njariñam mënee su ko xiyaas mënee su ko xiyaas yàlla xam na ko suñ baram dafa tagg aw gaa yi yoo xam ne ay tuddikati yàlla lañ inna alladina amanu daf ni innama almuminuna alladina bi ci suratul anfal waa kay innama almuminuna alladina ida dicra allahu wajilat qulubuhum wa isa tuliyat alayhim ayatuhu saaduhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna ma nga suratul anfal
dafa tag aw gaay ci seen ngeum ci seenu ragal ci seenu bëgg kan yalla ko yonent tam wa ñooñu li seen mandarga ñi bëgg yalla ko yonent tam mu ne xana ngeum gu fess seen xol duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ni rawati na nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil wa isa tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok seen force sadat imanan day yok seen force bi nga leen indilé ay dalil yu leer ci li nga doon wax mu na am lol day yok seen force ngëm sadat imanan wa ala rabbim yatabak ñoñu ñoy ñi nga xamni fo leen fekk dañuy wëru ci seen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci seen borom nga dem ali imran tag na fo gaay allatheena yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla buñu taxawé tuddu yalla ci buñu togué tuddu yalla ci buñu tuddé yamuñu ca dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur ci samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani juroom yaar ci bindafuni ba mujju ñu ni ndeke yalla ye bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndeke yow bindo dara pour asar wallahi melantani sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak rabbi istawa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu lima xon ci xam xamu sayyidina lin karam la wajha xamne ilmu ladunya lay tokhale bas nañ ko laaj ni ko waaw sayyidina li jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mu ni xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mu ne amul yaa putiyaba ki top ku ci top mu ne xana ki top mo putiyaba ki teud legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba teud ñatt mu ne ñatt yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ci top ka teud nak mo am ñu ne ko wa sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba allatheena yaskuruna la qiyaman wa qu'udan wa la junubi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna li mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom alin karam allah wacha ken gënu ko gëm tasawuf rabbi allah anu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yonnati sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yep wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga deg ñu xamne dañ nan ñu ne ci jaaka yi di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank waxna ay media ki ay malaaka yo xamni majalisu zikr rek lañuy wër bëre bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisee dal di fréquenté wa bëre bu non la amé ay gaay yo xamni buñ julé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu luxe jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu dugg xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lolé mbadan tan
su ko defee ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tey Youssou Ndour fan lay ndagar walé ñu may Youssou Ndour bal wala doomi cion sekk joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xamné buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamné malaka yo xamné yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tuddé yalla rek tuddu kat yalla yi wër tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yoon ndax xalé yi ñew nañ la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw ben fan bo mu doon xép mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddu yalla ci jakk ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waaw mom de haqi dekkando ñaar la haqi dekkando jo xamni da koy lor ak haqi jo xamni da koy jariñ haqi dekkando jikoy lor ak haqi dekkando jo xamni da koy jariñ haqi dekkando jikoy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye fekke dekkando bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an munuñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lol lolou mok Youssou Ndour may teug ñoyam dong waxuma lol yalla ko yalla sam te ar ko te bayiko bam tu genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci cion sek boba ZDFM day dogu ubi ZDFM day dogu ubi boba kuñuy wax Assis Sambu mo fa don animé di tek ay cassette musique gi cion sek mu bi téléphone bi di poser ay questions ma wo ko téléphone niko bu fekke ni de yowmal khiyam jotna yalla ni musicien yi Sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni cion sek rek lay don japp na lool maniko dama gis lum way rek bo dello ci alquran ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xamni man baykat la baykat nim gëme yalla bi mu koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd tay yaakaara gop ak ki ko ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal khiyam japp naane bu yalla ni won benn musicien wu Sénégal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay doon d'accord daana musique mais da ci bolé won ragal yalla Sidi Lamine Niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question Sidi Lamine ba légui Sidi Lamine tontu ko question bu ñor dañ ko waw Sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal té bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye Sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax loolay li am lool la ko waran wax ku fa moy yalla yeenay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi nga wote man sanna sunnatan hasana fallo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sanna shay'an nak yonentako wax yonent ñene ku créer milier bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def muna am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sawal waye ku créer milier bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonentako wax ali salatu wassalam waaw señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg ay ndokal niñ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal yalla defal nu wër defal nu tawfiq inshallah taala
ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ñene mi ci ngeen bal ma ci njumte yi leg legi xam nga comme te ku may wër te bu di dafa tambalé def ay kité xamna amu buma ay very map lañ ko xawma peut-être motax leg legi yefi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñi sant suñu borom te di leen gëreum di nuyu mbolam ñi nek ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encourager rawat na ñi nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nek seen soppe ci melni serigne wali fay ak soxnam soxna jayna basar ci melni serigne kosafal serigne mohammed diallo ñom ñep ak seen njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna awé ndjay fele ci amerique ci melni soxna daba djum ci melni mama jong yaay daara comme nonu mako daan waxe cheikh serigne cheikh jonne ñom ñep nga xamni dañu and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappale ko daara ji te lool rek motax dong yi man fe nek di jang alquran fi sabilillah te seeni wayjur ni ci upp ci ñom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen deg sax yalla xam nako su ko defé lool kon mënu ñu leena ñak baña sant ndokel leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñom serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire ñepp ñu ngi leen di gërem amna ci soxna suñuy wax mamdak defena dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam mom ndeysan ba ci gambu gi rek bi ci gambu gi rek yonne na ma fi adde yo xamni pour ci gambu gi la jëm jaarale ko ci soxna mamdak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërem diko ndokel diko wax niko soxna mamdak dama xamul bitim rew la nek mom soxna mamdak wala dakar wa yakar na dakar en tout cas yobantu bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lool mang ko ci gërem bu baax diko ci sant diko ndokel dama fatte nak turu magam bo nga xamni moko joxone hadiye joju jëm ci ci man ñi nga xamni ko jasakallahu khairu jasa'i yalla gis nako alnak sun borom bind ci sen tere jëf di len ndokel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko alhamdulillahi lasi bi ni'mati takim salihat yeen ñepp rek ba ci sun mam cierno ñom fele ci mam cierno ndjay ni sa bu ñew senegal dana indal rek daara ji cafe mom tamit ñing koy ndokel nek fofu ci mo joon mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci sun xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñepp gëreem nañ leen sant leen ku ci melni ñom Hadi Diouf ñom ñepp bañ lañ leena dégg ak sun mbokk mala dëkk Thiès ndox sax defena bokku tok bugul de xani moy mbokkum Seigne Mbaye Penma ma ngi faté turam ñew na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi koy ñaanal yalla momit way juro mo genn adina yalla doli ko jegal te doli ko yeeram seigne modou mbay cham yow tu ngi lay ñaanal way juro fi bayiko yalla doli ko jegal te doli ko yeeram yaatal seeni bammel inshallah taala yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñew rek la ay ñif bayiko ñepp te ay julit yalla neen yalla yeeram yalla na yalla leral seen bammel yalla na yalla yaatal seen bammel te leral ko yalla na yalla seral seen bammel ba melni guddi leral ko ba melni becc yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def bi duko wagn dara wa ma shalik ala lahi ba'sis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah.

am yar xamuñu dara kenn du len yar xala yoy di jigeene ci internet yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internet yi lepp man indi lon nañu fi ay xala yo xane internet la ñekol man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yeru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubbantu wa tuti seen yar bañ ñëwé lima jëk sét lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji leen ni leen añ jot na ñu wa mëne dem leen yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëne leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit konk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanu kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya lolu moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon mag ni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak siegul ñu tambali di yalwan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutu ndax serigne daara bi moy xëc Quran di fay Quran kon légui mom taxani amutu roti muy raagi mani serigne daara bi moy xëc robinet ci biir kërëm di fay facture kon roti amutu mani baagi muy bay serigne daara bi amatul souf sumu baye même bu amone souf sumu baye Allah bi dégrassé na ba nga xamni yakuna ba nga xamni ni kenn mënatu bo bayon jinni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara yi déssé moy yalwani yalwani rek la serigne daara yi déssé pour mëna défar donga bi yalwan rek mani yalwan momu sa buma dajé sama mbokki serigne daara dama len ko xamni yalwan momu nima gisé nit ñi diko défé man dekkuruma ci moy yor say donga di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwani ku ni gaddu spotam samp xelam fu ni mu dugg fa di yalwan man dekkuruma ci lolu wurtu démé nonu yar ba yalwan pour défar xalé la légui nak yalwan momu nga xamni da nga nan xalé jug len yalwani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé molo mum do nga am niko epp doole ñew dimako nanguko lekko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam momu ak mbagnel ba nuppi gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man ni may def moy bu yalla dogalé mu woor leen ni ñom añ baangi ni ci kër gi ñi diko togg waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama xani donga bi bala génni di yalwani añ na fekk boba mu jéxal téré souf bi day jang téré souf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwani légui lu duma jublu ci yalwanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awante légui ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxaté ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xale bi jang ci resouf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm legi xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ku aya ngi ni ku naya ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ leleng mu dal di dem ci kër ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ mu ne ah yow dox nga najdi kay raxasul bo nopé ñu tibël la
ta

fa ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui te santulo man nangu ci sonu moy seen wajur buñ ma leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër ga man ma wax bon daara ji jep ni leen kep ku xoss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolu ma leen ko xoss wax accepté leen ko di leen ko nangul di leen ko defalit buñ wacce ñoom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen kër buñ wacce seen wacc bu jëk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñela demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñi fofé biñu jël ci waté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arab yi nak ma ngi koy wat ci yalla ni képp ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex kenn dafa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi bude internet yi tamit ñom baxna dañ mokal le alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñi ma ci gisagun mom yar amu fa wax deug yalla te señ touba de da dan def buy joxe njabotam daara day wax ni so deme na ci ñaar dajje mune alcorane ko yar na boole am xam xam ak amu yar ñu ni waw mune bu la wore ni ñaari munu fa dajje mune bayil ben bi te def ci ben moy bayil xam xam bi tefal ma ci yar señ touba ko dan wax buma sandi joxe njabotam day wax ni bu la wore ni xam xam ak yar munu ñu fe dajje mune bayil xam xam bi te defal ma ci yar am yar mom danaka ko am ko ni xaw man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu kene bu ñewé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam surat baqara munu mako mokal yaronte bi nokoy def mune tek nako fi ni tege waye nak fasna yene lum digle ma def lum tere ma ba sallallahu alayhi wasallam niko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ngi non alquran mom mi nak mom lañu sunu borom rabbi su jalla sant ñu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa mas'uliyya état amna ci mas'uliyya def nako difuko mo xam wajur yi amna ci mas'uliyya def nako difuko ay ca serigne daara bi ko sali dama ñu ma nekké dakar di jangalé dama daan def boba internat melagut ni mu mel waye boba dama daan def boba internat man nga wax ni parcel rek ma daan def leg bu ma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lélé ma jégé ci ñaar ñet waye yow nga jangu loté jangi mu mel sa bay da amul lu mu fayé ma jogé fa dem ci internat yi di enquête yow fusa bay deuk muni man sama bay day tukki France la nek sama bay Amérique la nek sama bay Italie la nek yow fusa bay ni muni man sama bay Sénégal la nek mané ha ci sam xel buma génné lol lay xalat mané alcorane mi daan wacc ci Makka du ofaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñu nekkon makk amuñu dara ñen ñi ay jaam lañ ñoño tiyewon alquran bu ko bu wacce ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alquran karim mu di leen ci door gudde ak beccëk yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di leen ko jangal mu di leen duma gudde ak beccëk alquran momé di rogalat ba ñew ci suñu dëkk bi fekk fi suñu mag ñi yor alquran momule ñuy lak seen kër yi di leen tej ñi ñu di leen ray ñi ñu bo leen ak seeni daara taal ñuy jangale fi sabilillah mané alquran moom nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko setan man fasna yene samp daara jangale fi alquran fi sabilillah taala lolu motax mo sax tariya ulumuddin ganna bama gisee la ci señ tu wax moy bustani kitabullah ñaar yi moma motiver pour ma taxawal daara ji kañ la taxaw 2013 fi bobak legi ñaata xalé fi mok alquran ñaar fukki donga ak juroom ci digënté goor ak jigen legi la baye jël de donga yu jigen rek ndax yakkot ak jamono waye ñaar fukki donga ak juroom ño fi mokalako digënté 2013 ak legi bañu bisseen kër yi waju waxon naani kama ci gëna yim moy ki doonon ab lawbe tay seen wa fami yépp ñi xamuñu lawbu bu jàng alquran bayam ni ma yobul rek mam ja mo magal ci ñew bu fi ni ma ñun da legi ay serigne lan mané ah lu leen def ay serigne mune sa donga ba moy jité ci suñu jumaaja wa koñ bëpp ab serigne lañ ma jappé legi ndax sama seug bobu rek mané ko mu ngo
alquran mom yalla indi ko pour law bay wala

jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil mu ne aram nga ni man bokuma lutax mu ne qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema yarna sama bakkan bam terema natal sa télévision gis ndaw sa tek gra face bu gudd bop ba ci ndig ginaaw rafet jek nga dakk ko ko jind fop epp ko moyen fop li way man jombu na ko nak ñu waaw lutax nga ni khad afla am man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla téré mako ndax man maangi bok ci isbulahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñu ni lutax pourtant am nga moyen bi de mu ni waaw waye nak yalla ma gënal moyen lutax qad afla man sakaha dama yar sa bakkan bam terema mes yarna sa bakkan bam terema tek grafas yarna sa bakkan bam terema bopum nen yarna sa bakkan bam terema bopum nen wadugo ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangulum warona bañ terbiye ngoko ba dotu defante terbiye ngoko ba dotu fayonte terbiye ngoko ba dotu wujjek sa borom keur terbiye ngoko ba legi lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmaina ngok legi da ngay am da ngay equilibre legi da ngay am equilibre dara munutu la déranger boko moy nafsul mutmaina da nga dem ba dara munu la déranger sa wujj bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci nafsul mutmaina ag nga ci sa borom keur bu la doon xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kérok bam la xagné la nga bëgg gëna bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bo ci éggé bu asama anak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp petrol tal ko muy tak du wañi dara ci sa ngeum ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku taala dara du ci wañi ko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord nak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmaina lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetli ko yonanti bañ ñu suba lañuy dem sa aljana sun borom ni fadkhul fi ibadi demal nga dugg ci sama jam ñi nga xamni ma leen tanon yoni leen ñi di ay yonanti di ay waliw demal nga dugg ci ñom wa bu mu fa duggé nak ba nopi muni wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmaina duggé ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yépp daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agon ci nafsul mutmaina ba dara déranger ko dara naqretu ko lolo tax bako borom kërëm né takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagasam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom kër moko yobu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah bay bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom kër de ndax soxna jaara de yobu ndigalago fa ba yobu ndigalago fa ba de borom kër na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wërta téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggona def lu bax nga dox diggé mak def lu bax lolu té dara tar dara taxul nga def ko lu par parlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yowmal khiyam lam ci warna am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci sa tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay ma son na fi tontu.

0: dinaa koy faral di misaal, dinaa koy faral di misaal ci gàmmu gi rek, gàmmu gi rek laa ko doon wax fii. Waa daayira sopp, waa daara sopp suñ Moustapha Mbaye Sall. Ma ni képp koo xam ni yaa ngi jël saw ñaq di ko jox Moustapha Mbaye Sall te gisoo ak dolliku ci sa bopp, sa dund gisoo ak dolliku, bay boo nga arrêté ko te xam ni bi nga koy jox Moustapha Mbaye Sall yàlla taxul. Man kenn musuma jox sa alal te yàlla tax, te yëgoo ak dolliku saahiran wa baatinan, ndax loo ma jox yàlla laa koy jox moo tax. Yàlla seede na ko leen fekk ñu ñëw di sant ak gërëm ne gàmmug daaw ñun suñ participation ñun soppe yi mi ngi nekkoon xuma 100 et quelques mille wala boog 50 et quelques mille, ren nag ñoo ngi ci 200 et quelques. Mane képp koo xam ne yaa ngi yëkkati sa alal di ko jox Moustapha Mbaye Sall te yëgoo ak dolliku saahiran wa baatinan, téyel sa alal te xam ne li ngay joxe yàlla taxut. Bu yàlla taxee bi nga ma ko joxee joxal naa la ko yàlla mu tax, yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Te yàlla moom bu ay waxam du dañ mukk, wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu. Jëndiw ma koy yéere, jëndiw ma koy dàll, yàlla laa koy joxaat. Ngeen baal ma nag, ngeen baal ma nag, wala faqra bëkkwuma ci demuwuma ji, ndimbalal yàlla rek la. Ngeen baal ma, ngeen baal ma, ngeen baal ma. Loolu moom ñi yëkkati seen alal di ma ko jox ñëpp mën nañ koo seede, yàlla xam na ko, mën nañ koo seede. Mën nañ koo seede. Suñ borom ni juróom ñeenti wala kaane ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel. Mu ni man yàlla dëkkuuruma, wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu. Man yàlla ku ma jox benn ma remplacer la fa ñaar, mbaa ñett, mbaa ñeent, mbaa fukk. Doomu aadama alal ji ko yàlla dénk moomu ko, ndénkaaneel suñ borom la, mu jaarale ko ci loxoom, mu jaarale ko ci loxoom. Mu war caa dimbi la ñim tane te jëmmi yàlla tax tabaraka wa taxala. Jëlee nañ ci Sayidina Abi Urayra radiallahu taala anhu. Yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na maa min yawmin yusbiu l ibada ila malakaani yansilaani fa yaqulu ahaduhuma allahuma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al akhar allahuma ahti mumsikan talafan. Muttafaqun alayhi. Sayyidina Abi Urayra neena yonent sallallahu alayhi wasallam neena amul benn jaam buy xëy, benn jaam buy xëy sëpp sa ñaari tànk ni ñaadam ñaadam lul ni yàlla dana yebal ñaari malaayika, kii féete la ndeyjoor, kii féete la càmmoñ. Nee na ñaari malaaka yi dañuy observé, dañuy yendoo observé say jëf. Nee na buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbale way lott yi. Nee na xam nga malaaka mi ci ndeyjoor lu muy wax, ay ya rabbi, mu ne labbayk, mu ne gis nga sa jaam bii, loo ko jox mu joxewaat ko, dollil li nga koy jox, dollil. Sa jaam bii loo ko jox mu joxewaat ko, dollil li mu koy jox, dolli ko, aar ko, sàmm ko. Allahuma ahti munfiqan kon na xalafan. Waaw xalafan. Ngeen baal ma. Yow suñ borom sa jaam bii loo ko jox mu joxewaat ko, dolli li nga koy jox. Nee na meneen malaaka mi ci càmmoñ moom day observé, bu gisee ni waa ji daa nay ba dëkk nayoo bi, li ko yàlla jox bi ci joxe dara, xam nga luy wax moom itam, yaa rabbi labbayka yaa abdi, mu ne gis nga sa jaam bii daa nay ba dëkk nayoo ba, loo ko jox mu denc, yàqal alalam ji, yàq ko bu mu yoratu dara, yàqal alal ji. Su ko defee yaa ngi liggéey de, waaye sa alal di yàqu. Sëriñ bu ne nga dem fa naan ñaanal ma, man li ma yàqu la day bari, léeg-léeg su ma yaakaaree dara loola yàqu par ci par là, fekk mum si kan, mum si kan. Li la yàlla jox danga cee nangu ta joxe dara. Mum si kan talafan, mum si kan talafan rek cee toog. Yàlla nee na ku ma jox, ku ma jox, ku ma jox, li ma la jox partaasi woo ko, xanaa nga téye ko, mum si kan. Bu ko defee talafan cee toog, dama koy yàq. budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toll ñangay yaqku budé mom dal mum sikan telephone ci top yalla neena mum sikan telephone kuma la joxe nga ngadaawu ci rek tiyeko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ci wag ya na am ni luma la jox rek dama koy yaq rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li legi ay mbandari joge fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke nit ñi defar ay tolla wala seeni poulaye da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirihi mom dal mum sikan telephone yalla neena lima la jox bo ci nangu wuti dimbele way lotu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadith la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jine ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam mutafakhun alayhi kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg nak mu am touti lo xamni xawna doy war min bal moy jal buy doli ab jal leg day faral jam lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut amna ño xamni mu ben jaamu yalla wote won bo xani ko way mbubula danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rek ko mu neurmélu bu gesso ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxu day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi joxe yépp wala 500 millions yi li dong la wax du ko état rekké mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé foyo ci kenn yoral nga len ay arrière yi dul jeex lol ken xamuko wolof njay neena ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga am yoré say employé yo xal ni nga len yoré ci ay arrière ken xamul num doon nga dégg ñu wota ci ni kay leen wuy yalla fofu la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfenen sa employé yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay téméri biye makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko te say employé ya nga len yoré ay arrière te xaaliss bi ngay maye lepp ñoko liggey xaaliss bi ngay maye lepp ñoma ñone ci najwa nga ne ci kër gi waye tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé am bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal le kër employé am bu ne bala ngeena taggo rek mu tabaxal le kër man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi nga xamni mom lañ jox watu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax birëb ba far nako mujj jox serigne touba addiye faf mom serigne sek ñaar yoon la ko mësa gis ben bi sama ben xarit buñ wax señ basirou mbacke momoko parasanté baba lay doga commencé tabax sama daara ji señ basirou mbacke niko ki di sama xarit la ndax mom moko xam man xawmoko sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme man nit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñ aggé ci da sangam nga yonné ma ndaw té man dama rusul laaj nga yonné ma ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yonne fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jotté mom wax ni ma ngi dem mané ko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juro wala fukki at bam démé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350,000 mo ca nek ñu ngor signé jox mako mané ko def len ko ca daara bi waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé sëriñ mu dima déglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoyu ci lañ xamanté moy ma anta mbacké hadisa ula wara moy jigen ju jambaré joju ngeen dégg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donté mom côté français bi la def waye téréwul gor goru na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ñi danaka man nga xni élèvem yépp dañuy muru lutax dañ wax ni ku ci dakk muru rek amna neexal bu mu la dencal mom ma anta mbacké soxnam soosu sama wëlëré la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci sëriñ waye man loolu ma jafé lool ñeen bal mako ngant lu reey ci man la ñeen bal mako ma ngi fatalikou ben bis masna ma dajé sëriñ mbok waaw ki sëriñ Alhaji Mbacké di mako présenté diko wax sama xibaar dal nako ki dal ni muy def ci diiné ji daara la tabax dem na ca daara ji mak sëriñ jilim sëriñ Moudou bu sa jëng daara jo xamna toll doomi julli ni difa jang xibar ko yeb ba nopi munima wadde dama bëgg nga fekk ma sama kër ga ci Dakar mané ko da nay yex de ci sam xel da nay yex de ngi xana nga deg Mustafa Sam rek yurné ko niko joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew aka jafé ah aka jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même kër serigne sekk gogu Dakar bamu fay dem ak sama xarit bob mom moko amone soxla difa dem bobu xawma koy serigne sek benen biñu gissewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wayjuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wagniko sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih kéro git bamay dem dank na lu duñ jox ma dank na le dune jamm en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyagulen lool la ni wërta am de wurtu am wala njaay neena ku gëna jégué gëna yey sa emploi yoy ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko délégué ñaari malaka melni mi dana nane yalla diw loko jox mu joxewat ngir yalla doli li ng koy jox melni mi nane yalla diw loko jox mu tiyé yaqal li ng koy jox sun borom neena wama tunfiqo min khairin لانفسكم وما تنفقوا من خير لانفسكم مو دلوات سي ما واخ جي ما واخون لغي ريك ليپ لو واي جوخي تي لو باخ ليپ لو واي ديف تي لو باخ مونا مون لانفسكم نويو لا مبا ديرتي بوب لا مبا بوروم ريك ديرتي بوب مبا بوروم بسون بوروم دي يونال اسكا لولو تاخون بامي يونال اسكا لولو تاخون yalla xamna ni amna nit ñoo xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi serigne sekk ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeena dégg may tuddu ku ñi wax Serigne Cheikh Dione nek feele ci Amérique yag ngeena dégg ma diko tuddu pendant lu mat fukki at mbaluko manki tuuti at wer wu ne ab jigéenam bi nek Sénégal dana ma yonne hadiya ni cheikh neena nga defal ko ko ci daara gi fekk mom mako daan yonne bu jeuk mom amatul jot mu difa jaarale ci jigéenam bob panda presque fukki at xawma nu mel musumako gis ren ji la koy soga gis bimu ande soxnam ñew Sénégal ñew ba ci daara gi ren la koy soga gis yalla xam nako bimu fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na mu ni ma bâtiment balé ngay tabaxal jigen ñi ni daara jigen ñi na man mom la bëgg ra damay def luma am def ci rek man biñi bëgg mag rek la jaay sama xar defar ci ñaari nit pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolu bi mu démé la yabal ko xamni mo nek loxam fi ci Touba ni ko demal nga xol mo bâtiment ba fi may waxe yeen ni rax nañ bâtiment bi ba mëna ñu wax ni bitiki do nga ci dess biir gi rek yegg na bi lolu amé tamit yimu ci dé ma yaakar ni ci la yam dédé barki demb ay gaay droit ci seen auto di wacce karo yal nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone ni day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garantie insha allah taala luma way jox joxal na lako yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëc ci robina muy dugg ci seeni kër ci santagne nitu may jox rek ma joxal ko yalla yexna mu nek sa doxa jariyam ko ma jox rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katam sun borom neena innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah ibn sabil suratu tauba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako galu bax la waye xolal li nga xam nak mom yow alal li nga xam yow asaka waru le ci legi ki ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolo gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller dom adama niko yow dom adama manam niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow dom adama ma ngi lay conseiller man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire dukhul sama dig ak sama borom manam ni ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayk anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jele nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as neena yonent bi ali sallatu wasalam ben way dafa mësa ñew poser ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah ali sallatu wasalam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu at-taham wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit dañu poser ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xam ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek bo gisé nit ki rek boko jangaté rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alaihi wasallam daf ko wax amon bu la né jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu poussé la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax lélé nit ñew ni ko wa l'islam lu ci gëm mu ni ko julli l'islam lu ci gën mu ni xana top ñaari wa julli l'islam lu ci gën mu ni xana sarxé ben waye gi ni ni ko l'islam lu ci gën mu ni ko xam nga lu ci gëna ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gën joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xam ben waye gi ni posé question yonent bi l'islam liñuy def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñu xamni yowal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray la ñemalé won joxe aw ñam ak di yalla ñemalé won moonu indi fi kon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiko ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jamm ko xam ak ko xam ndax nit sa boko yene ludul jamm ah balu tanksi la de bu deme day delusi wa bu deme day delusi de balu tanksi la balu tanksi la de bu dem di delusi wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jamm yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw lañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xol ba xam ndax lutax li la dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom neena tabaarak wa ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot ba li len yalla jox nungu wulen ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen degge ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen poche jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapato ngi ci mucce ngi ci mucce ci bala mucce ci musiba mucce ci nangam mucc joxe te yalla tax day fank yi yep joxe te yalla tax day fank yi yep motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxe wat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neure ke neppal muna mu ni lepp ci sama loxolay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxolay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj genn bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi nga gis ko faatu bayyi ay milliard ay domam ñanga ca Paris foot ba diko carte te bayina ay milliard de bayina fi ay société la fi bayyi domi biñu miracer kenn ku nek société bi wër wu deewu ne di nga ci gagner nangam ñu dugalal lako ci sa compte amna ño xamni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carte ci Paris foot yi ba mujj ñu wañ ko di lebar société bi subhanallah ci alal joodi nga fi bayyi de Senegal fi gaay nar bañ top nar bi
1: ni nar bi leen yobbu yowmal xiyam commerçant yu bari day nar bi leen alak waye ponkali ñom ci parifu di lañuy dem mo parifu lañ koy xoo parifu waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xalé yi carte ko pemi bam jeex nga bayyi fi alal xalé yi duggé ko bu wat nuyu bam jeex de ngeen borom alal bi faatuun bu yagul borom alal ji faatuun bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujjii dem ci and ak ay xalé yi jigen di tox tox mu bon momu bala ca xew xew ca bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujjii waaw bala yegg fofu do ko jox yalla bala yegg fofu nak do ko jox yalla nak sallallahu alayhi wa sallam la yajtami'u su'u wal iman fi qalbi abdin abadan yanantu sallallahu alayhi wa sallam moko wax sallallahu alayhi wa sallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngem yalla ak nay munu ñoo bokku ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntene sallallahu alayhi wa sallam moko wax ngem yalla ak nay neena munu ñoo bokku dajja ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngam yalla ak nay munu ñoo bokk ben xol loolu yonent wax munu ñoo bokk ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokk lenen ndab ndox ak safara la munu ñoo bokk lenen ndab alquran nena aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi suratul hadid gem len yalla gem ab yonentam ci lim len xibar ci yalla muni lepp lo xamni dépassé ngeen ko sun borom tabaaraku ta'ala dana len wotalal lenen xibar bi len yonent wax ni len lu ngeen dépassé yalla wotal muni gem len ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'ala mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox na la ko ngir yalla dara muni lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonentou sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara neen bim ko joxe lu bare ñun bal mu samp xilu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir gamu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al-faqr ayen sama bokk yi ñu na mu ne daw leen dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektele moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gisee mu ni asaka yi na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alayhi wasallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxe yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu na muni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dootu ñak mukk man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dootu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni seigne mounta khadi def rek mom bu tuddé som bi muy joxé rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngop waaw bu tuddé limuy joxé rek saw fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu doone ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci bi joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fa xel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yu nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi def ay door gaay ngi def may deg loy li ci xoram ño xamni essence essence ay waji bokki essence donc essence kuy door dooralul essence essence essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yey mang ko ndox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaaj ay wajile ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla au lieu que mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko deriix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu mo yees ci nit ñi sarul wara allatheena ya'khuzuna bid-din amwalan wa ya'kuluna Seigne Touba ne ki mo yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine te lañ ko jox mu ni ko tuyi tuyi la koy def sarul wara allatheena ya'khuzuna bid-din amwala wa ya'kuluna amna ño xamni nenañ siw rek serigne bi wote wote ab liggey bañ mën ca occasioné wu ba récupérer ci défar seen poche luway am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poche yobu dépasso luway am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poche Seigne Touba ni ya yees ci nit ñi boko yegg ak boko yegut nak ya yees ci nit ñi sarul wara allatheena ya'khudhuna bid-din amwalan wa ya'kulun ko xamni day lacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lañ la jox nga ni ko tuyi luñ la jox rek nga ni ko tuyi amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaay nga ci joxé dé way mënta yegg luko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara gaayani fu xaliss bi sarul wara yi dom na kat hôpital bo xani somba ngi ni nga créer sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit état mo nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku neena yor na société wala diw sab gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuyi lol da ngeen yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok Seigne Touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def louer ji ay maçon louer ji ay minébar louer ji ay katarpala louer ji li man na jur jam ñen ñi 5% Seigne Touba ni sarul wara allatheena ya'khuzuna bid-din amwalan wa ya'kuluna bok na ci nak lila meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog dem ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la señ abibu mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy ñu tumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi señ Touba yi don def doomi señ Touba yi ngir baña dugg ci li taxone na alali Seigne Touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali Seigne Touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe
0: watax doomi Serigne Touba musuñu nango boole seen alal ak alali Serigne Touba musuñu ko nang ndax xam nañ alali Serigne Touba am yalla ko mom kenn momuko kudul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay gëna buñ ci joxé seeni adiya bu nopi nak loolu mom lew ne leen ñoko mom ñoko mom motax doomi Serigne Touba yi benen affaire la yalla xam nako amna ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xamni Serigne Touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dede xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok Serigne Touba lum baye ñepp ko bok légi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko naré yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëné tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def la yaronata sallallahu alayhi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé koy yak alali Serigne Touba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul djébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci alali Serigne Touba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li Serigne Touba kenn momuko ñepp ko bok du lañuy don ndax Serigne Touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn duko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonentou sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañe ko du fi amé yonentou du ko ñi dondu lim fi baye ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li Serigne Touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala li Serigne Touba ñepp ko bok lool la gëm ndax Serigne Touba yonent la fi wotu Serigne Touba taxawa yonent la taxaw ci kaw suuf ali arad ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax Serigne Touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day lacc ci turu yalla buñ ko joxe muniko dandix muniko dandix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga ko la jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran ju ñu ne ko lil fuqara'i lasina احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف سن برام نينا امنا ньо خامني ياي نان جيك نان جادو نان سي ني جوخ لين نك ني ديف سي سين بوب جيك نا جادو نا ني جوخ لين خاني نيوم لا نكو جوخ بيرسونيل amna ko xamni xeyna nit ko wax lolou wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defa day wax ni li mom la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba credit la dan jënd def émission bi jënd ko credit ma dem jënd lepp credit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko degge nim way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ñu kéré di nga ma waxan di waxin la waye jëfin kéré di nga ma waxon lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xamné yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureumal yalla ma defal lako bo mo né yaako mom nak numa neex def lélé ma joxé ci dépasse lélé ma lek ci mba ma nangam sun borom ni lil fuqara allazina usiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañoo teunku ci yoonu yalla usiru fi sabilillah dañuy xey ci tolu yalla motax mu ñu ñoo dem business yi la yastahuna darban fil ard ñom mënu ñoo def ben commerce mënu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca daraje jangale ñanga ca daraje di jangale motax mënu ñoo dem def business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara mënu xana daraje ñu yor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñu demone ci marché bi ñoo dakk business ñepp lan moy len def fuqara moy imama giñ yor di jité waxtu juroom yi di jité waxtu aljuma yi moy len def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñepp mune way xam nga li ci garaw xam nga li yalla wax li ci garaw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ len gisé ak seen mbubu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gad ab ordonnance am ñew laacc ci daara ci Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey Allahu akbar yalla ni yalla doli sutura Allahu akbar yalla xam nako du jeex sa ordonnance bi yow la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amugul ab rubina yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ñi xamul dara borom xel yi gatt yi dañuy yaakar ni ñi jéxaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yéré rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo leen mi auto bu rafet boy bi ma samba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defar mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kessa wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ni li tahafuf dafa fegu da xam bopam do daj ak mom fenn muy laaj do daj ak mom fenn muy kaaji li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñni toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara ji yeen ngui koy deg fo ñu wa diir señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje moy xé tak walisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna señ bo xam dañuy kaaje ci mom amna señ so xari fi ne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na leen ci ben da leen di yok xam day yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam xam daf len di wala ben ñuy teubbu ci mom di teubbu ci mom wala ñuy teubbu ci mom serigne soosu nga xam dañuy teubbu ci mom ñoñu war nañu dem mi amna ci ko xam mom kaaje do nga taxaju deug la nak xeyna arabu ndax mu ko la yalla xam doyna mu ngop dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa mu ci baña xoot yahsibuhumul ja'il ñu reer ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaan duñ jéxal dara aghniya waye nak min at-ta'affuf mu ni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek mu ni waye ñu am xel ñu mom buñ leen gisee dañ xam ni ñi yeyo nañ ku leen jox motax mu ni ta'rifuhum bi simahum ta'rifuhum bisimahum bo len ne jakare xamni ni ku len jox war nga lena jox ku len joxut war nga lena jox ta'rifuhum bisimahum bo len ne jakare xamni ni yeyo nañ ku len jox lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñu laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de
1: waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi domi yaay julé ji niw bi ci auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm baan té mën ta laaj kenn ci mën ta laaj kenn auto bo war rek jëm fi barab di tuddi dom mba bo mu dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben am di loi bu ma don tuddi lo domo fanyé ma départ dem ba ci ndox mu auto ba fay waye lañ jëk poser question mba auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla nak auto bi magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngop ngop kon nak amna ñu xamni yeyo nañ ko na wax na ko miraral ben bis rom na cheikh seigne basirou mbake xel kom mu taxaw di xaar taxi mané waaw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara la ko ab daayira jëndal auto kon nak amna ñoo xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme niko ay bi waxe waye buñ ko xamé def ko batay loolu ma muskilé fi waye loolu seigne basirou mbake mënu ko waxal bopam sun borom neena ci lamiñ yonnante bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ay way yeeram len ñi ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeeram len yalla mi len tane dimbali len yeeram len xam nga alquran dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine ma ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen alquran xam nga dafa jinj ni lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna lahu bi alimun du ngeen bax mukk yalla du nangu seen bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndarab di ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi ay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi ngi amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meññi bimu déggé lolu mom fa saasa mu gis ni tolam yépp tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonnante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal du gutuba nangu keri ñen wa Touba ci kanam abou ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seen keer ñu mëna dem dëkk fa mu wagnu ko farni légui bërepp bobé jox nako Serigne Touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wama tunfiqu min shay fa inna lahu bi alimun amna ñoo xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji Serigne Seck am la ñam ñu xana ni Serigne Seck jaxaso mu mag mom lol ñaar yoon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saula waye li mu wax yalla rek tax xam nako yalla rek tax ma diko wax du ciagne soxnaam sama wëlëre la wala serigne ci bopam lay dëd yalla do nga tax ma diko wax jangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama ndort man daara ji fim ne tay bu fekkon tane tankam tege na fi mbaamu xam ni daara ji doxé atan na leen ak gadul ab dund man lool xam na ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mo ngo waxna ni way lol sax danaka jirugo waxna ni mas nay jangalel ben borom alal ju bari ku bari alal ba legi mi ngi dund ta amna alal waye musta hamza soxla
0: nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatul bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxes bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkk la walu yalla taxatul ana lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nañ ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala bu ñal defale tawfik man naam dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala kon ñogi ndokel jul ñepp ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlid rasul alayhi salatu wassalam bi yalla dogale gamu gi ñi def fi ci daara ji ñu wote ko wax deug yalla julit ñu bare bare bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey reey reey andak tofel bu reey reey da nga xni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfi am rawatina suñu bokki bay faal yi nga xamni wa keur manam wa sam faal yi sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mané su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na mënu ñu ñew seeni yobante seeni addiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf mo ngi gëreem bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax aka karo ci daari jigen ni yalla nako yalla def sa téré jëf yalla nako yalla nangu bu ko nangoo yalla nako aar yaqal lako fu yaq yi dencal lako fu yaq yi gud ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem ak sant soxna jeyna basar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen na sepp bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amiri di nuyu ak gërem alhaji mbalo kebe domi alhaji ñu nga kebe la radiyallahu ta'ala anhu way juroom wa yalla nako yalla do li ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu murid momit ka salika mom da boole magal ga ak gambu gi lu ci nekk da lay yonel gambu gi sax mom da ci boole ñiwalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi way ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazaihi wa daaray sopp serigne mustapha mbay sam ni ma leen ko waxe nga xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazaihi lolay defal na len ko ca mbarum daara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah ta'ala jazakumullahu khairan jazaihi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak greb bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma eddé jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jep guma aw santam deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khairan jazaihi jere jef jazakallahu khairan jazaihi serigne ngagne ndeng di rak ci serigne mor ndeng bobu nek etali mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñing leen di wax jere ngeen jef jazakumullahu khairan jazaihi yalla fay leen
1: bat la bo xamni waxna bataay ni bat wayef la ci lamiñ waye bu reefu sun borom la ndax seigne touba neena bokku na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg deg jasaaka allah khairu jasaahi kon nak ma ngi leen di wax ni jasaaka allah khairu jasaahi de ngeen def di nuyu sunu xarit ya xarit daara ñep ak wëlër yi ñom ku ci melni ku ci melni ñom seigne cheikhuna male ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax seigne ko sofal

0: mu jox nu information yi bàyyi ko ci suñu boroom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nekk ay information yoo xam ni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la xam ngeen ni dimanche bële weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi taala ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla mayee ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi taala bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am xam ngeen jamono yi si buru lañ toll dombe yi ñu ci bari si buru soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñoomit ñu xaw ma ci wàll tuuti moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bi ñu fas yéene mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon te mooy al infaq fi sabilillahi taala te la ko sabab bàyyi koo ci al xalifatul am li taifati al muridiya cheikh muntaqa woote woon al infaq fi sabilillahi jëmele ko ci ñi nga xam ni yàlla dafa dogal seeni kër wale ci jamonoy taw bi weesu ñu waxoon ba agsi ci fasun borom di jajje jaamam ñi muy addis boo xam ne addisul xudsi la yonentu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci aw lamiñam irhamu man fi l ardi yarhamukum man fi sama sun borom dani yéen samay jaam dimbale leen ñi ngeen tane man yàlla mi leen tane ma dimbale leen ku bëgg man yàlla ma dimbale la dangay dimbale ki nga tane saa boo dimbale ki nga tane man yàlla mi la tane ma dimbale la yarhamu man fi l ardi yarhamukum man fi sama doomu aadama mën naa bëgg dimbale mbokkum doomu aadama am ci lottaange ba mu des yàlla yàlla moom ku mu bëgg dimbale moom mooy al wahidul qahaar moom lottul ci dara kennatu ko moo not ñëpp faxaalul li maa yurid lu ko soob lay def ci waxtum ko soobe ci nam ko neexee kon bu ne dimbaleel ki nga tane man yàlla mi la tane ma dimbale la irhamu man fi l ardi yarhamukum man fi sama dimbale leen ñi ngeen tane man yàlla mi leen tane ma dimbale leen am na aw gaay dégg nañ wax yàlla jooju gëm ko nangu ko di ko jëfe di ko pratiqué mu amu gaay yoo xam ne bañ déggee wax yàlla jooju dañ koo sànni ci seen gannaaw li gannaaw gëmuñu ci dara nanguwuñ ci dara di dajale alal jëme bu kenn xamut ci alal jooju fi nga koy bàyyi mu wàññi ku nekk sa loraange alxuraan ak ñuy junj aw gaay ni ay nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko xiif aw nit lañ ñoo xam ni seen yoon nekkul ci ko rafle benn oxystif rek lañ am mooy dajale alal nekk milliardaire rek mooy seen oxystif waaye seen yoon ci ko rafle seen yoon ci ko xiif seen yoon ci ko lott wala taxuduna ala taami lmiskin wa taakuluna turaas aklan lamma wa tuxibuna almaala xubban jamma sun borom ni kàlla kàlla aw gaa yangi ni yoo xam ni duñ toog sax ba jéem a proposé nit ñi ni leen éway góor góorlu leen ci di leel way xiif ñi waay di leen góor góorlu ci di leel way xiif ñi mu ni déedéet ñoom duñ ko def de ñu nuñu def mu ni ñoom dajale alal ba nupp alal jooju nag ñu di ko lekkee gauche ak droite wa taakuluna turaasa ak lan lamma ndey joor ak càmmoñ la ñuy lekkee ndey joor ak càmmoñ bu ñu nee lekk lu caag nuñ koy fubrek def ci seen biir waaye xoolal benn milliardaire ngay gis boo xam ni alalam jooju nga xam ne alal la joo xam ni ëllëg yàlla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bët def ci mom ruu mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yowmal xiyam ci xala ba yalla bëgg mu waxante ko mom alal joju nga xane ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko baatare fo xamni waro ko fa baatare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay baatare alal ji waro ko fe baatare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga baatare ko fa way yow defo ko fofa wa tuhibuna al mala alala len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alala mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte is plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna gisangi ci kanam kala baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew miras asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma delegué sama malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gi ri bo defu ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekle do jekle do jekle mo tax dina ay fara dox ni tamé baxna tamé baxna waye tamé fa yalla bëgg ko fa tamé mo gën tamé lu bax la tamé lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabé de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabé waye nak israf bu mu ci bok moy yaq yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayulako dé mayulako dalako denk dé bisangi ñew lo way denk lu né dana la ko massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayula alal ji dalako denk alal ji yaak jami yalla yéena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ne yeyo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan wala seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf wa yor alal di sedela ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko laajat nga delu ko joxati 1000 francs ci 2000 francs et comme ni gaay di génné asak bu li ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé da naka xawa mëna démal sa bop dédét ay wéccat rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila day gëna sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yom waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delok ak loxoy nen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do gis lum fi wut wa me fu la du delu ci ndax bu ñewé dula gis dula gis seigne touba ni dédé wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayona ko ko jox seigne touba ni na boko jox melni xinu sax fasbu alayhi mataral ata mataral ata melni xinu sax bokay jox melni xinu sax motax mo tekke ni in kunta saakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam num toll li nelaw ci say compte kenn xam num toll in kunta saakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da degi mustafa mbay sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi da fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye pos yi dara niw ci watax seigne touba ni in kunta saakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta saakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank kenn xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta saakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leele ñu solo dalal ñew fi man sa kër gi day batay dama amagu robina me bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépassu daram sax duy ndeysaan waye yaakaar rek yaakaar yaakaar ah suma defé mané baxna dégnako baxna dégnako lég lég ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma défal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër yi wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robinu sa keur te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saq muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سيغ توباني بو في نور علال جي بو في نور علال جي جيمي الك داغا خام داغا فك الكم ديت كون بو كو في نور جيمي الك ولا تحتكر مالا الى قد لخوف ضرر موني غير الك ياكارني بنين سيتياسيون من لا غار غاي دنتيل سيتياسيون بوب li xaw fi dara bari na ci gaay yi loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe ëlëk situation sangam man na ma gaar wa situation sangam bu la gaaré yalla mi la ko joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qad li xaw fi dara loolu seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalaat ni situation sangam man na ma gaar ëlëk li xaw fi dara bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa allazi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekkene ya nga xalat euleuk muni yalla mi nga xamni kuy dundule te du fatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa allazi ahtaka sakal mal lool la seigne touba wax lu yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ba mu jeex mbindanam mi ne ko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni gëj nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex gëj ñu xé tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben su sax bok di moyes sayyiduna aisha ne ko hé faté won nako wallahi bo mako fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko faté won nako sallallahu alayhi wasallam budan joxe non la dan mel gaay nak ko ci dajal bula joxew ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak li ci biram yalla xamna waw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la né xolal sa téléphone rek bako xolé gis lu doon gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha mune su lu ko wax señ touba ni kon bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nekk trace bi ñokay don te xamoo ci fuñ ko jëme xamoo ko de wax deug yalla mom kay bayyi ngi len fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali len sax fiñ ko wara def nga wan len gënaaw ñini way fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dundu wallahi am nga nit ño xam ño xamni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xamni bo demé yowmal xiyam fek ko fa waye nan say dom suma faato señ morib re degen mu yor daara yi xurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye bre degen ma ca jumaaja joxal len mako 500000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko war def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jigo sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag muni way yeen li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di son ci alal li jambur bayyi fi seen alal ñu ne ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak moonu gënal alal li jambur muni deedet yene ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu leen ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu leen ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba neena al waylu kullu al wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa qaddima ala rabbihi bi sharr sallallahu alaihi wasallam musa alayhi salam neena khuru sawara khuru mbugal ñel na wa jo xamni bu muy genn adina dafa baye njabotam ay r plus 4 ay compte banque yu fess ay 8 bi muy genn adina lol la baye njabotam munu khuru sawara ang koy xaar mi ni ko lutax muni bam deme fa yalla fiku fa dara lu massa dencal bopam wa qaddima ala rabbihi bi sharr bam deme ci yalla musiba rek la fa fek wa qaddima ala rabbihi bi sharr musiba rek la fa fek bayyi nañ jabotam ak tiranga de mi nan gor gi day bayyi na fi 10 milliard 20 milliard 1 milliard 2 milliard bayyi na fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la di waye nak waqaddima ala rabbi bi sharr ba nga demé sa fa sa borom fekko fa lul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defaku neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal al waylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa yaqaddima ala rabbihi bi sharri bimi dem bayena ak njabotam tiranga bi khayri tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara dara dara dara dara na'us billahi minha na'us billahi minha fiku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la ken waxula nga sar xeli nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa saye alal yegge lebal yalla jot na de naka jek sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya worna li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo diggé wotam yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamu ko di kenn xamu ko ma ngi diggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek moy yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wow yu yowmal khiyam xuma nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye ci bu yalla taxé ci bu yalla taxé wéddi laaj ko Ousmane wéddi laaj ko Seydina Ousmane rek mom mu joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo taxuko wona joxe état rekko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxam mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay waru way amul Ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam akoy final Ousmane dem yanu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay naan mbir mi mom luma ci gobe gar ko Ousmane mom lam ci garay ko am njariñ lam ci gobe moy ku tol ni Mustafa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane di diso ak yalla ci Ousmane ge ba fajar Mustafa alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane yalla Ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier Ousmane yep na nek blanc effacel yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal Ousmane daiman mba yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki djunni yo xamni atté na leen ba dara yeewu ci ñom luñu dem safara Ousmane momé amna pouvoir waxu dem xett li leen nima yalla ñi aljina leen ya leen la leen di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki djunni xam ngeen li bu fekkone djulli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko djulli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la faaka ñaari bor la mom alal faaka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal bi lew faaka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal bi lew waye ndax Ousmane bu muy def li amna ampoule ben ampoule waye bu mu fayut deedet ampoule waye yepp fayna len yereelu len 15 Ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom Ousmane Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñom amel nga len sax arrière juroom ben wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mu ngo ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mu ngo القران ننا او غاي ني نيو خامني الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده دا ام كي نيت نيو خامني جمع مالا لوني ام لوني ام وي دي سين كونت لوني ام ريك وي دي سين كونت غا خامني ياو بو دون كو ليغي با ريتريتي yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jama amalan wa adada sa bo xé yaangi calculer wa adada banque sangam amna fa nangam banque sangam sama recette ci nangam la tollu banque sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da tel feti wala da def wala luko dal yasiba an maluhu akhlada mom yakar na ne alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yakar na ne alalam gi li feek mi ngi fi du de lol la yakar yakar na ne li feek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lum fajo lu billet ser ser lu rew sori sori man na dag billet dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wer delu ci wat tok waye japp na ni di dede yahsibu anna malahu aghlada yalla ni na yakar na ni alalam ji taxna du dem ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam ba waxtu de jot nga xam alquran la de الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلد يحسب ان ماله اخلد جاب ناي دي موك داخ علالم دي بارجي ميغي دوند ليم بغا دوند بو فيبره ماغي فاجو جي لو بي سير سير من نكو جيندي ديم فاجو جي ديلي سوات ورام علال يي باري فيغا غيس ني فيبر ديم بيتيم ريو فاجو فينانسي فا علال دي جيخ té du len taxawir ci du len taxawir hakay nam ku yor alal bo febaré war nga faju kèn wërënté wu waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaawa yombal am pacc li gëna gaawa yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yeyo sét señ tu bax nako ci masali benn sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deey ñuy ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa pochette wala sa calpe saniko 1000 francs lol da dip sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñuy wax bobu taxul ñuy wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako wadi def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongo yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme wadi ca kokki comme na wadi ca kokki def lolu moy sadaxa jariya quartier bi amuñu ndox muñu nan ngani nañ ma rasel sen keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñ nañ fa duggal robino keur guñ nañ fa duggal ab robino nañ fa duggal robino motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw waaw lula mëna fegal juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wëral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yépp massé nañ ko xamuñu lula dal muy xey di sarxé ba xey dem ci docteur yi sétat ko ni ko wayo ana sa febar ba muni anam lu ko wëral ñaani way sarax ñu ñaani way sarax ñako wëral
1: waye allasi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen
0: nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu lu fi dinké alal jula upp na mune fax talafa talafa dépenser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nan ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépassé ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jallal khalafa boy joxé rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wati ahtaka jallal khalafa lol la seigne touba masali bu la fi yalla joxé lula doy muna mune way way nak joxé wat ci ngir yalla muna mune bokay def rek yalla di la wutal lenen borom neen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen kon li ngay joxe bo beugé mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxe danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe rina mënta indi dara lu reuy li nga joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñi ngi koy jox diko yem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama class gi xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante ba ñepp dekk ko ñi ci sante ba ñepp dekk ko alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëgge yalla defal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatu masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa geureum lu de ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul bir atatun fihu bima tuhibun yalla neen bo bëgge ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yoy kamatu diinu tudanu lo tax ko abou talhata defina wax nako ci waxtan yi passé dimanche Abu Talhata radiyallahu ta'ala anhu xerok bi ay bi wacce muni man di ay xoon bu ma so wacce dunduna ko xaarama ñew dundu ay bi dundu moy pratique muni xaaral mu ñew pratique ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 tam bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi mu am titre français yépp titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian mudé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam joju madus munawara bonu rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu abo talhata dalni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man abo talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabaarak wa ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ñu ko jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digg ñu am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numa ko mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digg ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jàng xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la abu talhata bi muy def li ngir jëmmi yalla tabarak wa taala ndax amna ay employé yum fayegut dedet nga bo xolé sun état réw yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet kër sëriñ su bari ñu sédélén ay billet maka momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam la jox ndax sama alal ak alali mor ko ji lañ boole jox señ ak politicien bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mu deet nak loolu la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aji loolu mu bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dole ak nangam ak nangam ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñu aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata té ñepp lañuy sédd nak kër sëriñ ci ak militant yek et cetera sun borom neena ihmalu fa sayyara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe mu na mën na yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gëreem namane bi ngi koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gem yalla yowmal khiyam dañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gem yalla yi ihmalu fa sayyara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun al-mu'minun gina yalla tax man man yalla ma ngi ci jade ma ngi ni ci jak jakara li ngay def gisna ko asyara allah amalukum gisna ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola eta rekke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxako man xamna asyara allah amalukum xamna de li tax nga joxiko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox da nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ne xamna de fekke lolo ta xamna am nga yalla mom moy alimul khaybi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fasayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bimay wax lu melni li abou talhata def te serigne sek def ko serigne sek lelu mo sukar dama bok ci way gëm yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw bëgg bu ko état requé mu daw wutu ji ndibal pour buy fay ay lempom taxul et cetera et cetera lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gëmna yalla ku yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata ak gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki dem bu dengeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luubal kat julit ñi murid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul leen waye ñom li lu tax ñu dug taxaw tém moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggé l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñep ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi dëgg bal bi ci fekkon ni lu bon la defon kat duñ dëgg bal bi ñom ñepp lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waaye gis nga wal mu'minun ñom ñeppay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waaye gëm guma gëm ni sama borom muma bind te mom ñom ñooñu ñi ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog defander leen taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jub lañ ñu mandu lañ waaye tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun lol la yalla wax motax yalla newul wal muslimin de waye muni wal mu'minun newul wal muslimuna de waye muni wal mu'minun ni gem yalla deug ko man sede ta yalla tax ku gem yalla deug ko man sede ta yalla tax ihmalu fasayara allah amalukum wa rasuluhu def len lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bis nga ñew muna muni yalla dana ko témoin yonentam bi témoin ko way gem yalla yep ñew témoin ko ñu témoyé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi sen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun
1: ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alal yi jambur la gënal alal mu ni akay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe manam mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bokk na ko ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara walaw bi siqqi tamra ittaqun nara walaw bi siqqi tamra sallallahu alaihi wasallam mako wax mutafakhun alayhi sallallahu alaihi wasallam neena xexeleena mutti ci safara donte da ngeen di sarxé wenn xaritu tandarma ci kan ci ki nga xamni amul lulul xaritu tandarma waye yor ay compte banque yi fex di sarxi xaritu tandarma yalla dula gessu sax yalla xamnako ki nga xamni amul lulul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliard sarxi ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tamra buñu ne asadakha muy sarax moy lo jël jox ko ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni Mbaye Ndiaye mu gudd mom teuree da ngay dem ci ku melni Mbaye Ndiaye mun lay ay sey bi yow mene ko li pexé mun sal xel juroom ñaari keet yu wex te sarax ko Serigne Daara ak ñetti doomi guro man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma ye guro ay kayit du jeex ci daara bo nga delu ci Mbaye Ndiaye mu digal la sax bo ñaari sa koy ciep tanta mom gon yi man nañ ci lek sax ñaari fan xey delu watal ci Mbaye Ndiaye sama doon yi bajje na wax mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisse ko guddu te reey te ndol rek mom ñu gisse rek mom ñaari kiit ñaari sondel ñaar lol la fi ci senegal tuddé sarax ñom lol lañ tuddé sarax waaw lol lañ tuddé sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm wala nga dem fekk kër gu amu rebi nga xëccël ko rebi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace hãn ni bobu sarax mën ta fek juroom ñaar fukki dey yu ñaaw de sarax bi seigne touba nan juroom ñaar fukki dey yu ñaaw mom lay fank sadaqatun wahida khatta dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sotti ci benn seew ndox ba xam dana fayam di kon bu seigne touba ne wa tudfi'ul qadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar di juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit tabakh dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa pour pompe bu ñewé jol ko rakol bi rek te bay ah legi tay safara bi fay muni sarax bobu la wax man seigne touba sarax bobu moy fay merum yalla sa pour pompe bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bay day mujj fo fepp lu rek ndox muni yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji new ji doole na yegni sarax nga ko
0: na yegni sarax nga yegni sarax nga
1: amna melna mbokum giwel mu nekkon Louga te sante sambu xamna turum may baña mo massa netti mo massa netti fofu ci keur gu mak ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti ni bay jili day masnay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat mom di jambat dal ñu mi def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce leen ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jili dal di rocc ab ambulo jox chauffeur bi niko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reere dafa tit ba julli ci yonent bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulob bi moy kan ne mu ne ko ki de moy alaaji jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lol la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fimu jëm da fay jariñ fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci bu yalla taxé rek baxna bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat fa bi imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bum ci meuna don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek na yalla tax rek na yalla tax rek lañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bimu def fele alal bi bari la mi abubakar dépassé bimu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamni dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé non wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légi mu am xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar té moy domi abubakar mustafa ali salam mokay denc mustafa ali salam mokay denc ñu nan ko aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqewu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi dégg xibaar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi liñ koy bind ko mbinn mu reey xonkal ko ciuro bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ngi journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci dimentolo ci xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak diwentelo ci dong sax du génné xibar bi dama jëlalé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé la waye diwentelo ci sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi
0: du génn xibaar. Waaye ànd ak loolu lépp li ko Aboubacar defal ci lu baax téewul rek génn na xibaar bi rek. Ñu naan ko Mista benn journaliste bi ñu wax Mista. Moo bind à une ci journal am ni doomi Aboubacar da doon jàdd yoon.

dana la jox ba nga ni ma doyna. Dana la jox ba nga ni ma doyna. Yag na ko wax, niw na garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dede boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo do non sunu tombe digeenté dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamalé deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku téléphone yiñ daan def bañi doga tambal émission bi ñu ubbi wat téléphone yi waye ni mako faral di wax té wax ko suñ Modou Mbaye mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñ dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur parparlo la mba madame parparlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek parparlo la way yalla taxul yalla taxul de yalla taxul de yalla taxul way amna lo xamni kuko neura yak la waxon rek yalla buru de nga far mouridan nga far dalay far ba pare rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far redd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla de leena far ba far redd ci seen kaw yalla kën du far aw reddam dedet lool mom ñakali wu ko fayda yalla kën du far aw reddam ku far aw reddam dalay far ba far reddat ci sa kaw te kën du ko fay kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon do ngi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diblu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ñu xamni seen taxel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogal ko té pourtant sori wu ma lool sax de waye yalla ko dogal xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gi dem fenn waye bi muy sukurat di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu len man day dama amone yene buma yalla mayatul ma dundu ba am dom mustafa mbay sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal mustafa mbay sam waxna ak tiofel fi la mëna yam ak tiofel fi la mëna yam yalla na len yalla sopp yalla na len yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal ba melam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xame daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeureumal ko wayjur wa jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yalla nako yalla def
ci war may alquran ndax yonnante sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaxa jaari ay muy def ta yalla tax yi bako yonnante di lim da ca boole won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaxa jaari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fepp fu ñuy defal lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak bax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ne war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale way juuram rek direct lay doon direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juuram ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax way pratique la pratique moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique kon serign ko so ñu lay massaw di ñaan wajum yalla jéggel ko teyeram ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fo ci bitim rew te serign moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tudde radio mustapha mbay sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serign juman ñang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko Serigne Modou Mbaye Thiam diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko gu mu takko di ñu deglu ci wax deug Yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci Yalla ak yonentam Yalla na la Yalla wetti te delo la sa sago Yalla man nako Yalla nako Yalla def am Yalla safara tawat insha Allah ta'ala bi isnillahi rabbu izati wa jalla jalaluhu Yalla man nako tal nako Yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccere bima woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ño ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Serigne Touba ni la mako waxé kérok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo len ñu ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg te gisoo leen way yalla nañu yalla boole bëgg way yalla nañu yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay bëgg nu ma de Serigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay Serigne Touba lañ bëgg di bëgg ñu ma de wallahi bëgg ñu ba Serigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira boobe lool lay dëggalaat rek gaay bëgg ñu ma de Serigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggoon may rapporter lamb dañ may tek fele ni tege waaw Serigne Touba lañ bëgg ci bopam waaw léegi Serigne Touba ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man mu dañ mi ta fekk mu dañ ta fekk mani baxuñ ci biir Serigne Touba man waaw man dama ni baxuñ ci biir Serigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baax na lu yalla dogal ëlëk baax na waye man neena baxuñ ci biir Serigne Touba man insha Allah ta'ala kon jazakallahu khair jazaihi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yermane yermane yalla kep mo xat ci jaamam yermane yalla rek yalla ni yalla yeureum yalla ni yalla jegal barame baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki ko dul xalaat lu la neex defal kodul khalat lula neex defal lula neex waxal wallahi demb setan na ben way dama joy manam nek ci internet bi ak tele yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waw xana mosto tok ben goudi rek nga khalat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile khalatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alaihi wasallam monu xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne wé ci sa tanki nday ba biñ lay teural fofu
lo fi massa def ba nga wax ko fi dang ko netti munkir ak nakir way waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet baye len gor yi ngeen di tumal baye len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité non la yonentou sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon seigne mudi ñamale fa waxtane benen yoon de ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax sul borom ko alhamdulillahi lasi bi nikmati tati musalihat rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina qillan lil ladheena amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana la tu'akhisna in nasina aw akhtana rabbana la tahmil alayna isran kama amaltu ala lisani min qablina rabbana wa la tu'amilna ma la taqata lana bihi wa fa anna firna wa rahmna anta mawlana fansurna ala qawmil kafirin ya rabbi allahumma tammil lana umran sahih lana badanan wa hab lana rushda wa tawfiqi allah asbil suturi aslih umuri kasil quri bila kida ya man ajaba man istajaba abli ijaba fi sanidahi wa sallallahu ala muhammad

koy musal ko musal ñim andal musal ko musal ñim andal bu ñu randoto tuti ñu demat ci benen yonent bu ñuy wax sayidina Musa alayhi salatu wassalam Musa jambu luq njur lewon Musa genn walu alquran Musa day daggan sante yalla rek wala waxante ak yalla rek fekke man nañ ko waxe non Musa fekko ne ab yonent dana luq njur dañ nan yonent yep Musa ci gëna luq njur yonent yep Musa ci gëna luq njur yalla da ko dajale wa jo xamni da bandi denj ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ci boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du sekk ndax febar 40 ans du sekk ndax febar dara jottu ko 40 ans yo xamni yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bi mu fi fekk Fir'aun ni ko do ko fi sansé mu ni ko dina ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé bu lu jël fonction rek waye bo ci jëlé fonction sansé ko lay te sansé ko lay te ki wéddi lajal Musa wala nga laaj Cheikh Ahmed Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank halo li yarkan li abwa bis salatini ta us jawais tukhni kul maini seigne touba ni muk ndax buma ñewé damay sans système bi te buma ci jëlé fonction da lañ ni maye mus nga ci waaw li wala di wax naan bañ mbeut tay naan ñeex sa ngi bo bañe mbeut bayiwale fa ñeex ma rek nak motax Musa must nang muk lal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Fir'auna installé nungu ko lal ah bi nga xamé ni Fir'auna nak Musa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daldi créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Musa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Musa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu dal di degg ci wu melni ay julit ñu gëm Musa dal di commencer di recherche ba xam kër yi gëm Musa yépp alayhi salam buntu kër bu nekk ñu croix ko biñu andilé Fir'auna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Musa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sakarté manam nañ leen tecc fi barab bet leen ci seen kër yoy dal ray leen sakestere leen fa dal ray leen waye sun borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lum def nona la sun borom mom mo wëlba ci croix yi croix bu nek rek mo wul beuti ko ci keur ko and ak Fir'auna ñi xam ñom lañ joxon mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay nit ci Fir'auna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbolem ñi nga xam ni ñu and ak Fir'auna bi asman cété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp nit ci Fir'auna lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran bi misal falama tara aljam'ani khala ashabu musa inna lam mudrikun khala kala inma rabbi sayadini sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala bi nga xamni fir'auna yewuna ñu xibar ko ni ko ndekete kat mbir yi contraire bi la ñu ray ñepp ci wolañ bok Musa ci gayam daw nañ ci guddii mu ne acca nañ leen dabi dal di jité armée bi mom ci bof legi soldat sax doyotuñ ko ci mbir yi moko jité mom Fir'auna
ñu dakk Moussa diko dakk diko dakk mo fek geej gi ñi nga xamné fek na geej gi ñi nga xamné ñoy talibé Moussa yi ni Moussa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone Fir'auna ci gaayam dañ ñu jot inala mudrikun yi nga sayidina Moussa yaqin bi mu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma rabbi sayajini mangi and ak yalla ta dana ma won fuma jaar mangi and ak yalla dana ma wutal solution mbir lum jafé jafé te nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xamnako mbir lum jafé jafé te nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution tege ci sa kanam inna ma rabbi sayajini inna ma rabbi sayajini bamne solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna musa ila musa fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahri fanfalaqa fanfalaqa solution dadi am ni balde wa neena ma xamanteni sun borom neena ko yow musa alayhi salatu wassalam ko wahyu liko Musa ayat bi nga yor door ko ci geej gi mu door ko ci geej gi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fekk Musa ngi and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël mel mbedd mi dal di genn sun borom ni wa anjayna Musa wa man ma'ahu gis nga del sina de wa man ma'ahu del sina de wa anjay min balma wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'ina nin yalla ñu dal di musal Musa ak kep ko andal ak mom ku bokalon programme rek musalna Musa musalale ñu bok ak Musa programme waman maahu ñi nango top ndigalam waman maahu ñi top ay ndigalam bayyi ay terem waman maahu ajmaina legi bi ñoo ñu muccé nak mune sama akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam malabal fir'auna ki gayam seigne touba neena xibar nañu neena xew xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme référence seigne touba ci ñi gëna jégé ci waram xam xam waye mom do nga wax ko dé yaronte sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé ali salatu wassalam nga rand wa tuti Musa mom xisa bi gudd gudd la waye mom na ci yëm fofu di mako waxé won fekkon ni yaronte dina luq njur dal Musa yaronte bi luq njur la bu ñu délo ci benen yaronte bu ñu wax sayidina Isa ali salatu wassalam Isa alayhi salam yonent yalla momit yalla yoni ko mu traverser ay bërepp yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say say buñ wax buxtu nasar waye Musa nak ki Isa alayhi salatu wassalam ku yalla teela defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñetti bërepp yi gëna graw ci nit xana nit ko di ko traverser ñetti bërepp yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñetti bërepp yi bërepp bu jëk ba moy nit buy gane adina mi gane adina traversement bu danser la mu ni yalla nang ma ar buma dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danger bi moy ban moy bu guen adina dama adama ñaari ñaari bereb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy bu dik adina ak bu delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gele critique ndax bu ci ni bakkan la laaj bu ci ni bakkan la laaj motax nit bu dik adina bakkanam ci xottu gerte bu dem al-akhirah kazalik kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom musal ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bi critique bi nak moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel boma musulut sama bakkan dana ci dess moy wa yawma abhasu ayya ak bis bang may yoni ñen ñi ni bis bang may dekkal bisu dekk batay bis bu danger la
bis bu danser la sun borom profité fofu weddi tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu Isa yaay bayam fofu la profité nak bimu waxe li ba nopi diko yonentu yalla ñaané li ba nopi yonentu yalla Isa alislam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni Isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxe waxi Isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan bu don yalla du ñaan ma ngi wax Ibrahim Salih docteur Ibrahim Salih mom ni ko na dem ci ñaani Seigne Touba yi rek ni muy ñaané kon dina xamni Seigne Touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla luko gëndi fen gën ko reey amul waye da ko déggé ci benn seytane rek benn seytane ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi benn waye waxon lool rek ñepp jël ko rek lol do nga la deg nonu seigne touba netti ko nak nonu seigne touba ko ko netti grawal mbir ma nak munu tel ci réseaux sociaux yi diko wax fek nonu seigne touba nga dajel rek nonu seigne touba nga dajel motax nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu mandu sax amul gravité mais nonu jamono mom ñu ci mandu bari wu duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yubba allah rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen won deug gu wéx du tax ñu nanguko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni Isa mi ku dégg ñaanam yi nga xamni du yalla bu doon yalla du soxla li salamun alay yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya sun borom ni xaar leen ma wéddi tuuma jigen ma tek ba ngeen xamni Isa du yalla Isa du doomi yalla ñu ni ko kan la mun salika Isa ibn Maryam qawlul haqq allasi fi yamturun ki wax li xam ngeen ni man jurumako de doomi Maryama li moy deug qawlul haqq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek ñu ne da ngeen xamni Isa du doomi yalla doomi Maryam mi la yi na ngi werante ci naan Isa doomi yalla mun xam ngeen ni du deug li deug moy Isa Maryama ko jur te man yalla uma soxna na te deug yalla yawma soxna yawma soxna Isa mom alayhi salatu wassalam biñ ko yollu ngare bu bëkk ko ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla musul bisub tam xarit ci lako yalla musul biñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla musul li baba dañ ko tecc ci ben neek ñu ko tejé ci am neek ñebal ben way buñ wax sidat ñu dugg sé mom la yalla soppi xeyna mo ko ci palasam biko yalla soppé bam niro Isa mu bëgg genn informé ñi ni leen man fekkuma fi Isa ci mom mo jëlone avance ni nañ ko fay mo ray Isa alayhi salam ni mo xal legi ni yene nig la borom tay fanan ah legi nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xani moy sidat bam nirok Isa mu genn bëgg informé ñi ni man kat fekkuma fi Isa ñi ni koy yaay Isa dag no bëgg nax rek dal dikoy far ray mom dal dikoy far ray motax ñom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wéké ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daj fekk na boba du Isa motax alcorane misal ko wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum reyu len Isa salabu len ko li fi nek moy yalla soppi ko ko bam nuro Isa rek ngeen defeli Isa la waye du Isa alayhi salatu wassalam du Isa alayhi salatu wassalam wa seigne modou tema taxawlo fofu ci yent yalla Isa xamna bu ko defé dimanche bi di ñew ñu eggal rek nga defena tambalé ci Yunus jëm suuf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp wa inshallah rek bu dimanche ñu far yeggalé ko rek ak sey guñ ci Ibrahima ak ku ci melni sayidina Idris ñoom ak ila akhirih te ñu ñepp ci bisu tam xarit la leen sun borom defalon tawfiqi yëkëti seeni daraja ak seeni maqama dal di faxas seeni bakar naka nonu
liñ traverser ci ay khat khat yépp yalla jéxal ko ci bisu tam xarit di wéru muharram kon nak akay naam lu mëna nek la lu mëna nek la té lu nek la nak sax nak lu nek la correspondé bi mu correspondé dunduk yonent yalla mo salam yépp seen histoire correspondé ak bisu tam xarit lolu ku def sa xel ci fahalu lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def na la doko werante banan lepp meunta bok dajé ah kay da nga bëgg sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu sallam seen mbir ci mbirum tam xarit kassa wa kassa ci bari bëgguñu ci yegg ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis dëgg wax ko dawañu dara par parlo amul ñariñ mi liñ tuddé tahasub du jur résultat motax amul résultat par parlo du jur résultat far nak dana jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye par parlo mom du jur résultat mukk samé motax yalla nañ ci yalla mussel yalla nañ ci yalla mussel yalla nañ ci yalla mussel inshallah taala buñ accé ci histoire sayidina yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci aléré kon bu ko defé seigne moudou xamna di ngeen may fi rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estabulu nam wara estabalé su ko defé rek bañu na nénal mbokki julit yi mbokki talibi motax ñu sant leen gëreem leen ci xew xew yi ñu wéssu yépp xeyna bu ñu yalla défalé tawfiq ba ñu gëna am santé bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari yu teñku ci alcorane ak sunna waye na ngeen sédé ni dal sant nañ leen gëreem nañ leen ñokay faral di waxé cheikh ahmed bamba suma jaayon lima am lepp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fepp fo xamni julit bu gëm Seigne Touba te sa ngëm di lu wër yëngona julit ñepp la seen xol yëngu waye da ci rawat na talibi Seigne Touba yi ñom yalla xamnako ñom ñepp wa da ngeen yaakar ni ñeemusi di Moustapha Mbaye Sall moy ngal xol julit ñooñu moy ngal xol talibi Seigne Touba yu sincère yoyu ku ko yaakar joom nga Seigne Touba rek yeengal seen xol du keneen yalla xamnako ku ko yaakar joom nga no ngi delu yeesala sunu cant ci al khalifatul al li taifatul murid ya cheikh muntaka waye di yeesalat sama cant ci sama wajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci ni mako waxe nga xamni bok na ci ñi sant mbacke ñima jëk xam namp ci seen wël muy cheikh abul barak bu cheikh mahmoudul fadal yag na ko wax waxati mu fete ma fepp nak fepp la ma fete mom kay xana sama soxla ñak dugg ci nopam rek lolu awma fayam xam nga du wax ni mukk cheikh mahmoudul fadal momako fayé munuma wax lolu waye jëfël nitu yalla danañ ci massa aksi jëfël nitu yalla importance lu am importance yalla xam nako defé na ni dengeen ma wax ba tayi ni ginnaw seigne touba walli wi yalla yi cheikh mahmoudul fadal mbacke la ci jëk rasoir ci gënt ginnaw seigne touba la seigne touba bima koy gis ci juroom ñaari at la tollu jëm juroom ñett wara dalé alcorane ci goor gu ñi wax serigne magat fall ñi xam ñepp xam nañu cheikh mahmoudul fadal ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci tafasi wu nek dama ko daan magalalal mom jëlé ko ci ndigalal cheikh abou mi al barak dir bima nek dakaru ñu bari xam nañ ko ci man ci lola
ñël ben gi dama ko doon woté waye bima ko woté ma gis jaxaso goor ñi jigen ñi ma bayiko bu ñëwété rek ma def ko kamil ba suska présent sa bu ñëwé rek ma def ko mudib kamil jox ko cheikh mamadou fadal addiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won waccé sax alcorane boba saxal na ko rek bis bu ñu téméré ikhlas téméré ikhlas waye yoy du fi du waxtanu fi dal bëgguma ci di wax ñi mën nañ ko gisee ngirtal waye yalla mi nga xamni dara ump ko sédé na ni limay wax wallahi wara bul kaaba ni la amé wallahi ma tata sili yalla na mako yalla fayal mom cheikh mamadou fadal waye nak kon nak la kharwa buma yalla bolé ak cheikh abou mu taxaw taxaway bi la kharwa la kharwa mom cheikh abou daf may jeuf fuma nekk day wax ni mustapha may baye may ndayam da koy wax ay nit ñi ñew di mako netti yalla xamnako mustapha may baye may ndayam yalla nako fi yalla yagal yalla nako fi yalla yagal te kat difu ko ci par par lo de da wax raison yim ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax du mako wax fi waye genn na ni sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa neewon da wax raison yi tax mu def ko du par par lo de kon ñing koy wax jazakallahu khair jazai jataayam bi yalla na yag kéro bi muy tok khalifa bisu gam la limay wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dedet defena 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 la bo ma nga fele ci rayba dara jang fele ci rayba ma xeye fi wara dem Louga ke Seigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogou ma gënt mu taxaw ci keur cheikh mahmoudou fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may seigne fallu ko baña ko nangu nak may seigne fallu comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem Louga mané ko fek sus rek mu muy soga gën xam nga amna ben ndigal lu ko cheikh mahmoudou fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxe batay musuko ba ben dog la ci alcorane bam ko ko joxe batay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko gëna mokal alcorane ci kawsu mom cheikh abou xawmako wallahi alcorane ñewu ci kenn yalla xamnako xawma ko ko gëna man alcorane ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh mamadou fadal dog bim ko ci joxon amul bim nekké khalifa bam ko nekk gu kenn mënta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko nika man de maangi ni jëm Louga ca gambu ga waye big dama gën nga taxaw fi ci barabu ke Seigne Fallu gi naan may Seigne Fallu ko baña ko nangu munima yalla nga fekke lepp yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wër wo wi bañ agge ci wëru ki danaka rek man nga xani suru wëru rajab wa mom ci bom sax mu tegal ma ci nima may de tay ji Louga la jëm ni ndax Alhaji Bara man la yebal ci kër Seigne Fallu goge fofé ca gambu ga kéro lolou la ma ci tégal ni man nit ma ngi ñew man nit ma ngi ñew ndax fofu la jëm ndax Alhaji Bara man la fa yebal bo mo fa daan représenter Alhaji Bara bu nekkul khalifa wër yoy ñu ci tég rek yeena mako gëna xam ci la nekk khalifa Cheikh Mamadou Fadal ma ngi tuubal sama borom nak ci netti gi mako netti lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko léral pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak Cheikh Abou lu yagg la yal nako yalla sam yal nako yalla ahar yal ni yalla guddal fanam boy wut as gor daram ji nga xani mom lako sama wajur dogalon sufsa mu indi fay donga dawuma juk ca dara ja waye dama ni bo dege ciowal khalis du cheikh abou manam gor so xamni du laaj kenn dara lum am doynako Cheikh Mamadou Mbaye Thiam kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

légui waxuma la wax ci nit lu rafet waye da ngay xol nit ki do gis ci mom dara lu ñaaw lo man wax ci mom nga sosal ko nga sosal ko Cheikh Ahmed Bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkando yi yeen dekkando yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu an nirani neena mom señ touba jikko ju rafet day tax sa ñaari dekkando yi bi ñaari malaaka yi ci sa ñaari wag moy raqib ak atid ñolay jëk tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag sori la safara ñaari malaaka yu buñ la taggé seen taggo lay rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi tag la su ko defé sun borom dal di koy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkendo yépp di la tag nga xani légui ñeppay and di la tag lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu an nirani waaw yow señ touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dayri neena jikko ju rafet boko bëgge am fi ngay tambalé moy hawit lidhana khawla al khair da ngay minal sa lamine wax ju bax lamine da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamale jew jew di adam faw nga tamal ko fen fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamine hawit lidhanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dayri neena bo minale saw lamine fexe ba aada wo saw lamine aada wo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujj yag ci loolu sun borom di sukkandiku muna amune régler sa problème tafus bihi sa mbir yépp fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen waye du ci yam watuk fa kula dayri mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amune watuk fa kula dayri dalay té dem kasso watuk fa kula dayri day tax kenn dula traqué diwa nga ca kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gisse rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traqué ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xamni ñom ndaw ñi neenañ man waxuma ko de gaay ya ko wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu nupp nak wacc fi rew mi dem lé koy defal rew mi kuy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayri yalla dox sa digeunte ak dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxatiko buma gisee nit ki ragal kasso dama koy yeeram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem buñu togn ak ku togn kasso bo fa deme ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga doon nitu yalla faaw ma nga doon nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom di nga ci am ben di nga am tiranga spirituel mba nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci deme tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel mba tiranga temporel ñaari yi rek tax yalla yobul fa luko waral moy kasso buma gisee may yeureum ku ko ragal modi kasso ñepp fa dajé bu la yalla bëgge xamal adina kasso la lay yob luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla dajé te xam nga ni bu la yalla bëgge xamal adina te amo moyew wër adina yépp ba am experience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi da lay yobbu kasso nga jàng fa experience so génné nak ay ca ku wéddi laaj ko Yusuf alayhi salam kasso bo ci démé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mum ko ragal lool waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lool do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel temporel mba spirituel bo togné na xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolu mu xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel waaw di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci benn ci ñaar yoyu bu fekke dañ la fa yobbu ngir togn

Ah, wax nak ku wedd laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bon nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ño xamni ci kasso la len yalla xamale batin ci kasso bari na ño xamni ci kasso la nek mbolam nitu yalla bu yalla bindon ci nitu yalla yi jekk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp mi ngi ko liggéel ci bir prison mi ngi ko liggéel ci bir prison munu way nak bo fégué saw lamiñ yalla dana la fégal ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla al khair del orienter sa lamiñ ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tey ci sa lamiñ soko defé tafus bihi wa tukfa kullu dayr di nga réussir sa adina réussir sa alakhira te yalla dana la fegal musiba yi bala yi na la ko fegal Allah lo salama dañ ko ma sa laaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy ak sara ma yadkhulun nas al janna taqwa allah wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal mune am ragal yalla ak jiko ci rafet la ñoo ci upp meseur parti bi ci ñi dem aljana mune am ni moy ñu ragal yalla nya ak borom jiko yu rafet ya ak sara dani an ak sara ma yadkhulun nas al janna mina mun taqwa allah wa husnul khuluq man nak jiko ju yak joju mo nu yobbe ndaw ni saga sun wali yu senegal yep dina ko wax ci kanam tan bamba neena loy wut ci adina te wuti wokay teggil adina du yag ba nga jot ci mo xam da ngay wut li ñi tuddé manam won la ko mëna waxé féké ni nguur lañ ko mëna tuddé bo doon wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut xexé adina ak alakhira Seigne Touba néna boko jaarul ci anam ak téggine do ko am ci anamu teggine moy discipline cheikh bamba neena boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuruk spirituel la mo xam nguur temporel la lol la seigne touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dalañu la xagn nguur bo nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa seigne touba ko wax de seigne touba neena boy wut nguur ci andok discipline mo xam nguur spirituel la mo xam temporel muna amuni boko jawru ci côté education bu fiable buñ la defal amna ño xam nak éduquer niñ len mais dañu jël sen éducation taxañ nik basang sanni taxañ nik basang sanni mun way lu meun am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wuté téggo ko ci discipline Seigne Touba néna do ci massa jot ñu ni ko lutax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhirah Seigne Touba néna sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggin wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi cheikh ahmed bambala Seigne Touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak gi alakhir compte bank yu dul Seigne Touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline moné compte bank yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du compte
sun borom discipline discipline neena ci la def tedd nga bo beugé am tiranga Seigne Touba neena so beugé am tiranga yalla ng ko dexeñ ci baat biñuy tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi Seigne Touba buñ jangé Seigne Touba rek sun adina dana jak sun alakhirah bax parce que mom Cheikh Ahmed Bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi Seigne Touba yonent bi doon wax Seigne Touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye Seigne Touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man Seigne Touba mo sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam sulu bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline discipline Seigne Touba neen lu way di wut amo discipline mu na mëni do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe Seigne Touba ji dunduna ko dundati ko man de gis na ñu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi ha même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam djubluma ci politiciens ki yi dal manam limu djublu moy état état bu mëna doon état bu mëna doon état bu mëna doon ci adina bi la wax dé mané lool du état yi rek même état wu sun borom bi même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguru sun borom ji sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca walli wi dañ lay wéx nga daanu ji feulé dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako yalla xamnako bepp walli bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax walli yi xam nañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnante bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tuddé khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñewé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum suuf ngir ñak téggin kéro ngay noppé bokk yow dañ lay seul bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu la ko état yi adina bi gisé fofu la ko état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la toloré mais bo discipliné wul rek duñ la toléré état yi adina bi ak ko mëna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye Sam mi nekk biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giséelu nara nasaxal rew mi té bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xal wa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité rew mi rek dé du ñi ngi ngiss rek ñu nekk ci avion yi di dem rew yi ki ñew dé état lenen la muntaha état la Mustapha Mbaye Sam mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax dé état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biiri kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñu gisé day gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu du seenu ruqni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruqni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi mu na mu ne qaddamta watnaka
défendral sa réew xadam ta wat naka ligéyal sa réew xadam ta wat naka yëkëtil sa turu réew fa rahmanu yu gis yëkal yalla lay fay fa rahmanu yu gis yëkal yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligéyal sa réew ngir ba ko yëkëti do nga ci djublu ndomba tank taxul bëgg dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni fa rahmanu yuhlika yalla yëkëti la ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sa réew te yalla do nga tax laaj ko Seigne Touba ku wéddi laajal Seigne Touba ku wéddi lima wax laajal Seigne Touba ku wéddi lima wax laajal Seigne Touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa réew me taxone mune gis nga nak bo defale sa réew ngir bëgg sa daraaje réew yëkëti ko rek nga ci jublu muna mune yalla dina yëkëti sa daraaje bo amé li nga bëgg yalla dina yëkëti sa daraaje bu réew ma jaga yalla yëkëti sa daraaje bu yéru ma jaga deet yalla yëkëti sa daraaje kon khaddamta watnaka farahmanu yujisika wa qaddamtuhu lil ula farabbu yuhlika lolla shaayir bi wax liggeeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legi toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geej gi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut da ñak jom nga balma da ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jom ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rew Senegal deug liñu baña deg ci nopp deug bi len di jay rek liñ bëgg te man ndaw ñi dama len di wax toujours bu ma dajé ñom ni len dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yegga mu na am len waye duma len jay mukk bu ngeen and ak man lutax ma jay len mukk ci adina deug rek la len di wax yeen ndaw ñi bu ngeen and ak man wallahi du tax ma jay len deug rek la len di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ len di jay rek waxu ñu len deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di len jay waye Cheikh Ahmed Bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fa sayhun wa shakhil minodo takusan mune luma na xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina muni saa may ko legi rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal muna muni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal muna muni bungu sewla waye du massa dag saa bis penci la jëm ñu ne ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan doole man deug mani waaw fi ci adina waye yow mal xiyam mom deug fa man doole yow mal xiyam deug fa man doole de doole man deug mané xana fi ci adina waye yow mal xiyam mom deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sha'a waye wa dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daayira foy di muji deg daayira ba moy ñay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu meuna do nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou Sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi Sénégal yépp
te yalla mo waxon ci hadithul qudsi ci lamine yunus sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama waliw déclarer na la guerre ku saga sama waliw rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yunus sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arab sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arab kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man hadali waliyan faqad asantuhu bil arab legi nagn xol ba xam ndax waliw senegal yi nekkon baqiya yene won fele ca makhbar bu tiwawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nañ len sulli nañ len saga len ñepp waliw ci senegal yépp ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga waliw yépp legui nak yow da nga nan waaw man bokuma ci ñi saga waliw legui lutax yalla na tomali aha kay alquran ko wax wa taqu fitnatan la tusibanna allatheena zallamu minkum qasa yow mi deg kuy saga waliw nga ni ci mix mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeenu koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb ku saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre ñi ni wa yalla kan moy sa waliw bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba illa abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alayhi ma yasalu abdi yatakharrabu ilayya bi nawafili atta ahabbahu fa isa ahbabtuhu kuntu samahu allazi yasma'u bi wa basaruhu allazi yubsiru bi wa yad'u allati yubsitu biha ila akhirih muni bo beug xam sama waliw man yalla man sama waliw moy ko xamni lima faratal ci mom nepp def nako namako ko sante julli juroom war wéru koor mat asaka dem makka bu ko mané limako sante muy ay faratu yépp def nako bonopi mune bim ko defé bonopi taxul mu tudd nelaw muna muni ming ci xéti nawafil yi sa boko siné bu noppé ci faratay rek mang ci nafilé ya bu noppé ci faratay rek mang ci nafilé ya bu noppé ci faratay rek mang ci nafilé ya néna man yalla man diko xol diko sétantal diko yeur ba gis ni ki limay def deugale ci mom neena ma dal dikoy sop ahabbahu ma dal dikoy sop xam ngeen joxel yalla ci ab jaamam lu muy tekki subhanallah yalla neena ma sop ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppe soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppe soppi sa situation wa kon yalla nak legui yalla neena mayin ma soppu waji rek dal di soppi situation borom wursugo adina dong bu la soppe legui mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabaxal la air plus 4 dagal la bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé sensé lutax parce que borom alal mo la sopp wa legui yalla kum soppu nak yalla kum soppu soppi la di legol la seigne musaka waxone waliw day walé sangé waliw day walé kon yalla nak yalla kum soppi soppi la sun borom néna suma la xese soppi rek dal day soppi la fi sasé wa yalla nokoy soppé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko wala dektal ko bop ci walaf luma deggati rek dektal ko kuntu samahu allazi yasma'u bi ma mujj nek ay beutam luma gessati won ko niko kay xol mu mujj nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujj nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dede
sama compte banque dama koy jox procuration wan ko ni ko legui banque bi mak yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mak yow ko bok lo soxla laj ma jox la hadith la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte banque lo ma laj ma jox la yalla ko wax awali wam de compte banque lo ma laj ma jox la ah ki ngay attaquer guer yow waliw yalla wi mom ngay attaquer guer ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guer wa yalla kumuy gueral ban espace ngay taxaw ci yalla di gueral ban espace ngay taxaw bini saga sun waliw ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu sunu loi terrenu saga légi ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñene ci riw ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kilim ñu di len encourager di len may ay vie ño len di sétane ño len di deglu ñuy saga suñu wali wi akay kon ñun ci lañ bok wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ñi ngi saga seen wali wi ngeen ni xuj di xolé muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mbam mbokum jarbatam mbam mbam ba waye ken muccu ci senegal wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum khasha ni gonay ni ñi de ci gal ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko déggé tay ba la nga ko diggat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la dé natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudillah albahru junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junuduhu illa huwa samay soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn waliw yalla yalla yabal melantane mu ñew matta la ngadde parce que ci soldaram yi la bok non soldar bu la gëna jégué rek lay am waye wama yahlamu junuduhu illa huwa te albahru junudun min junudillah rabbi subhanahu wa ta'ala البحر جنود من جنود الله جيجي تي سولدار يالله لا بوك تي موم مو واخون ني كو ساغ سما ولي ديكلاري نالا غير كو ساغ سما ولي ريك ديكلارنا ولي وي سينغال ييب ساغ نين لين باج توي ولي وي سينغال ييب تريت نين لين نيمبورت كيل كوما اي غور جيجين نين بال ما سي بات بي اي كومبيوتر نيمبورت كيل كوما traité nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu niñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu sun borom neena amna ño xamni non lañ mel yonent bi wax ko ci hadith ni amna ño xamni non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nik basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuzibanna allatheena salamu minkum khassa bëgg atteindre sa objectif bu mu la taxa taluk day muy ndax day gi bu takke do ci mucc
bëgg atteindre sa objectif mu ni bu mu la taxa taluk day ndax bu day gi také do ci mucc wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salam minkum qasa yonanti al fitnatun na'ima la ala allah man aykhasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw mu ni bëgg atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonanti neena rebbum yalla ngi ci sa kaw ko yalla rebbuna xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatun na'ima la ana allah man aykhasaha bëgg atteindre sa objectif wërta tax nga yé fitna ñun ñëpp ko jang waye réew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na leen def réew mo ab doom sen yonne ko ci nañ atteindre sen objectif rek loolu alquran la dé sun borom néna wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew modem neena dang fa fek 9 associations yo xamni sen yon ci adina bi bax sen yon ci rew mi bax li len itel moy nañ atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nañ ta yegg bu fekke ndomb ak tank len itel nañ ta yegg ak nuñ ta meuna yegge lolou la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yak ci kaw suuf rek yak rek talak lak ak toj rek moy seen metti yufsiduna fil ard wa kana fil madina fis atrah neena deuk bo dem rew mo dem muna muni dang fa fek 9 associations ak ñu mëna tuddé nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaal ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah té duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahd 9 associations tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahd tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tudde manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy doon tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariixa bo dem rek ben lobby waaw kay lobby tariixa bo dem amna 9 lobby sun borom neena lobby yoy yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nuppi danañ am jëmi defarat ko bok muni dedet wala yuslihun duñ defar mu wala yuslihun duñ defar mu xana am rew mom ku ko talil wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nuppi du gi gal ni mes waxin la tekiwul ni dama wax ni yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi biñ koy tal yeena ngi fi te teewulen loxay ñi koy tal kon biñ ko talé bu nuppi tok leen defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'an bi mu wax ku dem ci suratul naml dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-saman yarfa'u al-mushri'a wa kasara fiha haraj qalu wama al-haraj ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala al-qadl sallallahu alayhi wasallam neena buñu agge fi ci midu jamono buñu agge fi ci midu jamono muna amuni boba justice dutu am buñ demé ba discipline amatut yonent bi néna buñ aggé ci mujuk jamono nga xamni discipline amatut muna amuni su boba justice dutu am ak sayyidna omar ibn abdul aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jëk yi muna amuni nañ ko man suxal moy nañ ko folli te créé yenen loi yu bes ni tay gu bes feñé Omar ibn Abdul Aziz moko waxone de te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew mu na mu ne loi yu nañ ko man xoxal ñu saas yenen loi yo xamne day créé loi yu gëna ñang tay gu bes yi ñu créé parce que jamono day dox
legui ñu créer tay tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mu dinañ créer loi bu ci wax yonent sallallahu alayhi wasallam ni buñu aggé fofu ci ak yakuté nana muñu justice dootu am justice dootu am xam nga li am lambi golé ku juk daan motax may wax ni kuy sétan képp ko xamni yaangi sétan bañ neurmel loi am réew mo xam loi spirituelle ndax réew mo dem ñaara fa nek spirituelle ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci mëna neurmel adina yakuna légui lambi golé lay doon loi spirituelle ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ leen bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëggee aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo leen nermélé lambi golo la ko man sa morom duma motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatul munawwara fekk loi spirituel nermélu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni dafay juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi yima doon wax muy droit de l'homiste commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ling fi indi du dara dictature nga yonnante lañ ko waxone yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jam yalla yow dictature nga lool lañ waxone mohammed moy liñuy wax suji rek suji atté moy liñuy wax suji rek ayo dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far waaw wala mun la dañ la guerre gaay sax légui dañ la guerre lañ wax dañ la guerre mom neena goré na ba kenn munu ko guerre ndaysan té nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko goré nga ba kenn dula guerre da nga wax sa xalaat rek é waye ndaw xam nga ni li modi djubadi yow nangou nga ni yow kenn mun la guerre yow d'accord nga ci lol yow ya ko wax ah légui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré li di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la guerre ak nafiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu ilmu sharia muy nak bu boba buñ ko xasse yëkëti buñ démé ba loi amatul ndax loi yépp neurmel nañ ko muna muni wa aksara fi kharij su boba rayanté ndax yon sahaba yi ñoko laj ñiko mal kharij ya rasulullah muni al qatl moy rayanté légui lo gis bis bo xamni ay nit nga ci di dund la wax dé ñu tal nit ñi jëppet ñu tak ba jeex ci réew muñ wax ni am nay loi don loi sari nga xam so yalla buñ len jappé doto kenn dotu ko xalat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neena la yaati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina yi gëna bon mu ne amul ben bis ben génération bu ñëw lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñëw moy yees ba ca top loolu la yonnante bi sallallahu alayhi wasallam waxo mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dugg ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la leen di natto wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqs min al-amwal wal-anfus wa samarat wa basir as-sabirin allatheena isaa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf leg man natto len titange sanni ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da sanni da ko natto sanni ci xolam titange ndax waxna aw jomolong aw jomalam ñu diko sét diko traqué légui xelmalu ci né daw genn daw wal ju manato len xif
gone yi gadda yi di dem ni nenañ rew mi da metti nenañ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ne 400,000 mbokk yi 400,000 capital la de pour départ 400,000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara dara dara ba yaangi dem ci rewum jamburu te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400,000 pour dem te amana bo moytu de yegg ñi jaar ci yoonu amerique bi ñi ay 3,000,000 ay 4,000,000 ñu ni rew mi da ndol subhanallah batum ndol sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndol mom yalla ci yalla mussel kenn musu ko gis kon wal jo wa naqsi min al amwal yalla ne leleng ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañu fital ñaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawi teeri station yi dong lañ tal dedet ñaata mairie ñaata brigade bo xamni moy sam suñu karange ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jangé pour am xam xam ki nga méré bay tal université bi ki nga méré bay tal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam ma nga Lisbonne di jang amna moye yep pour domam dem Lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula mouratani ji do nga jang mouratani yow nga ñew tal université bi nga don sa ko xam xam donte université ba sax xam xam bu tax ñi wax ne ko fa parce que xalé yi jangunu xam xam jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lu mu wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama talibi biko jang wo talibi biko jang ministre de l'intérieur bi poser ko question meunta tontu mom mi jang matière bobu ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi poser ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam ni yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci université bi ba nopi na wagne ko diko tal te ki nga méré bay tal université mom njabotama nga Lisbonne wala Angleterre wala Amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui beug atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax Seigne Touba way Seigne bi nañ jangale ji Seigne Touba ci école yi xolal Seigne Touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngeen balma Seigne Touba neena wa aqlaka ijhal qa'id al hawa muni ma ngi lay digal man Seigne Touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la Seigne Touba wax neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel me nay jitu sa banex atteindre sa objectif wurta tax nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu wa aqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre sa objectif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la mere dana den ci yow te ku yalla mere fo jëm wala takis
bul def contraire bi c'est intelligent nay jitu université bi may bëgg taal ah man ma ci jang def moko taalé may perte intelligent ngop benen way joggé feulé bëgg ko taal def fi pexem ma wéja ko buma ci mënul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nekk amna ku ñëw bëgg ko taal université bi ay gaay ngir ñëw pour taal ko ay nga sétan bañ taal ko nga xeyna nañ ubbi université bi ma jang foy jang fan ngay jangé fan motax Erdogan ak neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xamna ko mom bimu yégué ni amna ay ben association rahd bobu ma doon wax ay association ay neuf association ñu nara neurmel état wu réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yëmul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtré état bi ñom ñepp mu raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu former wat benen as benen génération ñu former wat benen génération Erdogan mom fulé la am mom bimu yégué ni am nañu filtrer etaw rewam narko neurmel école yagn len di influencer yep le te yep école yagn len di influencer pour neurmel etaw rewam yep le te seigne touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal c'est intelligent wolis intérêt c'est intelligent na jitu c'est intérêt c'est obsessif nako c'est intelligent jitu moni touba liman yaquduhu al ijahu dun al hawa lirda mawlahu moni taxagnel na réussir ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ay intérêt intelligent la jital ci ay intérêt mak seigne modou mbay tiam buñu bokké ben 1 million way nama jital sama intelligence ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jitalé sama intérêt rek sama intérêt moy jox ma sama 500,000 ku ne dem té buma joxé sama 500,000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bokk lolu moy xel ndaw ñi nak dañu jitalul seen xel seen doole lañ jital ak seen intérêt seen doole ak seen intérêt ndax am sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am benn groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yeggé ci état immédiatement ñu utiliser len pour yeggé ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pourtant bo defo ndank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xam nako waye toba saxal mba masulli yalla nangul ko kenn ko yalla massa bind kenn wedd nga laj ko yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal mba masulli tay ngeen gem yalla force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day taal rewma ni ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dana indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu ken ngone manifesté wul gayni ko waxew xana ya ne won ngon gayi taal rew mi ana gayi mu mer gedd won ci len fa ni senum rew ngok yena xam torox len waye bam demé ci geejgi yalla badd ko ci geejgi momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salim yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko ha am nga chance bo balewut won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati genn
bo bari wul won fi la lay baye ba yomul xiyam acca gennal mu doora genn ci biiru jenn ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusi dana len nat ci seeni bakkan ñaata doomi senegalay ñoy de ci geej gi ni ñaata te ndaw ñi yag na len ko wax de ndaw ñi yag na wax ni ndaw ñi andi nak seen xel ndaw ñi andi nak seen xel mané li ma len di wax wallahi bëgg len rek tax ma di len ko wax andi nak seen xel yag na len ko wax di yeen ndaw ñi ngeen nan ma da nga farak ñi di ma tax di saga legi alors luma len waxo legi fan ngeen mujji waxon na len bu len tayle seen bakkani legi nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena mun borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital seen bëgg atteindre seen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nekk milliardaire di dundu lix setan na ci ben xalé bu jigen bu ndaw bo xamni matugula dem kër sax de danaka da ko jégué rek waye matugula dem kër nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geejgi yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geejgi xalé bu ndaw yow amul ben loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la ben loi la bo xamni tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay waliwom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi saman ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga judd sa nday yor la ba nga toll nonu nga toll mu di la fayal ngay jang ba ag lycée nga ni da nga bëgg yor sa nday non nga yor sa nday saman sa bop ci geej gi te alquran ni la won wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul fek lu lay lor nga tabbi ca motax xalé dañ leena yewut dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbedd yi rek lañu dajel ñu di leen doori aya ak hadith yo xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loolu deug gi lan la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërëntu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërëntu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bokk ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggëm rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ko su neew bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay jéggu ak pexé ba jot ci rew mu féké man nga def lu gën li fi nek kay ñun ñëpp ci d'accord na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nek ñu diko kor ko lak su neew ñu ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral dugg ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon li ci tirem bu tedd mi ne la wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax muni wa antum a'launa wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti muna muni bul tit bul jaq bul doyedi wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doyedi ndax senum rew da metti mo len taxa beug doyedi ci kanamu tuwa bi senum rew da metti mo len beug taxa doyedi ci kanamu tuwa bi yalla tere won na lako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragal bul tit bul jaq ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yene fa rek kaw waye sarti mo in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen seen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeum koy maye sun borom nak tabarak wa taala rabbi sutwa jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laj ni ko wa yalla xol rewi tuba bi nim developé ba nopi ngani buñ doye di ci seen kanam ngani
ñoo leen di raw lu yàgg yàgg yéenay raw wa antumul aalawna sun borom déglul tontu li yàlla tontu ci lisaanu xaal bu fekkee dañ ko laaj question bi sun borom ni in yamsaskum xar'un faqad masal qawma qar'un misluhu aw kama qala tabaaraku wa ta'ala sun borom ni li leen dal ba ngeen di dugg ay gaal di wan gannaaw réew mi naan réew mi daa metti mu ne amu ne dalon na tubaab yi dalon na tubaab yi tubaab yi amuñu woon dara in yamsaskum qar'un mu ne faqad masal qawma qar'un misluhu li leen dal ba ngeen di duggi gaal di wan gannaaw seenum réew mu naa mu ne dalon na tubaab yi dalon na leen musiba mii ñàkk gii tiis wii mu naa mu ne dalon na leen de ñu ne léegi lu pexe nag mu ne tilkal ayaamu nu daawiru a bayna naas man yàlla maay ay ayloon te addina bi tubaab yee aye woon léegi fégal nañ yéen afrique yéen a aye africain yi di doye di ci kanamu tubaab yi ci suñ borom ne noon wala tahinu wala taxsanu wala tahinu wala taxsanu bu leen doye di ci kanamu tubaab yi muy li leen dal dalon na tubaab yi musoon nañ ko comme ni ngeen ko musee ñoom nag dañoo am jomi seere seen tir liggéey seen réew man naa sax ni amuñu woon jomi seere seen tir dañoo ñëw jël afrique dem liggéeyal leen seenum réew xanaa ko mën a liggéey réewum jàmbur war a mën a liggéey sa réew war a mën a liggéey sa réew suñ borom nee na tilkal ayaamunu daawilu a bayna naas affaire bi ay loola affaire bi ay loola bu nu xoolee sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax dëgg yàlla metti na ndaw ñi suuf saa ngi nii ñun ba ñi ne ca tool ya dañ daan toog ba yàgg ñu gis benn waay bu gàddu aw wëlisam jóge ci dëkki taax yi loo bëgg muy dama bëgguma jàpp surga ñu jox ko bari ko kemb jàpp ko surga mu bay dellu siwaat takk soxna ca déwén sa mu ñëw dellu siwaat defar kër ca déwén sa mu ñëw waaye fii ngay ñëw ci tuubaa gi ma gën a jege fekk ndaw loo xam ni taabal jimu tiim matul 10,000 francs ci lay noor ci lay nawet ci taabal soosu rek matul 10,000 francs de ci lay noor ci lay nawet benn bu añ jotee mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi dellu siwaat wala mu topp marché bi patron yi ne ci marché bi ku indi ab añam mu raxasu sukku ba keroog muy suur waaye nawet jot mu jël kees gi denc ko dem nawetaani dellu siwaat bu ko defee ñaari nawet rek am capital léegi tey ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waaye mal asaf boobu mooy beneen bi ci des nga gis ndaw loo xam ni nijaayam wala fréeram yónne na ko alal sarseel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yéene développé ay rakkam ak ñeneen man caa daal di jàpp ñoom tamit ngir dem waaye déedéet xam nga nu muy defa kafe ngoon gu ko rom mu jënd portable bu bees bu ni mu jënd changé waat muy changé portable bi day teg xaalis du ci yem lekk yi jaay bu ko romb duñu kii du ci yem xale bu jigéen bu ko ree ba ñu weex mutti bi ci xaalis bi jox ko ba magasin ba ni kendëng wa ila bu deful noonu ma ngay def saabu jaaye ba ngoon bénéfice am yépp matul 5,000 waaye moom saabu jaaye ba ngoon dana épargner ci comptam maanaam ci condamnem ab 5,000 francs boo xam ni ma ngi koy dénkaane fi barab xam nga lu ne ci xelmee bis day ñëw rek mu ni nijaay ji wala frère bi maa ngi tukki daal di jël xaalis boobu de xaalis boobu muy épargner nga xam ne du am bénéfice
par journée 5000 francs waye xam nga numé dafa man tay épargner lo xani ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk ni jaay jafam ne ni jaay jere tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaalisam da doon lijeenti ap passeport wala da doon lijeenti visa